0: may kandang di karon dati ko no. Buta mago nagapamatuod ngarong nasabit ka kandang kuray ko property mga alparo. Ginsi parart agagi. Sini pararta. Dong gina dunar kunta nga gugta. Ita tagana ko nasambit nga lot 4143-A. O galing ko lihi naduga rong kandang. Agrong muhon, naghalin. Naghalin. Pero 1975, sunod sa mga magugangon nga nagatiner una sa lugar, daga na. Sugin clearing. Ruatong nangawahan, paano ka magkaka-trespassing? Ay rugi na clearing mo, dagan, wa patkural, wa matpader.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Agarang nagatestimonya ta na rung mga pumuguyo sa lugar, mga magugangon ng mga tao sa lugar, dagan nyo taron, 1970s pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero hara, ay rugin sugatan abi, tag-ana, rubarangay. Siyempre rubarangay ko noong nagpa-clearing banwa. That's why igto sumugat dong ears ni Alparo. Tag-ana ko na sabit kagugta. Hamang ko nagkin buldos. Actually, may istorya o tangani nga natabo. Nagka-okay ko ta. I don't know kung ano nagkinatabo guman.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay nagagawa, makaroon nga nagapalibanaw tarong barangay banwa. Pilagi kaya punong barangay Itilda Iman. Agaro ginatumbok gid. Matsa si Engineer Nestor Victor Rodriguez. Engineer Titoy. Masyado kaon sigurong sikat nga sikat gid. Matsa ikaw ginatumbok makaroon sa banwa at batan. Mapabanwa, mapakabugaw. Dahil siguro ng resulta, kuy mo nga planong pagpapili sa pagka-mayor sa Banwat Batan yun.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dahil ng resulta kung kasikatan ni Tito E. Rodriguez. Ruan na nga pagkandidato sa pagka-mayor nga matsamada yun tangani gali. Pagkatapos, garuan ng request banwa for cancellation ko anang citizenship. Bahay. Matsa inaprobahan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Matsa puro titoy kita makaroon na. To kay na sa ratong road widening. Greenland man to. Ora pagid. Another letter nga ginabuitan ko. Letter da ni Diana Rodriguez si Rato. Sino si Diana Rodriguez si Rato man nga? Nga, nagreklamo man banwa kay Engineer Loida Tulio, Municipal Engineer at Batan. Kung nga gina-construct man, nga haling grahe, una man gihapon sa kabugaw. Nga wakunot permit according kay Municipal Engineer Loida Tulio. Pero may ginpadang kopya ka ko, no? Kung mga papeles ka ra, tapos ay may photo pa. Anong bagay ra, Engineer Loida man? Ang kagko-gagko nga bagay nga ra, solar powered pa. Nga wa man nga ni kunurat permit na pa sa Banwat Batan, nagid sa sentro.
1: Walang inaatrasan.
0: Ano yung may nakaparking na nagadugubling na ng mga sakakyan?
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Karon ko lang galing balikan dun ha. Samtang ginapausisa man naton, abo-abo galing nga mga arayang sisirato galing nga ra. May mga property manda, yasabanga. May mga stockpile pa galing ra. Ipausisa din naton na sa aton nga Akenro.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Masak ginahingabot gidandak ikaw engineer Nestor Victor Rodriguez ah. Matsa mapilitan kagid ka ng komandidato at mayor siguro or kapitan sa kabugaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: At sa bagay, pag dumdum siguro nanday, mapatras ka na na sa mga kaso. Amang hindi ka nga ni makatugan nga ginaasikasong kaso.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ate Aragid, ora, ay madagagan lang siguro kita kara. Ay masaduyon gid, doon ang gusto. Ay kung matagin na pilit, yagid ay no choice yagid. Karon, doon yung ginahambay nga ni Toto Joy ni Maglunso. Engineer Titoy, tao ko na habatian muna yung hambawunon nga ra. Dingdong, habatian muna yung hambawunon nga ra. Don't push me against the wall. I will turn my back on you.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ayaw niyo ako pagdusdusa nga pagdusdusa sa pader nga wawon ako itagtunan. Ay kung wawon ako tagtunan, mapilitan akong atubangon kamo. Ag sumuko kung lang, patay na kung patay. Wakaw deganan eh. Ginadinuso ka, ginadinuso ka. So, umalin ka. O, matubang ka. Ag sumuko ka na lang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Gidag. Merry Christmas, Mayor Jory Socro. Happy first day of the month of beer. Good morning ah, good morning. Happy monitoring gid Mayor Joris Bautista Socro. Itaton nga banwat kalibo.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Ba. Ara pagid, ha? Dong what absent sa House of Representatives. Bina congratulate gid aro atong nadaiwa ka mga representante at aklan sa House of Representatives. Ha? Aro atong mahugod ag positibo kita pirmero nang pananaw kara. Congressman Jesus Jess Marquez what absent sa plenary session at House of Representatives. Agbat sa kaibahan man sana ni Kuan yata Congressman Joven Mera Flores. So congrats gid aklan first day si Congressman Jesus Papa Jess Marquez. Bright sunny Tuesday morning in Manila. Katulong Jujet, listening to your program on the way to work. God bless. Mahugod kita si Congressman Jess Marquez. Tanyo, what absent? Walang absent. Sa plenary session at House of Representatives, huguyapon man lang nung congressman nga what absent. Tapos, huguyapon man ang congressman nga ularuan ang aspect sa libro ita Kamara de Representante. Agsambilo kung karon Congressman Jess Marquez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Yan eh, hindi kita magnuo, agwa, gilit, pagnuo kita. Sa pagbutang kay Congressman Jess Marquez sa House of Representatives ko 2025. Agin pamatud, agin pakita naman. Nga pwede man natong ipabugay ro aton nga representante nga aktibo maagam ag may kapas. Nga representar ng aklan sa manaba nga panagan it kongreso.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, good morning, kid. Good luck sa bise. Bimo ka nung House of Representatives. Kasi nga, budget hearing. Bising-bise sa budget hearing eh. Good morning, call. Okay. Full pack, abi makaroon. Ay, okay. Actually, sobra 500 baka nung pasyente. Itato niya provincial hospital. Do iba, una, nag-poyang gutok sa ER. Hindi pa magawa sa ER. Agro iba, sa alley na lang. Dahil raton yung hospital makon sobrang limang gatos dong pasyente. pulpak nga pulpak kita banwa, ruaton nga provincial hospital. Mapapribado man, semi-private, ha? Tanan nga hagos, ha? Nga kwarto ta provincial hospital, punong-puno. Tiis gidro mga pasyente makaroon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, nako. Huwag na't mahimo karon dahil nga ang pilito naton, roaton nga ospital nga huwag ita sutsutan kinyo. Wala pong paglalagyan sa inyo. Pero iba nga ni, kung nagtaliwan nga mga inadaw, naghagalin yun sa mga private hospital, ay iwa man ni choice eh. Parang may inconveniente man doon nga pagpahuway ka ng mga pasyente, nag-transfer na lang sa ibang hospital, ini na kayang i-akomodar. Itaton nga Dr. Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero thank you kita kabi eh, Dr. Anribal Sokroha, sa Madasiga response. Aga, kay Dr. Bong Quatson Gali, thank you gid sa response, Dok Bong. Naintindihan ko man nung sitwasyon na ito nga provincial hospital sa Makaron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, una sa bilog nga compound ita Dr. Rafael Estumbocon Memorial Hospital. Okay. Ano ra? Okay, sige. Ma'am Janet, ang gina-request Ma'am Janet, need kid ko nung maipasa eh. Ma'am Janet ha, huwag mong kalimutan ang request Ma'am Janet ha.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning kid kay Nung Lilan Dabara Lorente kay Auntie Nina. Gahon padagpadagat manami nga mensahe kay SP former SP ag SB member Lilian Kimpotirol. Congrats gid sa atong daywang ka congressman. Pero site accomplishment please. Site accomplishment daw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Jet. Anong update sa Tangalan PNP? Natungod na bagarong identity ko suspect o nakabanggaan ni Pitix? Ag ano kamatod nga J.O. Kunodo suspect karat atong barangay affairs? Kalibo, mangani nga may news blackout. Wala pong news blackout. Sa actually, pulisiya at PNP abi. Rung dati abi, wa takit at problema. Ha? Ginabasa ta naton do mga pangagan. Tanan nga involved ba? Bibihira man ang wa man bigo talakay ta maurang nga mga kwan, di ba? Mga traffic accident or mga buunan o mga linabuan una. Pero para maintindihan nyo, dati wa kita at problema. Bisan nga ni sa pagbasa at blatter, dati nga ni panahon na muna. Panahon na mun dingdong. Handwritten do blatter. Ginasugat yata ron. Tapos ginabutang sa folder. Ang nakabutang o tali karon sa printed na misa, una man doon mga media karon. Ginabit-bit pa nga ni sobisina ng blatter. Tapos igto basahon it reporter, gina-report at ibalik sa pulis. Aro iba nga ni ginabit-bit pag to plaza, rap, di ka rap pa police station, ginabit-bit na sa plaza, aro nga blatter. Tapos sige-report at ibalik man, buon may kosang bilog. Dati what at problema? Ro access information tarate, what at problema? Makaroon bag-oro polisi at PNP. Kabuabo pong hindi pwede. Hindi pwedeng magbutang it mga pangagan. Bisan sa blatter makaron, wa it ginabutang nga pangagan. Hagos dong pulis. Pag nagtaosan na it mga information, nga mga sensitibo, alias lang. Bisan nung itsura makaron yan eh. Ginalimitahan na po. Ginalimitahan na. May ginpagawa na mga ganding dong? Ita kabanggaan ni Pitix akan? Matsa negative pa siguro. Ay matsa ginasinangagan makarundo natabo nga kay Pitix sa akan nga nga aksidente.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hamayin ko na tuwat at balita sa identity. Ya, tabi sa pulis do problema. del do pulis uwat ginataungagan. Ha? Hindi ang saray ang kaso, ha? Hindi ang saray ang kaso. Del bago rong pulisiya mga kong ginapatuman ni tatong nga PNP. I-schedule mo nga ni si Police Major Ayon. Ha? Kung na anong memorandum circular yung nagabasihan ko ito nga PNP, nga wasan na nag-rebilit mga pangaga ni involved sa mga kaso nga, sa mga insidente nga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kapingid ng mga kaso nga at bausi, violence against women, mga child abuse, rape, uwa, hindi pwede po. Ha? Dahil meron tayong batas na sinusunod. At sumusunod lang kami sa batas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: You're welcome. Happy birthday, Uman. Paring Isidro Sid Arellano Rasgo. Nga nag-birthday makaroon. Sa inyo to. Dali lang. Ano ra? O, pras kuray nga lang si Maria Sinora. Aman, kami taroy mo nga basugon. Ha? Ay nagbalita man lang kami. Ay ambot kaninyo. Actually, wala man ako gasapak sa mga maurang ra. Pagsik ni Juan. Waste of time man lang ra.
1: Walang ina-
0: mga maurang, mga comment-comment. Waste of time.
1: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest ba na? Radyo, radyo, todo.
0: Okay, sige. ITR. Dali lang kita. Karon ka lang galing Nini Joela. Dapat ko na may ITR. May ITR pa. Get grabe. Bay. Ay. Ano taro? Labot ko sa bilog. Ay una ro record sa pulis. Sabi ko nga ni, do record sa pulis po. Ha? Sa pulis. Inyong harap, mga aligasyon. Ha? Personal. Ano matagabot ko sa bilog? Ha? Sa natabo nga aksidente.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dali lang dong, ha? Kay SB Longlong de Asis Galit Nabas. Good morning, Gid. Arbitory. Kay Bong Sonyo, good morning, Gid. Shout out sa mga taga-Ganson, Hamindan. Kung habugan tayo agit na license mo sa anang unang pagkadisgrasya, huwag na siguro mo ka drive aga hapatay si Pidex Akan. Ah, okay. Di, ano mataruhan ng obraho na bi? Huwag matay mo involvement karo makagwapo. Ano tanay aksidente nga ni? Ha? Kay Tom Prado sa Buruanga. Inyo tang dehegon na nagahipos matangas ang bilog.
1: Todo, komentaryo.
0: Nagahipos ka ni Mau, nagahigon nyo pa. Tom Prado sa Buruanga, good morning. Kay Amabil Jimenez, good morning, Gid. Budong Inday. Nga, agahon pa nagpanglimpyo ko mga dumi ng kanyang mga papi. Kagawad Michael Solina, thank you, August. Be good to us, September. Kay Son Salazar, good morning, man. Blessed morning, everyone. Be grateful for today and never take everything for granted. Life is a blessing. Every moment we live is a blessing we should treasure. Amen. God bless you, man. Kinyodaywa ni Nung Noel ng Rolin Goyo Tabor o na sa Estancia. Kay Toto AJ Villanueva Hawood, good morning, Gid. God bless ang more power. Daw piyesta yata sa inyo kahapon. Pista sa naging Banwa Est naman siya kahapon, Toto EJ. Kay Joyce May Akabal Tabangkura, shout out ko sa Kabugaw kay Uncle Yvette. Ano ra? Anong pordor? Delay yang. Do regular makagwapo, wat at problema. Wrong job order do, delay the sweldo. Matsa magdadaywang buwan yung doon, oh. 2 months na, nga wa, kasweldo mga job order ito munisipyo. Magdadaywang buwan na. July, August yata, kabay pang hindi magtatlong buwan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Kaya, Igbata, Anita Reyes, good morning, kid. God bless, man. Kay Madam Rona Rana Bais Panganiba no nasa Nabas. Klaro gid man jet ay uwa kita masyadong makita nga mga new investments. Siguro kung wat Boracay wala na gid masyadong economic performance basi yun lang sa pagbalik or pag-operated dumagit port. Kabay pa nga makarecover kita. Ha? Kabay pa nga makarecover do aton nga ekonomiya at aklan. Ay bisan nung Boracay una tao ano na tabo. Ngamat sa uwa kita kasugod sa top 20 bisan top 30 lang ita mga economic performers ng mga probinsya. Kay Tristan Wyatt Gulay, good morning man. Shout out sa pamilya ko Alunto Agriges, ag asawa ko Ray Reyes, ag James De La Peña sa Barangay Mabilo, New Washington. Ro pangutana jet. Wa man siguro ha donate ron sa barangay. Bisan mag-inalin para nasa wa manit na buitan nga documents pertaining sa ugta ay natural mahambag sa nang trespassing. Wanganit, kuray. Ha? Aga, actually, may karsada gin matimaw. Dagan gin matimaw. Ginagamit 1975 pa. Istoryahan sa bilang adlaw about sa kuwan nga ra. Mga gugta nga ra nga 30 years old ya ginagamit yon nga mga dagan. Pwede ngayon buot barangay kung gusto gin. Dahil kababong tao ito sa likod, yung apektado. Ano gid mahimo, ha? It pamilya kon bakod gobyerno? Expropriation? Pila man ang magastos karon? Bukomat sa syudad ron? Kung gusto gid, it barangay, para sa pumuguyo, expropriate nyo. Kasimple-simple gilang, maalin ginabi, ropribadong tao, kung gina-expropriate, ginagamit gobyerno.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kung gusto maraming paraan, pero pag ayaw marami kayong dahilan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Happy morning, Jit. Yapamatigid na among barangay sekretaryo, si Kay Banga, Mrs. Heidi De La Cruz. Thanks, God bless. Kagawad, Jocel Arboleda Cuadernal Itsigkay. Aga pamilya Cuadernal Arboleda na sa Kaliso, sa Balete. Kay Sir Mario Toria, happy monitoring sa California, San Francisco. Kay Tres Hermanos, sa Ginambay Tamigo. Doon kay Duli, mayadyang kon amat sa paliwanag doon. Sandok akil ko, suryang pero kabuhay yun nga problema poor service nanda from Tres Hermanos. Kay dating Kapitan Eupemio Tim de la Sena, good morning, Merry Christmas advance. Kay Erika Jimena, adayon ang eleksyon sa 2026. Walang 2026, ang eleksyon is 2020 sa barangay. Barangay election November 2. Tiwa pa manit gain pasang laye. Asa nga wait na ipasang laye. Ado nga kongreso nga pirmado ni Pangugong Marcos. Dayon ang election. Ma'am Erika, hanggang walang naipasa at aprobadong batas nga nagapostpone dit election, tuloy ang election. Sorry na itong ginahugat. Kung mahingagaw ita Senado aga Kongreso nga i-postpone, pero may una tabi nga wa ta na ilang i-postpone di. Wa to naton. September 1 na kita. Last week dong filing si OC na. I don't know kung makahingagaw parong ginaduso nga postponement. Kay Ma'am Josephine Tolentino, pakita mo yung manabi si Richard Militar, iti Militar sa istansya. Nga nagpamati sa Las Marinas, Cavite. Hagong Permi, from Ma'am Josephine Tolentino. Kay si Patriarca, from Trinidad and Tobago, una sa Caribbean Island. Kay former SB Benjoy ko no, good morning, kid. 100% attendance ko no sa SB. Kaya hindi, kid, maghinusog. dong taga barangay poblasyon kon himoong kapitan. Tanong mo naton makagwapo kung ano ro plano. Matsa wow na ko binate bi kay SBB Enjoy ko na plano, may plano pag mo nga magkandidato eh. Ah, naghipos siya tabi si SBB Enjoy eh. Tao kon aruan na nga plano padayunon pa nana. Huwag ato na binaton. SBB Enjoy, madayon kagit baga. Kay Johnny De La Cruz, good morning everyone daw from Dibacaw. Kung may sarili ko ng ospital, ginmando kalibo, ipaputok ang tudlo. Live. May atong ospital. Mga nangan. Mga nangan. May aton nga super health center. Hindi nga ito nung ma-operate. Baka gwapo. Mapatindog ka pa't ospital? Super health center nga ni. Hindi nga ni ma-operate itatong yung munisipyo. Mapatindog ka pa ospital? My goodness. Ayan ang super health center. Nakatiwangwang sa naluok. Oh, kung may may kwan doon, may generator, nakatakod yung aircon, hindi ka na yung ma-i-operate. Mapatindog pa kita ospital.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Manamit ang challenge doon, makagwapo. Ha? Ah? Mayroon ba ito ni challenge sa munisipyo at kalibo? Patindog ba kayo mo ospital? Kalibo Hospital. Nga anat at kwan ha? Anat at kalibo. Run and managed by a local government unit kalibo. Kung kakayanin ng kalibo. Hindi nga may operate super health center nga super health center. Hospital pa. Harap pwede. Teka magpaputok tudlo. baka gwapo. Kung makapaober sa that hospital sa sugod ita daywang dagon. Good morning, Toto Roger Lucero Nagales. Medyo pagpamati. Ayo, pabayigot na ninyo rin kahipos. Tahimik nga, makagwapo. Ralik Arzisonyo, good morning, kid. Pakigreet kami sa Alfonso 12. Nga nag-aani sa Uma, Bao. Salamat, tay. Naka-aani man ka mo. Sana all nag-aani sa Uma. Pag... Ako, Jet, kailangan ko rin magkunkan yung nakapangagandong motor. Agali? Send mabik ako sa messenger, makagwapo. Kay Nidwa Jumar, dali na doon ha. Pakinform mabik si Sir Marlon kung ano nung aksyon sa nakabangga. Kung pobre, napatawag gagi. Itry natin si Kuan Galing, si Engineer Beles, Nidwa Jumar. Auntie Dailin Ong de Felipe, good morning. Have a safe Tuesday. Una sa libdong. Good morning kids sa mga taga Burwanga. Una kay Kagawad Robert Luis Kahilig. Nga nagamonitor sa Kahilig Compound. Nagakapi-kapi habang nagapamati. Una sa Katipunan, Binaliw Point, Burwanga. Thank you, kid. Kay May Ann Remicho, shout out sa Remicho family. Iya sa mansion. Kay Nanay Imen. Iya sa Kabugaw Batan, nga nagapamati man. Kay Ampod Attorney Hinje Reyes. Good morning, kid. Ampod Hinje. Doon nga ni, masakit na katotohanan sa mga bawsi kapin kami ng mga gagaki. Akit, katunong jet, pag sinakit at mga babae, may kaso, physical injury. Rin yung arbi. Pag kita sinakit at bayi, physical injury gang. Pag kita nakapitik, bawsi. Kung ako kay Kuan Jet, kasuhan ko't cybercrime sandara. Abo, saan nagkakalat? Ay, oo. Pwede taron. Ano tayo biyabot, nana? Galing ay, waman ko ni mo't plano eh. Waman mo't plano. Napabayaan na lang ngani man ko, no? Pabay ilang man na sanda. Ha? Don't push me against the wall. Kapareho ko, koring Ron Miguel. Kung what madayaganan Ron, masoko lang Ron. Pero, magkaganon pa man, Miguel, ganyan talagang buhay sa politika. Tama, Tres Hermanos. Orong mga panamat sa nasa love life itawo. Pero madasig man sa mga ayot bulig ganda. Ngani man, tama kagid. Tama kagid makagwapo. Pag nagka-problema sa nasa financial, dagagan man sa ito sa munisipyo, imaw man nung ginausoy nanda. Ha? Ay, Diyos mio. Alpa Victor, shout out sa Maputuda sa New Washington. Agmahugod namon nga presidente Arnolfo Lorenzo. Kay Wina Rakan Custodio, good morning, kid. Nasa Kabugaw man. Kay ay hopefully okay na ng BBC. Kanda okay naman nag-live-live na imaw eh. Nang BBC Chowa, get well soon ha Nini Bergy Arboleda. Next time hindi ka na mag hindi ka na magmotor. Gabi ng gabi iyon ha. Dahagong gidagong hagong. Magpasagamat sa Diyos. Ay natawang kita tsansa. Panibagong buhay. Get well soon gid ni Bergy. Aga okay naman ni Mawa. Nakita ko na ng Bergy. Ng Bergylita, ng BB. Nakita ko na nag-live-live na imaw eh. Sir Ed Sabal, happy viewing sa California. Kagawad Ariel Aye de la Cruz Belgarejo. Good morning ko no sa Pumoyong Estansyahanon. Rupangita na if may budget ng barangay. At ah, din pangutana. Shoutout kay Gina Marcelino sa Kabugaw Batan. From Jocelyn Andrade Alcantara. Bulahan na taong nagapabos. Awa. Bulahan, I mean Bulahan, kung ano taong nagpaubos. Ay, magpaubos ang ikaw, Engineer Nestor. Good morning dyan, tagsa good morning man sa mga taga Kabugaw Batan. Aling kay Alma na dati. Will Andali Tambong, ita Aktuda. Good morning dyan, doon nasa ng tambayan ita Aktuda. Aktuda Transport ag Co-op. Mga ano yung nga, may isog ak buot magpaputol. Ito do, sa gumang suntok sa buwan. Pari mga kapatid, ospital do kalibo, hambang na do mga regular 100,000 sweldo ko no. Good morning gid ko no kay Attorney Ariel Hipte, nagapamati sa Attorney Hipte makaron. Ang si Sir Boy Alba, nagapamati man. Actually, oh, nagapamati sa na makaron da. Sigurado ako si Sir Boy Alba, gapamati gid man puli sa bal. Si Attorney Hipte nga ra, mga 80 to 90%, gapamati man da. Oh, good morning ko no, aling kay man puli sa bal sa California. Attorney Ariel Hipte, aga nung Boy Alba. Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia, nga permigid guwapa ng post. John Briones, happy listening kay Otol Maril Briones, ita Altamar Mabilo. Madam Lilibet Toro de Mateo, happy birthday sang magugang Arnaldo de la Cruz Torda. Una sa Alibagon sa Makato. Kay Dines Remicho, gapamati man, habang gasaborit manok, more power gid kimo. Thank you gid. Sa amon nga pagbalik-balikan ta Kabugaw Batan ha. Dayang daywak ka mga isyo. Dayang sabat it punong barangay nanda Itilda Iman sa Mirin Marin Sudusta Almero Associate. Agdayang sugat man ni Mrs. Sirato. Reklamo na nga ma roa naman ginareklamo mat sa andaman nga ni ay ba't sa common man nga property ra nangangawa kita ako.
1: Walang inaatras.
0: Agro nga notice of violation nga gin-issue man kuray ang andang municipal engineer nga may mansion man nga bagay.
1: Walang inaatrasan.
0: Pagkatapos siya man kara, standby, alas 8:34. Huwag kalimutang tingnan ng ilalim ng selyo o cup ng Ginebra Products para sa chance manalo, drink responsibly.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo. Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
4: para sa chance manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash shali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sinigation.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we

0: gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget maggamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.
5: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera!

0: ang San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Pilining Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: DGX 500.
2: Ulang ba ang kain mo sa prutas at kulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa DGX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Ang DGX 500.
2: Araw-araw,
1: bibili sa mga butik. Phone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
4: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
3: Maluwas na manamit gin,
4: may free collagen,
3: ang gutatayon ka
1: pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
1: lalakas,
2: at gaganda ka pa.
1: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Uma naging kamalipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
1: Matatas mga butika.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay.

0: Lasan kamo sa relax sarap.
1: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
2: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
2: Opo, tapos?
3: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
2: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Todo, komentaryo, todo, komentaryo, katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
6: Balik sa aton nga pagpangalagad ba, o dali lang gina, bago tabalikan doon nga kabugaw. Ayon doon mga dokumento ka ton, ginabuitan na naton. Sa digin mo, otod-otod doon nga reaksyon na. Sinyon to kaina. At ang ginahambay kayo nga job order ko no, ano nga ni, anong nga ganit, nakabutang abito a certain Maynard man ang ro nakabutang sa blatter eh. Agabi sa interview sa police, hipi, itangalan PNP a certain Maynard daw. Pero ginapamalibaran ni tal munisipyo nga job order employee. Hindi po daw job order employee it local government unit it kalibo si Maynard. Now, kung naka-acquire man mo't motor, hey, bukon nyo tat issue ron eh. Ah, ana mataron eh. Pero iso tama karon, doon na tabot ang aksidente. Pero ginahugat na tondo polis nga makapailit kaso, nga reckless imprudence resulting to homicide bangod ko na tabo. Karon ni takita sa natabo nga aksidente. Kung papaano na na-acquire doon ng motor, ana gutaron. Ah, aton ta, doon na tabo tang aksidente. Nga mapaila ni mo't kaso, nga reckless imprudence resulting to homicide para matawa to si Siyaman, si Pitix Akgan.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo, Todo.
6: Ay, nako. Dali lang. Good morning, anay. Kay dating SB Binjoy French. Pwede matang mag-release it name pang basta what sensitive info. Correct. Tama ron. Kung mga sinimpleng hilong-hilong, okay lang yan. Like birthday, specific address, etc. Nagtawro police matat ngagan, pero hindi kompleto. Ascertain malang abi. Girong itawot police. Ascertain Maynard malang. O yan lang po. Ginusisa ko ya sa amon nga newsroom department. Ascertain Maynard malang rong gin-release it police.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo, Todo.
6: Ito'y bagsik ni Juan. Bukon matata part ita nataboro ni. Kung anyo mataro motor, kung kanyo nakapangagan, sino nagbakal, hindi na yan issue eh. Sa alimaw at pulis doon kaso, itao na ton sa pulis. So, ipailit na pulis doon kaso sa korte. Ipacheck na doon na kung may file makaroon o nga kaso nga kung hindi magkasugod ng pamilya. Halimbawa, hindi magpareglo o nga pamilya ni Pitik Sakan aga doon kabanggaan na ipail doon kaso. Kung magkasugod sanda, ay i-release doon nga driver.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo, Todo.
6: Pero masyado na abe mo nga kwan eh. Rotawo nga nagihipos, masyado na mong gina personal. Sa press man kay Engineer Tito Rodriguez o gakatabo. Kara, ayun yung man pagpilita rotawo nga nagihipos. Mariones de Garapon.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Paglinibakon niya, Bimaw. Tapos mag, kung magka-problema ka mo, igto man ka mo madagagan ka ng mga itbulig. Nakita mo gilang abi ron.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5
6: Una-una, buko matati mo nakabangga. Pailan at kaso ron nakabangga. Sa Alimaut Police ron. Good morning, it paring Lenin Valencia Vlogs. Kay Kagawad to be Don Cipriano. Happy birthday ko no kay sister na Anjonet Cipriano. Wow, happy birthday gid Madam Anjonet Cipriano. Nga naga birthday. God bless salin sa imong brother Manog Kagawad Don Cipriano. Sir Manolito Manalo, good morning na sa Tabayon ba nga? Pasensya gid kahapon Sir Alberto Reta, wa ko ta ma tawo pang diri mong mensahe. Happy monitoring it, Pamilya Oreta it na luok. Una kay Mr. Alberto Oreta. Ag Sireland kay Mr. Benji Oreta. Ma'am Rosmilia Salim Sabaliero, good morning it. Totoo Bobot Berte, nga naga po pamahaw. Sain ka ba karun Totoo Bobot? Enjoy sa imong pagpamahaw, Bobotski Berte. Good morning it. Mabuhay, buhay pagin matapos ro bagong Kalibo International Airport. Nasa 56% pa lang rong nabayaran sa mga gugta. Ina, pag-asa na makuha ng private partnership, mas madasig siguro matapos ang project. Tama, gid. Mr. Randy Samson Sarabia. Kung ipamadis yung kay Don Ramon Ang, tapos yun ang kabuhay-buhay yun siguro.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
6: Pa-shoutout, gali, kuno kay Ado nga naga-live screen sa Radyo Todo. Kung ako gid pangkasuhan ko sanda sa mga live videos nga ron, may defamation pa. To be fair mata kana jet. Even though ginatinira ko anda. Hay med bata sanda ron nga tawo. Pag abot sa bulig, wa ko gapang personal. Dapat lang tama kag makagwapo. Imaw wa ko nagabakag ita motor dahil kung mahilong ako nagawarang kung siin-siin magagto. Mayad pa to Arby, likaw sa disgrasya.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
6: Ah, gali dong. Gali dong ha. Now, balikan ta na yung kabugaw ha. Okay. Okay, sige, sige, sige. Copy, loud and clear, Ma'am Janet. Now, balikan ko anirong kabugaw, batan. Tingin, paubarang aranga ay ahayki. Haling butong malang abiyag pawod. Usuyan pa ni Engineer Loida Tulio ita building permit. Butong agpawod, usuyan mo't building permit. My goodness, Engineer Tulio. Okay lang nga nag-inspection ka. Ha? Ay may reklamo. O galing, isuhan mo it notice of violation nga what permit? What building permit? O kung anong permit? Ha? Hey, shocking. Taro, nabako mo. Butong. Butong agpawod. Posti na matod semento. Para matibay. Pero butong agpawod. The structure, butong agpawod. Grahe lang nga ni ginauba na makaroon. Usuhin mo't building permit? Bukom at building na paubara, grahe.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo,
6: Radyo. Si nagugat dong tanan. Nagugat dong tanan nga ra. Kuring August 20 nga sugat ni Diana Rodriguez Sirato. Address kay Engineer Loida Tulio, Municipal Engineering Building Officer. Hanat Batanda. Do sugat taga Hambay. I'm Diana Rodriguez Sirato. Ask information, inquire about the ongoing handwritten da ha? Handwritten. Anang Hambay kara? Ask information, inquire about the ongoing construction at lot number 4056, 49057, or handwritten day, title number 12407 in the name of Rupina Gonzalez Rodriguez, Barangay Kabugao, Batanaclan. I'm the I'm the one of the ears of Rupina Gonzalez Rodriguez. No consultation done on my part as one of the ears of the late Mother Rupina Rodriguez. Doon yung gilakirong inbasihan. Wa konet consultation ka na. Hay, internal actually, daya. Internal tanga ni Kuntara. Ha? Internal ta Kuntara. Pero gintratar itato niya, municipal building official. Permadora ni Diana Rodriguez Serrato. Gin-receive August 20, 2026. May nakabutang pakaran ni Store Victor Rodriguez at Leila Rodriguez nga ngagan sa ubos. So after ko nasambit nga sugat, ay base ko no maartasan da. Siyempre may letter eh. Kinangan nga mag-action gid dong Office of the Building Official. Mismo gid si Engineer Lloyd Atulio umagto sa Kabugao. Nag-conduct it inspection. Aga nag-release korayang abiso sa paglabag kuno or notice of violation. Hambay ko notice of violation. Hara. Republic of the Philippines, Department of Public Works and Highways, lalawigan ng aklan, bayan ng Batan. Hindi ko nga ni maintindihan ha. Hindi ko maintindihan. Kung naman ito, may nakabutang pa yung Department of Public Works and Highways. Aya, Republic of the Philippines. Matsa naghalin tabagay mo sa kwan, Department of Public Works and Highways. I don't know kung dahil matarong ronga itsura it notice of violation sa mga municipal billing official. Ikaw, OIC Engineer Dave Ignacio, mauraman dong ginagamit nyo nga ginapadaga sa mga ginapadahan yung notice of violation. Doon nakabutang ginmatay. Siyempre, may kwan yun eh. Ginseparate yun ta. Roton nga ang mga building official. May devolution of power eh. Separado. Sana naging devolve ta. Ropunction ka sa local government unit eh. Hindi na sa Department of Public Works and Highway. O yan nakabutang nga Republic of the Philippines, Department of Public Works and Highways, lalawigan ng Aklan, bayan ng Batan. May DPWH sa Batan, Ma'am Engineer Lloyd Atulio. Yan ako pupunta kami, DPWH, lalawigan ng Aklan, bayan ng Batan. Tanggapan ng pinonong panggusali, Office of the Building Official, Inspection and Enforcement Division. Abiso sa paglabag. Ato nagid nga basahon sa tinagaguga. Ida to pag-i-English. May check di kara unang. May nakabuta kami na unang, pangalawang, ikatlot, huling abiso. So nakabuta niya may check unang. Unang abiso. Ang may-ari, tagapamahala, ni Store Victor Rodriguez / Mary Jane Tolentino, Barangay Kabugao, Batanaclan. Ginoo, magalang po naming ipinababatid sa inyo nang pagsusuring isinagawa ng aming tanggapan ginuhimo abira August 27. Anong adlaw ro August 27? August 27 is ano makaroon eh? Uno, Biyernes. Biyernes yata to 27 eh. Basta August 27. Ipinababatid sa inyo na ang pagsusuring isinagawa ng aming tanggapan noong wat nakabutang ng August 2026 sa inyong gusali ha, building rambay kara building eh gusali pero what building ha, ay naghahayag ng mga sumusunod na paglabag sa pambansang kodigo ng mga gusali or National Building Code kuno PD 1096 at sa mga lituntunin at kautosang nagpapatubad nito. Bahagi bilang 301, pahintulot sa pagpapatayo. May check iya, Walang sinumang tao, bahay, kalakal o korporasyon, kasamang anumang sangay o tanggapan ng pamalaan ang maaring magtayo, magpagawa, magbago, magpaayos, may sagawa ng hindi muna kumukuha ng kapahintulutan para dito buhat sa tanggapan ng pinunong panggusali na nakatalaga sa lugar kung saan ang nasabing gusali ay itatayo o ang trabaho sa gusali ay isa sa gawa. Number one nun, may check. Next nga check. Pagbabago / pagdagdag ng walang kapahintulutan sa panahon ng paggawa. So, daiwaro, anak ko ng violation. Kayo po o ang inyong kinatawan ay maaaring makipag-ugnayan sa aming tanggapan sa loob ng 3 araw mula simula sa pagtanggap ng abisong ito pagkabigong gawin iyon ay magsasagawa kami ng kaukulang hakbang laban sa inyo. Ang inyong pakikipagtulungan ay lubos naming pinasasalamatan, nagsiyasat at naghatid, Engineer Lloyd Atulio and Billy Ray Gomez. August 27, 2026. Ag ginbaton da August 27, 2026. Lubos na gumagalang Engineer Lloyd Atulio, pinunong panggusali or building official.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
6: Ay, may mga ginausisa kita makaroon. Anyo ba rin nga nga Engineer Lloyda? Anyo rin nga nga kwan? Daya nga building nga ra. Ay, dahil lagi da. Dali lang. Para kita sa pihak para mas manami git. Iya kita maagi sa pihak. Tara. Anyo rin nga nga kanamiton nga rang bagay. Pangutana man lang kung anyo ra ba si kung kilaga mo ko tag-ana ka ra. Dayang daywak ka mga daywang palapag building tarang minatood. Bukod at basta-basta ang bagay ra. Sa bilog ra at sa wapat pintay. Pero kabaho-baho. Ha? Ah, nagbintana pa lang. Uno, dos, tres, cuatro. Oh, wa pa natapos da. May grahi pa. Tapos anang kaiping nga bagay. Agsa takatag-ana man ang ra Engineer Lloyd, di ba? Mansion man, daywang palapag. Ah, anong naitawag ko disini? May atik-atik pa. Kagapa dong grahe. Puti pinta. Color up dong bubong. Ag ginasugid nga wa nganit building permit da. Pero, ginausuyan nyo rong ginapatindog nga butong agpawod. Daya nga rang daywag ka mga building, anyo ra. Dayang daywang ka mga mansion nga ra. Ay matsakilagam mo kuno tag-anak ra. Nga matsawakan it building permit da. Nagtatanong lang Engineer Lloyd Atulio ha.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
6: Sa aton nga pagpadayon. Ha? Ag dati man gali. Eh hagtok ito sa lugar eh. Dati gali. Kundi tandaan nyo ni kung gasakay gamut series bus, gapundo sa kabugaw. Iping nakaroon dagdating nga restauran. Sa part man yung restauran. Part na yung restauran da. Ni dating kapitan Rick Rodriguez anay. Ako mga nagpailililo ka, permi ginagapundo rin karon. Kung gauli ka man sa aklan, gailabas do driver agakuan, gapundo rin karon. Ha? Kung gapailililo ka man, nagitamaan nga mga inog ilabas, gapundo gini karon. Ag magkaon nanay bago magdiretsot biyahe. So di karon man do mga pasero gapanaog nagakaon man.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
6: Ag dati ron ay nakakaon man ako di karon, nakapundo man kita karon ay pirmi kita gapailuilo. Hayaling yero man aruana karon nga bubong dati. Yero, ruyon man. Ginbutangan malakpos tiron nga konkreto para mapag-on ay ginapanilungat mga estudyante. Agbasi kon mahugos. Now, makaron, ay ginayos eh. Para may panilungan ng estudyante. Dahil nga, harong ganang diskulahan kaya pichapit abi. May tambayan, may panilungan kung maugan. Ngani, ginbutangat posting nga mapag-on ay basi kon mahugos. Pero, ruana karon nga mga bagayan, butong, agtunin nyo ba makaroon? Tanawan nyo to, butong. Ag, during the inspection, nakita man ni Engineer Loida Tulio, ro mga butong, pati, pawod, pawod lang ani. Ay, ginaobra lang ang grahe, imbes nga panilungan, pahuwayan, imbes nga study hub kung taron, may mga computer, wifi, parikaroon, haywa lang pagpadayo na. Libre takuntang wifi, libreng library sa mga estudyante, libreng tambayan, panilungat, mga estudyante, haywa kung doon. Dahil kung natabo nga ningara, ha? Dahil kung natabo nga ningara, wala na. Wala nang pre, wifi, wala nang libreng computer. Ay, obrahon ng ganyan yung grahe lang. Hindi ko bintay kung anong building. Ha? Doon ginahambay nanda. Hay, grahe. Kawayan, agpawod. Building ba yan?
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Okay. Good morning, Paps. Pag-greet it. Happy, happy birthday si Ma'am Stephanie Impreso, Admin Aid at Calibo Public Market, Administration Division, Macaroni Adlaw. Greetings sa linya sa market admin siguro, family. Happy birthday again, Ma'am Stephanie Impreso. Itaton niya Calibo Public Market Administration Division. Galin man kay General Banks Magno Milgar. Happy birthday, kid. Ag sa tanong nga nag-birthday, happy birthday, ya. Saton nga pagpadayon. Hararong sabat yun. Address kay Engineer Loida Tulio. August 28, 2026. Engineer Loida Pit Tulio Building Official, Municipality of Bataan, Bataan Aklan. Subject, explanation and request for reconsideration. First notice of violation dated August 27, 2026. Dear Engineer Tulio, greetings. I respectfully submit this letter in response to the first notice of violation dated August 27, 2026 concerning the renovation / conversion of the former canteen located at Barangay Kabugao, Bataan Aklan, for which no building permit was secured prior to the undertaking. The structures concerned was formerly used as a canteen, but was damaged / destroyed by a typhoon. In an effort to make the area useful, para mapuslan man ko noong lugar, ang bagay ka na sa sugat, it is being rehabilitated, ginaayos, and converted into a garage. So, ginaobra lang garahe, gali. And a free learning hub intended to provide a safe and accessible space for learners and members of the community. Libre po to, ha. Hindi po ito negosyo. Free. The improvement was undertaken using primarily light and indigenous materials such as bamboo and nipa, and was not intended as a major permanent building. Construction at the time, we understood the activity mainly as the rehabilitation and adaptive reuse of the typhoon damaged structure. There was no intention to disregard or circumvent the requirements of the Office of the Building Officials. We sincerely acknowledge the concern raised into the notice and assure your good office of our willingness to comply with all applicable buildings, zoning, safety, and documentary requirements as may be required for the structure. In this regard, we respectfully request reconsideration and leniency regarding the first notice of violation, considering the following circumstances. Number one, the structure originated from a former canteen that was damaged by a typhoon. Next, the rehabilitation primarily utilized light materials such as bamboo and nipa. Pangatlo, the converted area serves as garage and free learning hub with no commercial purpose. Number four, the project was undertaken in good faith and primarily for educational and community benefit. And panglima, we are willing to coordinate immediately with appropriate OBS to determine the unsecure the necessary permits, clearances, inspection, or corrective measures. We further respectfully request that we be given a reasonable period within which to complete the necessary documentary and permitting requirements, and that no further penalty or adverse action be imposed while we are actively complying with the instruction of your office. Subject to your evaluation and applicable regulation, we sincerely apologize for the oversight and assure you of our full cooperation. We highly respect the mandate of your office in ensuring the safety and legality of structure within the community. We hope for your kind understanding and favorable consideration of this request. Thank you very much. Respectfully yours, Nestor Victor Rodriguez. So, klaro ha? Eh, kung nag-required ka mo't building permit, okay, masecure man kung not building permit si Engineer Nestor Victor Rodriguez. Ah, bisan nga rugi na obra grahe, himo sa kawayan, or butong, agpawod, or ang bubong, buuan gihapot building permit, kung gina-require niyo't building permit. Pero dapat, pagarihas, di ba gabuboy? Kung ga-implementar katlaye, implementar mo't parihas, patas, what ginapili? Dahil kung may ginapili ka, ibang istorya yan, class legislation na yan, pag may ginapili ka.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Ay kamo na sa gobyerno, nakaintindi man kamot class legislation na ginatawag.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Ha? Nakaintindi man kamo it ginatawag class legislation.
5: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, radyo, todo.
6: Karon na nga na kita, may ginapausisa pa kita makaron. Actually, may kasugpon da. May kasugpon da. Kaabo, ha? Ruan ang kasugpon kara. Puro kaso ruan ang kasugpon kara. Habay ko nga ni, pinilit nyo ro tao. Then, hugat kita kung ano masunod niya matabo. Makaroon ka pa Manila yata si Engineer Rodriguez pa embassy. Ha? Gina double check na. Aga ginapakonfirm na rin nga pagkansila na kuha na nga citizenship. Rong pag-renounce na kuha ng citizenship. Ay, why? Ginapilit ko na yung mawi. O, nag-decide na lang siguro yung mga kuhan. Kansila ho naglaranggid. Igto'y mamakaroon sa US Embassy.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
6: todo. Alas 9.15, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo or cup ng Ginebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
5: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
7: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
9: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
10: para sa chance manalo.
11: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cash-ali na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinumog, takwad laudlaw, tungod wag, tako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, tako pirmiad laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gutado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao git at kabaskog ag tapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanak. 4 months ka na, nag-take ng
4: paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Uy, mare, kagwapag yung luki ka makaroon ah. Ihutin mo man abiro ikong sikreto kapon.
7: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko basra kagupuhon. Ag baby face, imaugi hapon.
8: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
7: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboa, Clan.
3: D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana, for problema ko gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galapot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gida resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabuti ka. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, Santhon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
11: Kapoy.
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santhon Gold Coffee Mix.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
3: Santhon Gold Coffee Mix.

0: magbakal sa San Miguel Beer Products. Intra na!
1: San Miguel Pilan Ning Promo. Magkatsyasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday.
4: Tatay?
3: Mindoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Todo komentaryo. Todo komentaryo.

0: walang inaatrasan sa ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Balik sa aton nga pagpangalagad, alas 9.26 na banwa? Or 27 na nga?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Dali lang ha, ay okay. Confirm si Engineer Rodriguez, iya sa imbasi pa agto.
0: Grabe ah. Sa ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Sa inyo to. May kilaga man nga ako gabalik niya. Tao kung may permit. Bukon mat building. Ay hindi, anat munsipyo mata makagwapo to. Ha? Anat ang negosyo at munsipyo to. Hindi magkailangan building permit. Bukod mat building na pobra. Di ba? Building permit niya ni. Kapobra kat grahe. I-require kat building permit. Grahe nga butong agpawod. I-require kat building permit. Simple lang. Building permit. Grahe nga pawod ag butong. I-require kat building permit. Wa mat negosyo. Panilungat estudyante. Tambayat estudyante. Or gabutang at library una. Kunta nga ni mga computer. Wa agon dun. Na-discaril pa.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
1: Good morning lang kay Bart Bitoon at kay Woods Francisco. Dr. Jones at your service. Engineer Cesar Gomez Taiko. Good morning, sir. Good morning, Jit. Pakikatok man nung MKWD. Kay napatagahon, wa kami tubod drong gripo. Ay, nako. Kagawad. Kay Tinoy Bio. Salamat. Pakibati man kami sa Sitio Minoro, Kamaligan. At pakibati man si Kagawad Abapyal na nakikinig ng programa mo. Salamat, Jit. Actually, Tinoy Bio, kung kamuuna sa Kamaligan Watubi, kami nga niiya kami sa Kalibun, Jit. Sa Nyubuswang, sa New Washington, kung may gatubod man, mabaskog pa, ihi, itagapsag, kapin pa kamo una sa Kamaligan, na kamo sa puntat, dahil kamo sa pinakatuktok, ha, ita area nga ron. Kung kami sa Kalibo, nagaproblema kami, ita tubi, quality, ha, aga, dong, water pressure, how much more kamo una sa Kamaligan? Pero ipaabot nato nun sa kwana, ipaabot nato sa taga MKWD. Kaproblema nga ni kami sa Kalibo, kapin pa kamo sa Kamaligan. Ah, atong MKWD nga rasos marikagusip sa gawayon kita nga klase GOCC. Ah, kinangan ta siguro nga i-restructure taro kwan nira MKWD. Eh kung magmaurara, agihapon ata. Wata kita't abutan ko itong MKWD nga ra.
0: Todo, komentaryo.
1: Di ba ka? Komentaryo. Toto Bert Rivera, good morning again. Toto Bert Rivera. May mga SB gani ako nga, kilagang ginalilibak na nasikwan. Pero kung may kinangan kay magujuhod yun dayon sa pagpasagamat, ahay, nimal tang kabuhi aton nga ra. Abong plastic. Kung pwede kang i-mention it is being around, i-mention ko kita. Bakas panglibak. Ihote kay RB, karaho. Katuan ay katginsoka mo at grupo, grabe ka na kanchaw. Makaragaguhod-juhod yung sanda at sa santo nga ginasambahay. Law-law nga grupo, kung buhi kang founder karon ron, base ginminuga yung sanda. Puro hypocrites. Good morning, Gida, kay Midi Salazar. Yet, sino ka pwede ka report it mga naga suga? Inaasakwan aton nga LGU Kalibo. Nasa Minro. Sa Minro. Minro designate makaroon si Kwan eh. Si Martinez yata. Si Martinez ba bang Minro designate makaroon? Nasa Minro at Kalibo. Kung sa Kalibo ka, kung sin ka nga banwa, ito ka man sa Minro nyo mag-report. Sa solid waste management ko, no? Pwede man, oh? Solid Waste Management. Oh, pwede man. Minro, mga Minro Matakon. Sa SWMSD. Solid Waste Management Service Division. Okay, Ma'am Nining. Dati karon si

0: Indonesia enforcer. May mga enforcer matasanda ron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Arvin, hindi na kanong kayo mamagotik si mga gwapo. Ay ba si ikaw parang dahilan ang makulong imaw. Arvin, KWD rong best advertiser at mga water refilling. Tama kita, Dijerwell. Paano nga, binga? Buko nita sandarong best advertiser at mga water refilling station. Tanan nun haus tao makaroon. Kapit ko niya ka sa sentro ha. Iya ka sa sentro tiya libo. Kung saan yung Washington ka. Ha? Tanan nga makasarang magbakit tubi sa mga water refilling station. Ito nag-aagto. Kita nyo nag-inabo o mga water refilling station. Dahil dun ko inyong bulok na servisyo MKWD. Ay kung manami ng servisyo nyo, wata nag-inabo o mga water refilling station nga ra. Dahil hama nabi. Ha? Hama nabi nag-inabura. Dahil abo nga nagabakay tubi. Dahil inyong tubi, hindi namon mainop direkta sa gripo. Ginahinamba nyo potable water. You need potable water. Ha? Pero paano ko makainop tubi nga magang to? Tubi nga nagabrown. Tubi nga may latak. Kaya nagainabur mga water refilling station. Nagadoble gastos pa kami.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, anak ng tipaklong. Kita nyo ng kinabo water refilling station. Dahil abo, rudiman, nagtaas. Dahil nga ni ko, tubi, quality tubi at MKWD. Eh, hindi na ito mainom itirikta. Sanda nga ni sa MKWD, huwag inop anong tubi. Ah, nga sarili yung gina ng tubi. Sanda nagabaliga tubi. Hindi nga na mainop direkta sa ng gripo. Ah, kundi nagbakay man sila tubi sa mga water refilling station. Ngayon, tama, kamo kita rong nagpuwersa. Kamo kita rong dahilan. Ah, ngayon, magpasagamat kinyo rong mga water refilling station. Nabuhi rong negosyo. Ah, it mga water refilling station dahil sa MKWD. Dahil kung quality it inyong tubig na ginahinambay nyo safe for human consumption.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay kung ikaw normal nga tawo ka, nga makita mo rong tubig sa mong gripo brown, kung sa eksakto kang piniinom, mainom ka baga?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ah, ikaw mainom ka nga rong tubig. May bagas, may latak, may tuktok nga nagawa sa mong gripo. Ginbutang mo't sagaan, pagtanaw mo sa sagaan mo, maitom-itom yung mong sagaan. Mainom ka baga? Hindi nga ni sana mag-inom nga sundown gid, nagabaligya ko ng tubi.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Alas 9.35, good morning. Akto na kami, Yagapamati sa Tambayan. God bless you, Radyo Todo. Akalang thank you good kaya Mr. Juanito Vidal. Ago na sa Kuana. Akto na Tambayan kay Mr. Johnny Boy Saminyo, kay Mrs. na. Mrs. Saminyo. Good morning, gid. Base, may... Ah, wag, gid eh. Eh, oso, galing. Kay Arbitory ko, tana, makagwapo. Base, sayud na. Grabe, ng drone karon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, kota na si Arbitory, base, sayud na. Dahil nga, may anang drone sa munisipyo. Jan Vincent Trimitio Magdael, good morning. Watching from Lawaan, New Washington. Good morning mga taga Lawaan. Matsa, dunggin. Patay mo buhay ko. Tama, makagwapo. Ang nabitsin po nato ni Nagaman, ha? O Batan, may aton pa sa Kabugaw. May aton para yung sabat ni Kapitan ni Tilda Iman sa sugat da, ni Marin Sudusta. Almero Mirin and Associate. O paghugas alimat barangay council at Kabugaw. Hinagat taron balikan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Actually, nakabato nga nakita at information kung matuod ra. Kung matuod malang Mr. MKWD. Nga matya nag-acquire yata kamo ita hotel. Grabe ha?

0: Imbes nga ayusin nyo yung water district, ayusin yung servisyo, nakaisip pa ka mong magbakay at hotel? Kulminatod nga nagbakay ka mo't hotel, ha? Mambili, matod ba nga nagbakay ka mo't hotel? May isang ka-hotel nga ginbakay nyo? Matod bang ginbakay nyo rong hotel di karon sa inyong kaiping? Di, nakaisip pa ka mong magbakay at hotel nga rong inyong servisyo, hindi nyo maayos? You the potable water. May nako, di ko maintindihan. Ah, may guts pa kamo nga magbakay it hotel? Kung matuod nga ginbakay nyo rong hotel nga ron? Nga inyong servisyo, inyo nga ni maayos? Tapos taga inyong kapalpakan, inyo pang ituro sa mga kontraktor? Ah, ay nagabot do inyong alinyang kanabaw-nabaw ay substandard arong pag-ubrat project? Ay required ay 0.75 to 0.90 cm, ginbutang nyo 40 gang. What's happening to our country? Inaga balikan tare nga rang akwan. Water district, water district, how true nga nagbakay kamot hotel, minatood bagara? Ah, ag-alin nyo rong hotel nga ron? Ah, may gana pa kamo magbakay hotel kung matood ra? Inyo yung servisyo, purdoy. Nagtatanong lang po ako, ha, kung matuod. Kung bukot matuod, very good. Hindi kahuya nga magbakay ka mo ita hotel nga inyong servisyo ay pigado, purdoy. Pero kung matuod ra, haman, ano rong purpose nyo? Ah, nga hindi nyo maayos inyong servisyo, may gas pa kang magbakay at hotel? Inaga balikan tagaling ron. Ah, balikan tagaling ron. Alas 9.39 naman wa oras sa Pilipinas, yagpas na kita. O makagwapo, arbitore, bagsik ni Juan, igtoon ka mo sa ANC. Sa Akla News Channel yun ka mo. Ay, tapos yun ako man. Ahin na ng hapon pa kuno sanda. Ito ka mo kay bagsik ni Juan nga, kuhan nga programa, Martes makaroon, di ba? Ah, ito magamo 4 to 6 p.m. in Duna. Mate, magamo kay bagsik ni Juan, nagodi grit-grit naman kamo. Ito man kamo magkuhan. Mag-comment-comment man kamo igto. Nangin ka partner banwa sa technical side. Engineer Ding Dong Robiso. Sangagan kong bilog nga persa it radio to. Ay, good morning gali kay Ricky Quares Valderrama. Una sa Tagig, nakahingagaw pa. Trabaho lang, walang personalan, banwang nagapamati, mangin hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may resbak na. Mabilis sa iyong papawid, Jujet the Jet Reyes. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Pio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabot ka.
4: So, rihanda sa pong sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na sa buong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga tawag nga natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklasing food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitagpulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilantang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo. Kapag yun makuha, well, abos ng leptospirosis, you are prone for amoeba. Damo, no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement.

0: gana sa ginatawag nga lauric acid. Nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, na mapabakterya mo ng viruses nga akikista, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Mean to say, grabbing ubras, ini grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani Hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani Hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala kada, may mga katawag ka na gani, mga diseases kada that hinders your immune system,
1: may mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid nga nagaserve as backup sang imong immune
0: system
1: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
0: awa na kay picto sang D3 bio sakto Sir Kevin, no, kun ara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo, no, bo tumbok ka toy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano, sa Lacson,
1: sa Mega World
0: o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 bio.
2: D3 bio. Health news. D3 bio. Ang D3 bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
1: Magabot ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 bio, no, nga adlaw-adlaw, no. Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istorya, no, kung gapangita kamo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 bio. Kag ang nami pa sa D3 bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 bio, paano Sir JP? Ang D3 bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no, amuni siyang imong appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 bio, no. Ang D3 bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio compared no, sa gatas ng ilo.

0: ina suno sa pagtuon sang FNRI no sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid Sir JP no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy pag D3 bio na kita Sir JP no.
1: Yes, exactly.
0: So ang MCTs no, ang ambang ko gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pa gid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy clean energy ka dapat ketones no. Kay ang ketones no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro, that's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
1: That's why kisagang basta Sir Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
0: Yes Sir JP, immediate pa no kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit Sir JP nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Makakats, magabot ka.
3: Okay. So makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kunta sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag nila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So, subong adlaw itong anta, kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang ginatawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo, the day nga, kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
0: Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
3: Correct.
0: May mga iban pareho lang man sila Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
3: Buringot.
0: So sa hormones nga to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
3: Correct.
0: Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa
3: ilaw happy na,
0: hormones.
3: None.
0: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, sir boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Mm-hmm. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, mm-hmm, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
3: Correct.
0: Para in order to utilize this happy hormones, importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
3: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sa atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito'y bayo, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 bio, hindi lang ginaputiktahan ka kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidi mga senior citizen, damo nagidi nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 bio.
0: So sa aton yung mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
3: Oy,
0: piki ina,
3: piki na,
0: no? Kag
3: piki
0: kung na. Nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka-blister pack, naka-banig, kag naka-box, no? Ang iyang packaging, amuman ang aton D3 bio. Ang D3 bio na ton is in soft gel, pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki, kung gusto nila mag-healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigiyon lang nilang pagtumars ang DTX 500, mighty alkaline vitamin C, D3 bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay tayong lawas.
3: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Radyo Todo. Radyo Todo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

gabi. Kaya at marami madaan ang lasa at marami madaan ang binipit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Gumay tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa, para kainom, try yung kamuhay. What madu-

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: The station with the best music. Best music.
7: I love the music.
8: Best music.
4: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Hello mga kapamilya, ako po si Mico Juarez.
1: Ako naman po si Gabriel Umali.
0: Subscribe to ABS-CBN Star Music Channel.
2: And don't forget to ring the bell to be updated with our latest song.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
5: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
6: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tumuduwag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga rin tungod mabawal dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa ato.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Anuhan po kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!

0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
4: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw na mabalaan ni Mang Flowers nga damo probiotic.
6: Mas
2: ano tayong engineer man?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sungkinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror, lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakuri not, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na kung hindi kuno la espiyo ang inyo na lang kamot lantawa kung nagakurinot ang panit istoryahan takon nga ah kag paano naton punggan ang pagkurinot sang panit nga bisan ga edad ka na mas tigulang ang imo yang mga classmates sang sa imo lantawon kay nagahubin kaya as time goes by hindi man sila nga mabalik as bata pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So istoryanta subong all about skin. O imo panit, kaupot sa discussion si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag indi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Chato ng mga suki ng tig palamati. Isakto si Sir JP dapat nami kini ako ng kada bugtaw naton magtulok to sa espiyo do ka nami sa aton skin no. Ina aton pagistoryahan kung paano na naton malikawan kay syempre dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500 ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C kagin inyo pagigin updan sang D3 Bio agud protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no, mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imudigestion, ang Clinicas for Biotics.
10: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga na itong nga Slorabs, Kagsorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sinula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sinula sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na. DTX 500 kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit mag Mighty C the Alkaline Vitamin C kung gusto ko na mag-ayo ay siyempre mag D3 Bio
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now unlike sa amon ni Piolo Pascual.
6: Mm-hmm.
8: Ang amon niya panit ni Piolo Pascual kung lataw mo niya daw wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez.
6: Mm-hmm.
8: Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir
6: Boy. Batchmate mo si Richard?
8: Ha?
6: Batchmate?
8: Magulang sa akon, gawa.
6: Oh. Ate, okay.
8: Oh, mas manong namon si Manong Willie, Bri Villame, Manong, ano pa? Manong...
6: Gabi. Manong Tong?
8: Hindi. Now, tantawa bala ang amon nga mga skin ni Coco Martis, Ama Martin.
6: Ah, hindi ka naka-guest, no?
8: Hindi, ah! Lantaw ka bala, lantaw, lari bala ko. Ikumpara bala ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantaw bala ang mga skin namun, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin natin, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mm-hmm. Mga component
9: ni sa... Proteins, ha?
8: Extracellular matrix ang skin naton. Sila nang ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide sang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, mo ning init, ang UV rays, kid, Sir Boy, sang adlaw mo, gining grabe, kid, magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid, Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong nga collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga produce collagen and that's the time gagsige ka na sag gisige na sag gravity itself bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravity gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo doon gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga nagahold sa imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala nagafold ang amuman ang imo nga collagen tinami gid kong gaditx 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig no nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sa production sa imo nga collagen. Di may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin. No? Ibang gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Piolo Pascual hair, damol ya.
6: Kulong, hindi man kulong si Piolo.
8: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi, no? Oo.
6: Napitoan Friday, engineer.
8: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling di DTX 500 Sir Boy
6: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no collagen sa una damo kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old no kikisaga pa kita ka ning kampiyon man ang akong health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akong tupad balay kaya panigilu kaya inom niya nga mas young looking sa akong kay base ka DTX 500 ha base ka MTC no ang munang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation hindi lang nga galawig ang kabuhi mo ha gahubin pa ang imulawas it prevents hindi man gid nga punggan niya gid niya nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
8: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano kung naka DTX kag
9: yes Sir JP no. In addition no sa functions ang collagen no. Sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan o kumapilasan bala,
8: mas dasig mag-ayo
9: compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang nagapanubo sa collagen no? In fact, ang balik Sir JP, nagapanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton ng lawas. So samtang nag-a-edad kita, ang atong selula, nag-a-edad man Sir JP.
8: Tira, kung makonsekwentaan yun, ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
6: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
8: At amo na, pari Richard, thank you again sa...
9: So, ang gakatabo na Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sa collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation no amo nang nagnubo na siya pigaw na ang pag produce ng collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
8: Okay.
9: So kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum Sir JP, makita mo gida antioxidant,
8: amo mangyapon
9: vitamin A, vitamin C.
8: Gusto.
9: No, so ang ini nga mga vitamins,
8: small amounts. No?
9: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C ag amat-amat no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
8: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
9: Hindi si Richard De La Torre.
8: Richard Gomez, namin ko.
6: Basika ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa
8: mga. Akong babae.
6: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
8: Ang abnormal.
6: Hindi man ah.
8: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
6: Nag-text na ganyo.
8: Sige ah, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Eh, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula bahong ilok ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500 mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho padula baho iya Sir Boy sa ilok?
6: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Oy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbunny eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garing ko, why ka man ga coronot ang nami pagidi. May ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
8: Alright, sige. So, agap ako ng api, Sir Boy. Kampiyon ng akong kapi, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
6: Swabi.
8: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapisi mo, nga mas nami, pagkaya akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
6: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sa DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant. May ergotionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionine is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
8: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabulubad yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sa bulubad yusan ang Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kapi niya subong modern na?
9: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nag-autot kita. No, pero kung may times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan. No? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong tiyan. No? It's because sa mga bakterya nga ara sa atong tiyan. So, paano ini naton malikawan? No? Dapat may ara kita steady supply sang probiotics. So, makuhain na naton. Kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sa nga nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang manang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
8: Yes, of course ang para sa maraming circulation, Sir Boy, kita yes
6: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga maka, ini nga food supplement may maka, may kabuwaska Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
8: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, bro, subo yung palanakit sa muscle mo.
6: So, sakto lang init, kampiyon.
8: Gasudo, gasulod. Sa iyan, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imo nga muscular pain. Kag may mga variants ka pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
11: Talk ni Doc.
6: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
8: Ay!
6: Ang isa sakit chan.
8: Ay!
6: Ang isa gireklamo nga dalaga mo kay may pimples ko ma.
11: Oh.
6: Ha? Ang isa naman niya, ma, dong may tonsillitis ko. Ako baga ko natunlan. Naglakat ang iloy. Nagkadto sa panmasya. Pagpuli, nay di nang bulong ko. Ara da sa lamisa. Di tribayo man lang niya para man lang niya ng kaso ubos si Pulke Gilana. Ay, ang di tribayo. Kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw tun-anta kung paano bala makabulig si D-Tribayo, hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Pon Kagilanat, kundi kung aliban pa ang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D-Tribayo as a topical solution? Ining unod sa D3Bio may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh butangan mo ni buho, i-apply mo dayon sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganay mga skin diseases, putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant ni naman? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3Bio? Once matumal mo ang D3Bio or pwede mo man siya mahimo, mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sa ang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarim, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3Bio. So, da mo makita that D3Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubo sipon kagilanat, nami pa si imo skin.
11: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
6: Siyempre, may paris na, no? Tapos mong paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang storyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo, nga gatugas, nga tawag nga underarm body odor, kaya man papution sini kami rich in vitamin E ini nga namik gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
9: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa aton programa ang impormasyon sa ikayong lawas. I-remind ta lang kamo no nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapapunjay or parasite. Basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman niya mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
6: Da mo makita no na kampion gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumal sang D3 Bio. Ha, D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
14: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
15: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:38.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita.
1: Magandang tangali, Aklan. Magandang tangali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Martes. Petsa 1 na po tayo sa buwan ng Setyembre, taong 2021.
0: Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Pilipino Ortega Ributara.
0: Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita.
1: Para sa headline, balitang duka, lalaking hindi nakauwi mula sa sayawan, patay na ng matagpuan sa bayan ng Makato.
0: Todo Balita.
2: Samantala, motorsiklo nag-overshoot at nahulog sa bangin, driver patay.
0: Todo Balita.
1: At lolo na balian ng binte matapos ma-hit and run sa bayan ng Kalibo.
0: Todo Balita.
2: Sa iba pang headline, mahigit 4 na rim ng sigarilyo tinangay sa loob ng stockroom sa Kalibo.
0: Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, bahay ng negosyante sa Capiz, nilooban 80,000 pesos na cash natangay.
0: Todo Balita.
2: At 4.83 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska sa buy-bust operation sa Iloilo City.
0: Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang national, Jose Castro, ipinagtanggol si Pangulong Marcos sa negatibong reaksyon sa publiko.
0: Todo Balita.
2: Samantala, PLM Student Council sa kwinesyo ng honorary degree para kay PBBM.
0: Todo Balita.
1: At US Embassy nagbabala laban sa Peking visa at dokumento.
0: Todo Balita.
2: DSWD nilinaw na 797 pesos lang ang aktual na halaga ng family food packs.
0: Todo Balita.
1: Para naman sa headline balita international, strike ng airport workers sa Kenya nagpaparilasa sa mga biyahe.
0: Todo Balita.
2: At Iran na nagbabala sa mga bansang magpapagamit umano sa US sa pag-atake.
0: Todo Balita.
1: At US tennis star Pegula diretso sa ikalawang round ng US Open.
0: Todo Balita.
2: At para naman sa headline balita ng showbiz, balitang artista Catherine Ivana Andrea at Liza naglalaban sa Most Beautiful Women in the World at 2026.
0: Todo Balita.
1: Headline balitang negosyo, 15 MSMES sa Aklan sumailalim sa product development training ng DTI.
0: Todo Balita.
2: Para naman sa headline balitang pangkalusugan ng health news, measles rubella immunization sa Aklan umabot na sa 51.8%.
0: Todo Balita.
1: At mga katodo, ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tignan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance na manalo. Drink responsibly.
0: Todo Balita.
1: Alas 11:42 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
1: Wala ng buhay ng matagpuan ang isang lalaki sa kanal na nasa gilid ng kalsada sa Barangay Tina, Makato, bandang alas 7:30 ng umaga noong Lunes. Ang biktima ay isang lalaki na nasa legal na edad at residente ng Kalimbahan, Makato. Patay sa inisyal na impormasyon, huling nakitang pumunta sa isang sayawan ang biktima noong Sabado sa Barangay Dunga. Ngunit hindi na ito nakauwi kung saan. Ipinanawagan na rin ito ng kanyang pamilya noong Agosto 30. Samantala, Nang umaga ng Lunes, isang magsasaka ang nakikita sa katawan nito na nakadapa at wala ng buhay sa nasabing lugar. Ilang metro mula sa katawan niya ay natagpuan din ang motorsiklo na sinasabing pag-aari nito. Patuloy pa sa ngayon ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang sanhi at eksaktong pangyayari sa pagkamatay ng biktima.
0: Todo balita.
2: Dead on arrival naman sa ospital ang driver habang sugatan ang kanyang angkas matapos mahulog sa bangin ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa barangay Habana, Nabas. Ang nasawing driver ay isang 47 anyos na residente ng Banga habang 19 anyos naman ang kanyang angkas na residente ng Ibahaya. Batay sa investigasyon ng Nabas PNP, nagmula sa Magallanes, Nabas ang dalawa at patungo sana sa barangay Katiklan, Malaya ng

0: 62 years old na lalaki matapos mabundol at tumakas ang driver ng top down sa sitio Libdong, Barangay Estancia Calipo, Aklan noong Lunes ng gabi. Kinilala ang biktima na si Joy Marte, residente ng nasabing lugar. Matay sa investigasyon ng Calipo PNP, naglalakad sa gilid ng kalsada si Marte malapit sa isang tindahan nang mangyari ang aksidente. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon at bumagsak ang biktima na nagtamo ng pinsala sa kanyang ulo at nabaling binte. Dinala at kasalukuyang ginagamot si Marte sa Aklan Provincial Hospital. Samantala, nananawagan ang pamilya ng biktima sa driver na sumuko at panagutan ang nangyaring aksidente.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye balitang lokal, tinangay ng hindi pa nakikilalang suspect ang mahigit 4 na rim ng sigarilyo sa isang stockroom sa sitio Ilawod, Barangay Naluo, Calipo nitong August 29. Paray sa ulat ng Calipo PNP, bandang alas 5 ng madaling araw nang ipagbigay alam sa may-ari ng stockroom na bukas na ang pintuan nito. Agad namang pinuntahan ng may-ari at doon napansin na nawawala na ang 4 at kalahating rim ng sigarilyo. Napansin rin ang sirasirang padlock at sa pilitang binuksan ito ng hindi pa nakikilalang kawatan o mga kawatana. Sa pag-inspeksyon sa iba pang grocery items na nakaimbak sa lugar, wala na umanong ibang nawawalang gamit. Naitala na sa himpilan ng pulisya ang insidente para sa dokumentasyon at karagdagang imbestigasyon.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Alas 11:46 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Nilooban ng kawatan ang bahay ng isang negosyante sa Barangay Takas, Pontevedra, Capiz. Kinilala ang nagreklamo sa alias na Arthur, 46 years old at residente ng nasabing lugar. Ay sa Pontevedra Municipal Police Station, napansin ang ng biktima na may ilang gamit sa kanilang bahay ang nawawala. Sa pagsusuri sa CCTV footage, nakita umanong nakapasok ang itinuturong suspect sa pamamagitan ng bintana matapos sirain ang kandado ng window screen. Natuklasan din ng biktima na nawawala ang kanyang wallet na nakalagay sa isang cabinet at naglalaman ng 80,000 pesos. Nakilala ang suspect sa pangalang Dennis, walang trabaho at residente ng sitio Daan Patio, Barangay Takas, Pontevedra. Sa ngayon, patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa nangyaring insidente.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, nakumpiska ng Police Regional Office 6 ang tinatayang 710 na gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na abot sa 4.83 million pesos sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay San Isidro, La Paz, Iloilo City. Naaresto sa operasyon ang dalawang suspect na kapwa 38 anyos at residente ng Haro, Iloilo City na kinilala lamang sa mga alias na Jerome at Gary. Isinagawa ang station ng Station Drug Enforcement Team ng Iloilo City Police Station 2 ang operasyon matapos ang serye ng intelligence validation, surveillance at target profiling. Ayon kay PRO6 Director Brigadier General Randolph Tituanyo, malaking tulong ang pagkakakumpiska sa malaking halaga ng illegal na droga upang mapigilan ang pagkalat nito sa mga komunidad.
1: Todo balita. Todo balita.
0: At samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
1: Todo national. National.
0: Ipinagtanggol ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makatanggap ng batikos mula sa publiko dahil sa pagdalo nito sa birthday celebration ng kanyang asawang si First Lady Liza Marcos habang nakararanas ng pagbaha at landslide ang ilang bahagi ng Luzon. Ayon kay Castro, hindi nangangahulugan na pinababayaan ng Pangulo ang kanyang responsibilidad sa publiko dahil lamang sa naglaan ito ng maikling oras para makasama ang kanyang pamilya. Iginit ni Castro na patuloy na minomonitor ni Marcos ang sitwasyon sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Patuloy din umano nitong pinapalalahanan ang mga concerned government agencies na manatiling alerto at handa sa mga emergency. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang pag-ulan sa ilang lugar dahil sa epekto ng habagat.
1: Todo national. National.
2: Winisyo naman ang pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Supreme Student Council at 33 na iba pang student councils at organizations ang desisyon ng PLM Board of Regents na pagkalooban ng honorary Doctor of Laws degree si Pangulong Ferdinand

0: Marcos Jr. Sa kanilang joint statement, sinabi ng mga estudyante na hindi sila nakonsulta bago ipagkaloob ang naturang pagkilala. Anila maaari itong makita bilang pag-endorso sa administrasyon ni Marcos na patuloy umanong nahaharap sa mga isyu kaugnay ng transparency, accountability at human rights. Iginiit ng mga estudyante na dapat mas mataas ang pamantayan sa paggawad ng honorary degree at hindi dapat nakabatay sa posisyon o katayuan ng isang personalidad. Binigyang din nila ang kasaysayan ng PLM at ang alaala ni Loloisa Hilao, isang student journalist ng universidad na namatay habang nakaditine noong panahon ng martial law sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.
1: Todo balita. Sa iba pang balita, nagbabala ang US Embassy sa Pilipinas laban sa pagkalat at paggamit ng mga Peking visa at dokumento matapos maaresto ang isang aplikante na umano'y gumagamit ng mga Peking papeles. Ayon sa US Embassy, agad nilang ipinapaalam sa mga otoridad sa Pilipinas kapag may nadidiskobring Peking dokumento mula sa bansa upang maaksyonan ang mga sangkot. Ipinaalala rin ng imbahadaan na seryosong paglabag ang paggamit ng mga Peking dokumento at maaari itong magresulta sa permanenteng pagbabawal sa pagpasok sa Estados Unidos o lifetime ban. Inikayat ang mga aplikante na gumamit lamang ng lehitimong dokumento at dumaan sa tamang proseso ng aplikasyon upang maiwasan ang pagkakaroon ng problema sa kanilang visa.
0: National. Sa iba pang balita, nilinaw ng Department of Social Welfare and Development na 797.80 pesos lamang ang aktual na halaga at bawat pre-packed family food tag sa liwas. Sa kumakalat na impormasyon sa social media na umaabot umano sa mahigit 1,500 pesos. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang 1,503.84 pesos na nakasaad sa procurement documents ay ang approved budget for the contract or ABC o pinakamataas na halagang maaaring ilaan para sa pagbili ng food packs at hindi ang aktual na presyo nito. Pinabulaanan din ng kalihim ang aligasyon ng hindi ligtas kainin ng laman ng food packs na kinabibilangan ng bigas, canned goods, 3-in-1 coffee at powdered choco malt drink. Giit ng DSWD, hindi dapat mapagkamalang aktual na presyo ang ABC dahil ceiling lamang ito para sa procurement at hindi ang halagang aktual na ibinabayad ng gobyerno.
1: National. Samantala, mayroon ng 42 na testigo ang Office of the Ombudsman sa mga reklamong planter, graft, bribery at money laundering laban kay dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, 28 ang mga bagong testigo, habang 14 naman sa 18 na individual na tinawag na Maleta Boys ang nananatiling testigo. Inakusahan ng Ombudsman si Narim Waldez at dating Acubicol Representative Zaltico ng pag-iipon at pagkuha umano ng tinatayang 56 billion pesos ill-gotten wealth mula sa 2022 hanggang 2025. Samantala, 4 sa 18 Maleta Boys ang bumawi sa kanilang mga naunang pahayag. Ayon naman sa abogado ni Romualdez, 32 na dating tauhan ni Ko ang umatras sa kanilang mga aligasyon laban sa dating House Speaker.
0: National. Samantala, target ng Department of Trade and Industry na makapagbuo ng mas maraming free trade agreements ngayong 2026 bilang bahagi ng hakbang ng gobyerno na palawakin ang merkado para sa mga produktong gawan sa Pilipinas. Kamakailan lamang inatapos ng Pilipinas ang negosasyon para sa isang FTA kasama ang Chile na inaasahang magbibigay ng mas malawak na access sa merkado ng South America para sa mga produktong Pilipino. Ayon kay Trade Secretary Christine Roque, malaki ang potensyal ng South America bilang merkado, kaya mahalaga ang kasunduan para sa mga lokal na produkto at negosyo. Target din ng DTI na matapos ngayong taon ang negosasyon para sa ilang mahalagang trade agreements, kabilang ang Philippine-European Union FTA, Philippine-Canada FTA, ASEAN Trade and Goods Agreement at Japan na Philippines Economic Partnership Agreement.
1: National. Ras 11:54 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international.
2: International.
1: Libo-libong pasahero ang naapektuhan matapos pumasok sa ikalawang araw ang Go Slow Strike ng mga empleyado sa Jomo Kenyatta International Airport sa Kenya. Pinangunahan ng Kenya Aviation Workers Union ang kilos protesta dahil hindi pagkakasundo sa collective bargaining agreement at kawalan umano ng kooperasyon mula sa pamunuan ng paliparan at ilang airline companies. Dahil dito, ilang airline at paliparan ang nagkansila ng mga flight patungong Nairobi, bunsod ng aberya sa air traffic control.
2: Todo International.
0: Samantala, nagbabala ang Iran sa mga bansa sa rehiyon na huwag payagan ng Estados Unidos na gamitin ang kanilang teritoryo bilang lunsaran ng pag-atake laban sa Iran. Ayon sa Iranian military, gaganti sila sa sinumang bansang papayag na gamitin ng US ang kanilang teritoryo para sa operasyong militar. Kasunod dito ng panibagong tensyon matapos bombahin ng US ang mga Iranian rocket launcher na sa Larak Island sa Strait of Hormuz. Iniulat din ng Iran ang napinabagsak ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang isang American MQ-9 drone sa Strait of Hormuz. Samantala, iniulat na naglunsad ng Iran ang mga missile laban sa mga pasilidad ng US sa Jordan bilang ganti sa pag-atake sa Larak Island.
2: Todo International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports.
2: Balitang sports.
1: Bumabante sa ikalawang round ng US Open si American tennis star Jessica Pegula matapos dalunin si Romanian player Elena Gabriela Rossi sa unang round ng torneo. Pinabagsak ni Pegula kasalukuyang world number 3 si Rossi sa straight sets sa score na 6-3, 6-2 matapos kontrolin ang laro mula simula hanggang matapos. Hindi nakasabay ang WTA number 51 na si Rossi sa bilis at agresibong laro ng American star na agad nakakuha ng momentum sa kanilang laban. Sa pag-usad sa susunod na round, patuloy na hahabol si Pegula sa kanyang kauna-unahang Grand Slam title.
2: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
0: Para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, nagtutunggali si na Catherine Bernardo, Ivana Alawi, Andrea Berlantes at Liza Soberano sa online voting para sa Most Beautiful Women in the World 2026 ng Shining Stars. Kabilang ang apat na Pinay stars sa mga personalidad mula sa entertainment, fashion at social media na naglalaban para sa naturang pagkilala. Ito traditional na beauty pageant dahil walang Q&A, swimsuit, evening gown at rampahan. Sa halip, boto ng mga tagahanga ang pagbabatayan ng resulta. Sa kasalukuyang tala, nangunguna si South Korean star na si Kim Jisoo habang nagsimula na rin ang campaign ng mga taga-suporta ni Liza Soberano. Samantala, kabilang sa mga Pinoy contenders sa Most Handsome Men in the World 2026, sina Daniel Padilla, Donnie Pangilinan at James Reed. Magpapatuloy ang botohan hanggang December 31, 2026.
2: Todo! Balitang showbiz!
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
2: Todo Balita!
1: Sumailalim sa Intensive Product Development Training ang 15 micro-small and medium enterprises sa Aklan na isinagawa ng Department of Trade and Industry or DTI Aklan. Bahagi ito ng ang Intensive Product Development Marketing Assistance and Capability Enhancement sa ilalim ng Project Otop Obra. Tinuruan ang mga lokal na negosyante sa product design, packaging, branding, costing at pricing strategies upang mapataas ang kalidad at marketability ng kanilang mga produkto. Nagsilbing mentor sina Harold Sarabia, Sherry Rinaldo at Ninya Candelario na pawang mga kilalang designer at entrepreneur. Layunin ang programa na mapalakas ang mga produktong Aklanon at gawing mas kompetitibo ang mga ito sa regional at international markets.
2: Todo Balita.
0: Para naman sa detalye balita ang pangkalusugan ng Health News, sumabot na sa 27,334 na bata ang nabakunahan sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activities sa Aklan. Katumbas ng 51.8%, nakabuo ang target na 52,845. Batay sa datos hanggang August, kabilang sa mga munisipalidad na may pinakamataas na accomplishment ang Lezo na may 64.2%. Sinundan ng Madilag sa 61.4% at Bangas sa 57.6%. Nakamit naman ang Bata ng 55.8% habang nasa 53.8% ang New Washington at 52.3% naman ang Malinaw. Samantala, nasa 48.6% ang Kalibo habang 48% naman ang naitala sa Libacawa. Isa na sa gawa o isasagawang supplemental immunization activity mula August 8 hanggang 28 upang mapalawag ang proteksyon ng mga bata laban sa measles at rubella. Nikayat naman ng mga magulang at guardian na samantalahin ang mga vaccination activity upang maprotektahan ang mga bata laban sa mga naturang sakit.
2: Todo balita. Todo balita.
1: At mga katodo, ang balita dyan ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tignan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance na manalo. Drink responsibly.
2: Todo balita.
1: Alas 12:00 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success Healthy Gut Healthy Life at ang aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
0: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang rakon nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag-ano i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 9 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong mga todo komentarista. Walang kinatutuhan. Aksyon. Aksyon.

0: sa pananghalian. Todo aksyon.
1: Ay, nagitradlaw, Banwa, Itakalibo, may gitradlaw, Provincia at Aklan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pag-ililiba, sa pagpagayag, ita programang Todo Aksyon. Bagkarugadlaw kita, ita Martes. Intrada kita magkatodo sa buwan ita Setyembre. Now, makaroon ka nagadagong 2021. Now, pizza uno kita, Banwa. Now, makaroon ka nagadlaw sa ato kagapagpangalagad, sa ato kagapagililiba.
0: Action!
1: Una sa lang, naura ko kagapagabi-abi, kagapagpadamyaw, ita maaid ka nagahapon na may kagapagpamati sa ato nga magasuki nga tagapagpamati. Sa kabilgan niya, Banwa, Takalibo, Kabugusan niya, Provincia, Takyan, sa Kutob, Kumagabutan ko ato nga pagpangalagad. Makaroon ka edisyon ita ato kagapagililiba. Ruan kong giginyo, Banwa, ang pag-welcome, pag abi-abi pagpanamyaw ita maayad-ayad nga udro adlaw. Oy, sa itong mga negosyante sa Bayan Krakong Kalibo Public Market, kamanaman sa Bayan Krakong Kalibo Shopping Center, sa aton mga katodo, sa aton mga bulantero-bulantera, Banwag, nagkatutok na makarokraga udro adlaw. Kamusta? Doon ato nga sang maga, itry krag adlaw ita Martes, no? Sa una, no? Nga ibukada ita adlaw, sa buwan kata Desyembre, Setyembre, sa aton krag mga negosyante, kaping sa Kalibo Public Market ang Kalibo Shopping Center.
0: Aksyon!
1: Sa ito man ang mga tricycle drivers, sa van, nga jeepney drivers, ang padayin pa sa giyapon nga nagawarya-warya sa pinagkabaga mayor nga daganon, itato nga Banwa, ita Kalibo, ang kamanaman bilog nga probinsya Kitakan, siyempre makatodo sa pinagkabaga terminals, no, iya sa ito, sa sentro, ita Banwa, ita Kalibo, ang magkaroon-karagabaga pangoraso, nagapupaway na ito yung mga driver, na no, kamanaman doon pinagkabaga dispatcher sa pinagkabaga terminals sa eastern, nagawi-eastern part, kung ito yung karaga probinsya Itakan, ag siyempre dong iba nagapatagay ka na Banwa, no, itapag-uwi labas, magkaroon ka na gabaga panyempo, no, kahit siyempo kita Banwa, no, nagapupaway doon iba na ito niya mga driver samtang nagawatuwat ita pasahero, magkaroon ka na gabaga panyempo.
0: Aksyon!
1: Sa ito na mga katodong nagapamatiman sa tag sa nanda ka mga panimagay samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos ka na ita ilabas. Rong iba nagadigamo pa sa kusina ko anda kron ng mga panimagay. Sa mga pina na kailabas sa kamula una bahala magaprepara ditin nyo nga pinagahon magkaroon karaga unto. Kay kami mga magkatodro magatod kinyo itapila ka mga balita. Ang nagkaganabo iya sa Banwa Itakalibo agabilog nga probinsya Kitaklan. Ang aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililibang. Sarangong magkatodro nga makapartisipar sa itong pagpangalagad magkaroon karaga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern niya gusti pagabos sa itong pagpagayag makaroon karagad daw, pwede ka mo na mag-comment sa itong pag-ililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya itong ito nga pagatawa at ligwa, no, sa kabilugan ko aton nga pag-waragwang na no, magkaroon karagang hapon sa itong nga pag-pangalagad. Aga siyempre, no, para gabagin mas updated kaya mo mga katodo na sa pinagkabagaraga kalabo, no, iya sa aton na bilog karaga probinsya Taklan. Pakipalo, no, doon mo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic, no, every time nga may inagabagan news and public affairs program, may mga breaking news yung natatardong Radyo Todo iya sa probinsya Kitakan, makabaton ka mo nito notification agud, no, gamangin mas updated gig ka mo sa managakalabo sa bugos naton nga probinsya. Ngani pakipalo, pakilike, aga pakishare doon ato nga pag-ililiba sa Martes nga edisyon ita aton nga pagpangalagad.
0: Pagana sa pananghalian, Todo Aksyon! Todo Aksyon!
1: Sa kinaangdan, manging kaiban sa ronde karaga pala tuntunan si Katodo Reynald Banjola. Mag-ililiba kita Banwa hasta alauna imedia makaroon karaga hapon. Pag-aiban kita siyempre taton ng mga Todo reporters. Ang naka-standby naman Banwa sa anda kong tagsa-tagsa kamaga areas of responsibility. Mag-atsa kita Banwa, no, itapila kamaga balita direkta sa aton mga municipal police station na sa bilog naton niya probinsya Kitakan mga insidente Banwa. Ang nagkaganabo sa bilog naton niya probinsya kung nagkataliwan ka niya mga inoras. Follow-ups na no, sa mga insidente ang nagkaganabo sa bugos naton niya probinsya kala Itaaklan. Kaya kung may una ka na Banwa, no, ang mga magagkuhan niya insidente ang naguntad sa aton kala probinsya Ain sige daron ni gabasyada sa ato ga pagililiba. Ah, pinagindo na no sa report ni Katodong Jastral Narbar.
0: Aksyon.
1: Ah, kamarabad dong pila ka mga balita direktaman sa Tonya Municipio kay Tabanwa Ita Kalibo.
0: Aksyon.
1: Ah, pila sa mga aktividad programa gagim patigayon ita Tonya LGO Kalibo. Ah, makaroon karagadlaw ita Martes no after makatodorong pinang adlaw man. Ah, nga pagpupaway pagabu bakasyon ita Tonya mga empleyado.
0: Aksyon.
1: Ah, kaya siyempre ginexpektar taman makaroon no sa pagbalik ra ita opisina arong masako karabanwa nga mga transaksyones magkaroon sa tanan nato nga mga munisipyo kapinggit iya sa aton nga probinsya ita Aklan. So may pila karon banwa no kag mga balita manintuna nga igabasyada sa aton kag pagililiba pinagi induna sa report ani Katodong Rolly Boy Herrera.
0: May balita, may aksyon. Toto aksyon.
1: Ya banwa sa tugapag pangalaga sa tugapag pagayag makaroon kay edisyon ito ato nga palatuntunan. Aron pila ka mga balita nga ato nga pagatawa at ligo pagatrataron sa ato nga pagililiba makaroon edisyon ito ato nga pagpangalagan. Aron dahil ka na magkatodo nung pagapahayag or ginpatigay ka nga pagkipag-angot ni Katodong Jastral Narbar na sa kay Police Major Jason Mausig kita aton ka nga tangalan PNP.
0: Aksyon.
1: Update ra banwa sa roday ka nga aksidente graguntad ko nagtaliwan ka nga adlaw.
0: Aksyon.
1: Sa may barangay Pudjot sa Banwa kra itatangalan gaging kamatay na itry karang motorista na partikular o day karang biktima magkatodo nga si Pitik Sakyan ako nagataliwan ko nagadlaw ag makaroon naka hospital arrest aro day karang driver kra ita motorsiklo magkatodo ang responsable mga nakasunggab sa nasambit karang biktima makaroon abi magkatodo trending makaroon o istoryaan grabe rin magkomento sa social media magkatodo todo makaroon ka nga baga panyampo may kantanan sa roday ka nga insidente ka nga naguntad na karoon sa may barangay Pudjot sa Banwa Katangalan nga manahaman ko no waagid gin na pangaganan roday ka nga driver ka ita motorsiklo ang nakasunggab sa roday ka nga biktima na magkatodo no kung nagtaliwan ko nagadlaw una sa may barangay Pudjot sa Banwa Katangalan na kay roday ka nga magkatodo as long nga umat itao nga pangagan roanton ka nga makapulisan ay hindi man kami makatodo diba na batian nyo man na sa mga interview no sa mga insidente nga nagakanabo mga katodo pagwan sa may una ka nga mga respondero aton ka makapulisan always gidron banwa no wagid nang dagi na minso daro de ka nga mga pangagan itro day ka nga mga imbolbado ag alias yang gid no mga katodo karong ginatao karon kaabuan sa mga insidente nga nagakanabo o galing magaron dong komento at anaro mga post at iba ming kuwa tayo gabot na no, mga katodo no, nga makaroon nga mababasaan na ton sa apila ka mga social media makaroon ka nga mga panyampo mga katodo no, kay siyempre una agad na patron no, maghalin sa ton ka nga PNP kung anda ka nga i-reveal o di ka nga pangangan itry ka nga mga imbolbado na no, mga katodo nagkataon na gin siguro banwa ang aroday ka nga si Pitik Sakyan no, ay kilagagit iya sa ton sa probinsya Katakyan na no, mga katodo nga imbolbar nga sa aksidente matapos na masunggaban no, itry ka nga sangka motorsiklo man ang grabe naman gali karaban waro na karon nga inagyan agos kapilang business naman nang naimbulbaro sa roday karang nga aksidente aron day karang driver no, that's why siguro daya mag-aktor ato yung karagalang transportation office ama ka todo no, may kantanan sa roday karang nga natabo kay may una pagali karang baga insidente reklamo alin sa pila na ton kabaga motorista nga tama tama na kadelikado kung imaura una sa ton karang baga national highways na mga katodo kabay pila gali karaga senaryo ang nagao exhibition pagali banwaro day karaga driver nga ita motorsiklo ang gin pagwa na ita aton karaga tangalan PNP aro matuod-tuod karaga pangagan no nga si Maynard Ingaling no 24 anyos no ita barangay Rizal sa Banwa kara ita Nabas wow akon gali nga kasi manwa sa Banwa kara ita Nabas gawa ko kay ina may pila kita kabaga nababasahan no ang mga post akong kabaga kasi manwa imaw gali ra banwa no rogila tumod no nga kamuti driver nga ginahambay to itapila naton kabaga kasi manwa uda karon sa Banwa kara ita Nabas. So update magkaroon magkatodo kay magapile no ita kaso aro nga pamilya no magkatodo ita roday kara biktima So dapat no magwas nga magpile kara ita kasoy dapat mag-acto man amang katodo no or aton kara nga Land Transportation Office aga parihuban wa sa pila ka mga aksidente nga nagakanabo aga ginakaimbulbaran itaray kara nga mga motorista naton aga every time banwa may una nga mga aksidente sa karsadahon automatic banwa may una naga or nagaakto aro aton kara nga LTO no nagapapaguwa kara banwa try kara baga issue cost order aga kapin pa banwa no nga siguro nga wa man dug iba naton nga mga motorista ama katodo nga man de karaming ko silensyo banwa no wa gi kara ita nabatian no nga tikang abi nga gin himo itato kara Land Transportation Office ama katodo may kantanan sa sambi kara nga insidente na kay nagligad kira gabaga Domingo na imbulbar man sa sangka aksidente una karon sa may party ta barangay Linabuan mga katodo aron day kara nga driver si Ron Banwa sa to nga pagililibas sa to nga pagpangalagad sa yun ta dugang naroon pila ka mga impormasyon latest banwang nga update sa randay ka nga kaso mga katodo itaray ka nga pagkamatay no masumusubo ka pagkamatay mga katodo ko nasambi ka nga biktima kay may una ka nga pagpahayag haro aton ka nga tangalan PNP pinaagi sa kay Police Major Jason Maosig.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
1: Samtang sa pia kabahin pila pa kabaga balita sa to nya pagililiba makaron kra nga hapon. Arong rekomendasyon ita joint inspection team nga nagapatigayon ay ita inspection banwa sa runday kra nga ginareklamo nga poultry farm sa barangay Arcangel sa banwa kay Tabalete. Sa ginahuwat lang gid makaron no ita barangay council ko nasambi kra nga barangay ama ka todo pero initially no base kahapon sa amon kra pag-uwi istorya na ni Kagawad Gonzales na itabarangay Arcangel ama katodong rung inisyal karang impormasyon ang ginrelay ka to no mga katodong pag once nga maubos na aron day karang suod ita roday karang poultry farm banwa ay i-close anay no roday karang poultry farm na matapos nga ni no sa roday karang pila ka mga reklamo bukon yamang no ita matagabarangay Arcangel nga apiktado kundi may una pa karang mga kabarangay nga sakop na no ita banwa kra ita banga like kahapon to makatodo no nagapaabot ka to ita mensahe adi karon sa may barangay Sibaliw sa banwa katabanga gamana iya mana batsag man mananamon aron day kra nga paginabo kay tagangaw nga nagalin una sa poultry farm sa barangay Arcangel sa banwa kra ita Balete aga para sa namba naton kahapon makatodo rumpila ka baga pumuyo naton awa sa andara banwa naga against kung may una kra nga mga negosyo nga naga invest sa anda karaga barangay makatodo pero dapat siguraduhon taman banwa nga uwa kita it mapirwisyo naton nga mga kaigmahuran sa palibot agod no nga mangin tayo yon doaton karon nga pagpangita no kay okay kita banwa no sa part ita ronday karaga tag-ana ita poultry farm no kay siyempre nagaganart imo ipahalin doaton nga palibot paalin doaton nga mga pumuyo nga aton kara banwa nga napiktuhan sa aton karaga pagnegosyo okay mata banwa no kung naganegosyo kita sa ang kalugar ang makatanaw kita diretso sa aton kagabaga pumuyo wa kita gidalibag ita tontong mga pumuyo banwa pag-agi pag nato nga nagaadto kita sa pila ka mga lugar
0: aksyon
1: na no, mga katodo kapinggit una no sa may part ita barangay Arcangel sa banwa kata Balete mga kaabyanan so at least kita mga katodo hay at least doon barangay council na ita barangay Arcangel no insigida nag-akto matapos banwa nga makabaton ita formal complaint alin sa mga residente nga apektado ita barangay Arcangel kama naman sa iping nga mga barangay ang napipirwisyo banwa sa pag-inabo kara itayangaw may gani iwa naman gimpabang dando rambutan no kay tibu nga magkot rambutan nga basi baga bagong bagay may abo manangangaw kay ating bunga abi man at rambutan nagakahuhog mana ay simpo abi dati no pag once nga ating bunga karita mangga Indian Mingo sigurado ay man normal man naroon kay tigbunga man at Indian Mingo nagakahuhog man naroon nga luto nga Indian Mingo gani nga ginagangaw no mga katodo dahil masamin na to no nga nababatian sa aton kag mga kaimanghuran pero dahil ka naman katodo ha na wak man ta na ila nga mag-abot pagin sa punto no nga mag-inalburuto pagin una rumpila ka mga piktado na to nga mga pumuyo no kay kita naka-relate kita banwan sa runday kang mga sentimento nga ra nga na-experience siya ha ni try ka na mga pumuyo una karon sa barangay Arcangel sa Balete no, kay dati na experiencehan manamunda no, man ka todo una sa may barangay Lalab sa Banwa Karaita Batan may ganito Banwa no, insigida nagabuligan doon mga residente torong mga opis at barangay no, man ka todo agod nga ma-address rin kaya problema magkaruming ko pasayamat kita gaming kuwa na kita nakabati nga may una ka nga perwisyo gadaga mga ka todo ronday ka nga operation ito ronday ka nga poultry farm no, kay kabuan git Banwa sa ronday ka nga mga poultry farm mahagos 100% aron pila ka mga reklamo humalin sa aton nga mga pumuyo
0: pagana sa pananghalian todo
1: so standby Banwa sa atong pagpangalagad sa atong pagililiba istorya naton na sa kabugusan ko atong pagwaragwag makaron karanga hapon
0: aksyon
1: samtang sapya kabayin do aton nga pedaya ag LTO 6 mga katodo padayon no sa pagpatigayon itry karang random drug test sa pila naton kabaga drivers Banwa sa bilog karang Western Visayas manami manda Banwa nga lihok it aton nga LTO ag pedaya na mga katodo nga at least masiguro naton yung aton kabaga drivers especially sa managa biyahe nga ita pang publiko kabaga sa gakyan agawa ka na Banwa nagagamit itry karang ili legal ka nga droga, agod nga mapasiguro itong Banwa Rong Safety. Na ita aton nga mga sumagakay mga katodo kapinggid sa ronde ka nga mga pampubliko nga sa gakyan ang nag-cater ka na Banwa ita mga pasahero, agod nga malikawan na itong Banwa Rong Rayo ka nga mga aksidente. Kaya hindi ba manipot Banwa manigar ka ton nga may pila ka mga senaryo ang during sa ginpatagayon nga Oplan Harabas na mga katodo o ronde ka nga pagpatagayon mga ita random drug test. Sa pila ka mga driver nga may una gi ka Banwa ang nagapositibo mga katodo naton nga mga drivers ang may una man ka mga katodong mga senaryo ang may agin patigayon ka nga ginpaidagom sa roday ka nga mga police operation ita aton ka nga magkapulisan nga pila ka mga drivers naton mga akaabyanan
2: mga balita ay siguradong totoo
1: so standby Banwa sa toga pagililiba sa toga pagpangalagad nautrataro naton sa kabugusan ko aton nga pagililiba makro ka adlaw ita Martes sa Martes nga edisyon ni Tato Gapagililiba no entrada nga adlaw sa buwan ka September 2026
0: may balita may aksyon
1: sa gihapon mga katodo padayon kamo sa pagpadagat inyo kay mga mensahe no pila ka mga pagpanamyaw concern nga gusti pagabot sa ato nga pagpagayag makro ka nga hapon kay ato ang nga pagatawa at ligwa no sa kabilugan ko aton nga pagililiba. Ag siyempre, apakilike, aga pakishare, dato nga pagwaragwag, mga katodo, agot mas mabu na ton. Aga mga igmanghod, nor makapamati, maka-update, sita pila ka mga balita, na nagkaginabu iya sa ton nga bilog nga probinsya at Aklan. Oy, may gahapon, nagbay ka pagpamati, aga Ma'am Elizabeth sa Germany, nagamonitor magaron, no? Good morning! No, kay agaon magaron sa Pongso, Germany. Unaman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabena sa Las Vegas, Nevada. Una kay Ma'am Chili Temporasa sa Thailand. Kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. Likewise kay Madam Belle Orzula sa Hong Kong. Una sa kay Sir Christopher Zoler Yatar sa Los Angeles, California. Maayd ay ging hapon at may ging pagpamati. Now, sa aton mga Canon OFWs na nag-monitor, always sa aton na pagpangalagad. Sa kay kagawad Michael Villanueva Sulina, may mga hapon at may mga pagpamati. O naman kay Migo Carly Tornea Santiago, nagailabas sa Islat Boracay. Bao kinilaw ko nga tamban do anay karaga suwa may ginga pagpamati ha sa atong mga kaapin una na sa isla ka Taburakay una ka day bro Russell Senyeres sa kay Papang Sani una karon sa Senyeres family no sa barangay Yapak ang siyempre uya kay Madam Sari Senyeres sa barangay Baybay sa Banwa Itatangalan. Hoy salamat gid kahapon ha sa kay boss Itek Nabara na no, sa Nabara family una karon sa barangay Singay sa Banwa kara Itmadalang. Bao nakaabot kita to kay Permi tabi kita na ginaimbitar ni paring Itik Nabara. Mga katodo, una karon sa barangay Singay, no? First time na to nga naka-abot sa barangay Singay. No, karami ton gali, no? Ro, anda karon nga hanging bridge ito, no? Mga katodo. Gatabo ka ita suba. No, maisot nga barangay. Pero malinong mga katodo nga barangay. Una sa kay Kapitan Ribukan. No, ita barangay Singay sa Banwa Katama Dalabaw. Nag-iliba kami kapo. Nagkita kami. No, sa gamat din kapo na sa pamilya Nabara, no? Kay pare Itek Nabara no, sa pag-imbitar no, kay Mrs. Nag. Siyempre, sana karoon niya mga butanan ng mga unga na ita mag-asawa no nga nabara una karon sa barangay Singay sa Banwa kra ita madalag aming ko abo tarambit-bit kami ini paring Jonel Gregorio no haling kami daywa sa madalag no abo rugim pa bagon dong maalwan nga mag-asawa no nga nabara no gidaga pamati man makaron no una sa barangay Singay sa Banwa kra ita madalag una sa kainong Woody Nabara sa ato nga negosyante sa Uyotorong. Good afternoon. Siyempre kay nung Ili Nabara sa Maykalibo Shopping Center sa Mataga Chamsi Restaurant.
0: Aksyon.
1: O naman kay Sir Gino Ambito sa Barangay Arcangel sa Balete. Kinaga pa matiman magkaroon. Samtang kinaga po pa huwag magkaroon kinaga baga panyem po. Kay nung Harley Di Tomas sa Harley's Bindungguan.
0: Aksyon.
1: Kay Pari Unyok Junior Relente no, sa Relente Family San Yobuswang. Aga siyempre no, sa maalwan niya mag-asawa kay si Ramon at kay Mamay Maymunja. O nagkaroon sa Barangay Bagto Leso kinaga pa matigid makaroon. Una kay Jam Jam naka-duty na ikaw Jam sa Rockscan Motor Parts. Una karon sa Banwa Katleso. At siyempre sa mataga RK Ukay Ukay.
0: Aksyon.
1: No, kay Nuno Sibilya at kay Utol na. No, may higing pagpamati.
0: Aksyon.
1: No, nagamonitor gidro magkaroon sa ato ka nagpagpangalagan. Ah, kay nagligan to. Ambal na. Nagmati. Tamon to rigto sa klase.
0: Aksyon.
1: Nakibot akon ginbatian ta nakon da akon pangaran sa radyo.
0: Aksyon.
1: No, tigahon gitararo anang lingwahe. Maigi nga pagpamati sa aton nga mga amigo una no sa Kulasi Antique sa mataga RK Okay Okay.
0: Aksyon.
1: Kay pareng Jonel Gregorio ha, nagapamati sa Gregorio family ba may biyahe ra makaron. Una kay pareng Joffrey kay Tatay Freddy ba madjama nami rung yom-yom gabi ni Tatay Freddy pagabot namon. Maigi nga hapon, nagmay nga pagpamati kay aton gidra, no? Always kita talaga pamati sa aton nga pagpangalagad. Kay parang Lionel Valencia sa mga taga-barangay Estancia, good afternoon. O naman sa kay kagawad Junjun Fernandez. Aga siyempre, no? Kay kagawad Hill Reyes, nagpamati ron sa Reyes family.
0: Aksyon.
1: Kay Madam Ninita Bait, happy viewing. Kay Migo Bro Marlo Silva, una sa mga taga-barangay Tagbaya sa Ibahay, good afternoon. Una man kay Chick Boy Jandel Margaring Galaw. Baon bagong nagulit naman si Toto Carlo nga Sagwano. Ba, iya galis anda sa aton bawa gi kita nakapamista kapon sa Ilihan. Daw kay atong oreta kambal nagapamati man nakapamista kaw kapon to sa Barangay Solido. Kay yaom na kun Abril makundong piyesta una sa Barangay Solido kapon piyesta tamakon.
0: Aksyon.
1: Kay Sir Roger Loser nagalis sa pamati man kay Marie Angie Roma akin akita ko gani sa sako ing binagtong pinya ag manok mo ina kagi karon Marie Angie nagsaga kay wa kita dagang binagtong.
0: Aksyon.
1: Kay Will Andrade Tambong happy viewing ha, sa mataga Aktuda nga nagapamati no sa Aktuda transport members mayadgid nga pag-uilabas kinyo nga tanan halin sa kay Will Andrade Tambong una karon sa andang opisina no kay Perminator nga nagyan una no ro aton mga gwapo una nga miyembro na no, ita Aktuda transport mga katodo di karon sa may area kata si Kimpo di karon nga area no Sir Will may gig nga hapon aga may gig nga pag pugo pamati yeah, yeah. Ay migo mong swalo sa Capitol may mga hapon aga kay Bro Yurio Garbo sa mga taga Global Paint nga nagapamati sa aton nga pagpangalagad. May 32 minutos banwa nagkataliwan sa oras karayta alas 12. Oras magkatoda to kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Gani no, sa ato niya magkatodo, sa ato niya magbangon kapingin sa mga mahilig na magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat sigurado na ito ngarong kape nga aton ka ginainom, mayroong kape magkatodo nga may una nga manami nga binipisyo. Para sa ikamayan ito ng mga kagawasan. Gidaro kaminda, ginamuro paginom with more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Sa Giyapon, salang mabakay sa broadcast center. Norong more power, mga katodo kay Sambilog. Si Auntie Jessie Martir, nagpahayag do kung ano kay piktibo. Sana kung ngayawas, umpisa imaw nag-inom it more power. At siyempre doon, magawas na nag-inom it more power. Nagapamatigid, no? Iyas ato gagapagpangalagad sa Marti family. Una sa Ruas Avenue sa Banwa, Italibo. Sa aton Banwa nga pagpanumbalik do atong pagdetalit atong mga headlines nga balita, dugang nga mga mensahe nga gimpaabot atong nga mga igmangod balik naton pagkatapos anit pila ka mga reminders.
0: Aksyon.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success!
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo, pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod tagihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sinigation.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Southphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay.
12: sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
13: Uy, mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ikotin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
14: Wa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang i-

0: at second floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboac Line.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo aksyon! Walang halian! Todo aksyon! Todo aksyon! May balita! May aksyon! Todo aksyon! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
4: Balik sa tagapagpangalagad sa tagapagililibang may 46 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alas 12.
3: Aksyon!
4: Sa giyan po na patayang kamarang kapamati na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynal Banjola.
3: Todo Aksyon!
4: Oy, happy viewing kay Sir JP Magpusaw, no? Nag-monitor sa aton nga pagpangalagad na magkaroon ka nagpagpanyempo ya sa tagapagililiba, no? O naman kay Sir Hamilton Cabales, no, sa barangay Inyo Buswang nagapamati, no, maigid nga utradlaw.
3: Todo aksyon.
4: No, sa tanga nagapahilay-hilay, no, magkaroon ka nagabagapan yan po sa Cabales family sa barangay Inyo Buswang nga nagapamati sa aton nga pagpangalagad.
3: Todo aksyon.
4: Ato yung mga van driver, ha, una karon sa JM's Terminal, aga siyempre sa Guapo, ga dispatcher, kay Park Barok Distura. No, gauna kay nung Janing, wala kay Tonet Alayon, no, may ging pagpupamati. No, iya sa aton karaga pag ililiba, magkaroon edisyon, ita aton nga pagpangalagad.
3: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
4: Yan ang kita magkatodo, no, sa pagkatao ita lingwa sa pila ka mga balita. No, gato nga pagkatrataron, magkaroon edisyon, ita aton nga pagwaragwag, no. Sa Martistang edisyon, kung aton karaga pagpangalagad, na may kantanan mga katodo, no, sa Roday karaga natabo, no, ga aksidente ko nagtaliwan karaga dlaw it Domingo. Una karon sa may barangay Pudyot sa Banwa kara itatangalan, no, nga kung sin king kamatay ngani, na ita Roday karang biktima, may katodo nga kilagagit iya, no, sa aton sa probinsya Takyan, no, particular, aruray ka kay Pitek Sakyan, mga katodo kay makaron abi, grabe ro, nag-circulate makaroon, no, sa social media, no, nga ginapost makaroon magkatodo, ita iba na ton nga magigmangod gamanay. Tama gid man nakasilensyo, no, nga wa gid man na, no, nakabati nga or nabasahan abi nga may una kara nga pangagan, runday kara nga driver, no, ita runday kara nga motorsiklo nga nakasunggab sa runday kara nga biktima, nga gintunaan, no, kung anak karoon nga pagkamatay. No, mga katodo, kung nagtaliwan karon nga adlaw.
3: Todo, aksyon.
4: No, kay try ka lang magkatodo, no, mga information, no. Kay after itry ka lang nga insidente or aksidente banwa, wa man no itaging tao ka lang nga pangagan, doon ato ka nga kapulisan. No, mga katodo, no, kay sa interview nga ni, kuuna, no, sa kay Hepe nga ascertain na Maynard, no, awa agidrayon ita kompleto nga pangagan, yung ginpagawa. No, kaya hindi man natundong magkatodo mapilit, no? Magkatodo nga, anong ginatundong pangagan kay always man banwa sa mga aksidente nga nagkakanabo. Nga wagi ka na banwa direkta nga ginataot ato ng mga otoridad. Aruday ka nga kompleto ka nga pangagan, no? Kay siyempre, sa part ka rin, bisan tuod niya na imbulbar sanda, no? Bisan ko naman kini, nakakuan ka, na imbulbar, no? Sanano ka nga mga krimen, hay. Sa Gyapon karon banwa ginatago Gyapon itatong karaga PNP ro ang dekor nga mga identity, no, mga katodo. Except get banwa kun may paghinugot, no, sa Roday karaga mga naimbolbar, no, biktima ka man or suspect, no, mga katodo, pag once nga magpasugot mata imaw, no, mga katodo, na isa pila ka mga scenario nga kinangan mo gita banwa, no, maggaong kay kun wa tat idea wa ka man nag papangayo abita pa hinugot ka na nga ibutang muro anak ron nga kumpleto gid ka nga pangagan magreklamo imo, siyempre mabutang ka man sa agang-agang
3: todo.
4: O gali siyempre

0: iba nagakomento nga mga magkatodo nga agin na kasayod, no? Itaray ka nga pila ka mga sitwasyon, no? Kapareha sa Roday ka nga natabo, ay kung rumaga na ginapost tabi, minko, wagot ka nga nagapo.
1: Aksyon!
0: No, nga kuno, ay ma-influensya ko na Roday, ka nga driver nga si Maynard. No, that's why kuno nga uwagi kita pangaganan, itapila ka nga membro kay Tay Media. Ay, manganit rin pangagan, kay uwa manganit gintao ka nga pangagan, doon ato nga PNP, kay mismo ro ato yung mga kapulisan. No, mga katodo, uwagi ka rin provide, no, nga identity. Ha, kurasambi ka nga driver, nga responsable ka rabanwa, ha, nga nakasunggab, no, sa Roday ka nga biktima, kung nagtaliwan karon nga mga inadlaw.
1: Aksyon.
0: So si katodong Jastral Nermar, no, kayong latest magkaroon magkatodo magapasaka itagkaso, no, nga pamilya, aga may interview karon, no, si katodong nga Jastral sa kay Police Major Jason Mausig, no, magkatodo kay parang ginpangaganan na itatoy kagatangalan PNP, no, kay siyempre ma, ha, mapail na itagkaso, no, Roday ka nga pamilya, no, mga katodo, kung nasambi ka nga biktima. So may pagpahayag karon si Police Major Jason Mausig, itaton karon nga tangalan PNP.
1: Aksyon.
0: Ano na pag-check si Katodong Jisrael na sa linyago dire-diretso kita, no? Ayas ato kagapag-pangalagad makaroon ka nga hapon.
1: Aksyon.
0: Ayas ato kagapag-ililiba, no? Para buo na itong pinag kabaga impormasyon dugang natuhoy, no? Sa latest makaroon, no? Kabaga development, no? Sa nasambi ka nga agkaso, orde ka nga insidente, no? Ang natabo ko nagtaliwan ka nga adlaw sa barangay Pudyot sa Banwa kara ita tanganan. Standby.
1: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon.
0: No, yun sa tagagapaga ililiba, no? Samtaga kita gagatagataro linya ni katodong Jastral Nermar. Happy viewing anay, no? Sa kay Ma'am Marcel Tolentino. Una karon sa Navarra Tolentino family, no? Sa barangay Palali sa Banwa kara ita banga nga nagapamati sa aton na pag-ililiba.
1: Todo aksyon.
0: Naka-standby na sa pekarin niya si Katodong Jastral.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
0: Sa line number 1, Katodong Jastral with report. Please come in.
2: Porsigido Katodong Rinald nung magpasaka it kaso rung pamilya ita motor vlogger nga rano kontra Katodong Rinald sa rider nga sumunggab aga naging rason ita pagkamatay ni Gerald Roldan nga Katodong Rinald o kon mas kilagan no kay tawag nga Pitex Aklan sa may barangay Pudyot tangalan kung nagtaligad ka nga Domingo Katodong Rinald. Sa panayam kara kay Police Major Jason Mausig atong karang hepeng ni tangalan PNP is posible mo ra katodong Rinald nga kasuhan no ita reckless imprudence resulting to homicide daya nga katodong Rinald nga since gimpangagaanan yun man katodong Rinald no itatong karang tangalan PNP ro ra nga karang imbulbado syempre katodong Rinald is mapasaka o misa na matutit kaso daya nga karang 24 anyos nga rider naging kilaga katodong Rinald kay Maynard Ingaling. No, a residente mo ra katodong Rinald at barangay Rizal sa Banwa Karaita Nabas. No, ginkumpirma man ni Police Major Mausig katodong Rinald nga bago natabo rong aksidente nakara sa may Pudyot tangalan katodong Rinald is na may na imbulbaran man nung aksidente si Ingaling sa may bahin mata katodong Rinald.
0: Actually katodong Jisrael, kaabo kita doon na babasahan sa social media nga may mga senaryo galing namin ko nag-exhibition pa imora katodong Jisrael. That's why iba nag-hambay nga tama tama na delikado kung ina timora sa aton kanilang mga national highway nag-maniho kata bihikulo kay delikado sa safety at iba na ito mga motorista katodong Jisrael.
2: Roger that katodong Rinald, no? May pila kita ka mga komento magaling sa itong karama pila ka mga Facebook post katodong Rinald regarding na sa nang ginapakita nga nga giho no? It nasambitan ka nga rider nga nakasunggab katodong Rinald nga kung mag-ano baga mag-biyahe-biyahe sa aton karang national highway katodong Rinald medyo wagid baga kita karait gapanimbang baga katodong Rinald so hindi nga nakakibot kita nga imbolbaran man kinang agaang kita katodong Rinald nakabatot information nga na-involve man galing mo katodong Rinald ra sa sangang aksidente o nakasami bahayin karta linabuan surbang ako sin dato mata katodong Rinald is na areglo robot parties no una ko yung sa may kasadaon katodong Rinald kaya nagtawag kita kato sa atong karanga banga PNP is wasa nat information ag dato katodong Rinald is wasa na nakaresponde katodong Rinald sa nasabit ang aksidente kasi ging areglo matagagi una ko yung sa area pero sabit ang karanga aksidente katodong Rinald aga sambilog pa karanga katodong Rinald no is nagpabutsag man si Police Major Mausig na nagapangayo katodong Rinald yung atong karang Land Transportation Office it spot report ng atong karang otoridad kag posible para imo katodong Rinald nga tauan ita nasambitan ka nga shokos order no sa nga si Ingalin katodong Reynald matapos ka nga nasambitan ka nga aksidente apisar no nga nakatagana imo katodong Reynald niya sanang operasyon ka makaroon ka nga adlaw is pag once nga magmayad o kung mauprahan mo katodong Reynald is mapanaog sa regular filing no nga nasambitan ka nga kaso kontra sa nasambitan ka nga rider katodong nga Reynald sa bilog pa kara ding klaro man no ni Police Major Mausig nga grupo kay man sa katodong Reynald apisar gam buko niyang July ang gid katodong Reynald nagasuhod no nasabitan kara nga rider sa grupo dayang da Pablo sabi katodong Reynald do grupo nga ra ni Pitex Akka ni so ging ano tara ging balibaran tayo grupo katodong Reynald nga membro nanda no katodong Reynald nga sabitan kara nga si Ingaling apang suno kay Police Major Mausig katodong Reynald nga kibahan sa nagarides so parang ano baga parang na nahambaw man gyapon nga kagrupo man gyapon ng katodong Reynald nga apisar nga bukod imot sa list o kung bukod imot mismong member katodong Reynald itda Pablos apang grupo sa nang nagarides a grupo sa nagapanaw katodong Reynald di mataging klaro ni Police Major Mausig regarding mata katodong Reynald sa naga agaptang ni karang pila ka mga impormasyon nga nahambaw nga bukod tayo mo katodong Reynald itda nasambitan ka nga kagrupo or membro katodong Reynald so may atong pagkipag-angot atong karang interview kay na kay Police Major Jason Mausig katodong Reynald regarding sa handa karang update na sa natabo karang aksidente pamatian siguro natong katodong Reynald para man sa kompleto karang detalye.
0: Okay, sige.
3: Yes sir, good morning po sa inyo at sa inyong mga taga-panood. Ano? Sa ngayon po, prepare ng ating investigator yung ipa-file na reklamo doon sa ating suspect. Ano? At antayin natin yung kasi kahapon nagpunta dito yung mother ng victim natin si Pitik Akla, no? And tinanong natin kung magpapail ba sila ng reklamo. Masabi naman niya magpapail daw sila.
4: Sir, sinabi mo kasi magpapail, may ibig sabihin parang siya talaga yung inturo kasi kita sa CCTV na talaga unagaw niyang daan. So, ay, siguro na kaso, sir?
3: Ang ipapail po natin dyan ay reckless imprudence resulting in homicide po. Kitang-kita naman dun sa ano, sa CCTV footage na talagang inagaw niya yung opposite direction eh. Outermost lane talaga yung inagaw niya. Ibig sabihin, hindi lang yung kasi di ba two lanes yan. Yung pinaka-outermost lane talaga yung na agaw niya.
4: Ano ba yung palagay mo sa nungyari niya sa maidiran yung MC John? Bakit? Kasi kung mag-overtake siya sa dalawang sasakyan, dito sa sabihin, like, ano ba? Inaso niya talaga sa parang
3: ano kasi, maraming sasakyan nung time na yun kung makikita nyo dun sa CCTV. Tapos lima sila na magkakasabay na magkakasama. So siyempre, siguro mabilis din kasi yung takbo nila. Kaya siguro hindi niya na nakontrol yung bilis ng motorcycle niya. Kasi nabalitaan din namin na parang bago pa lang siya na nag-ride ng ganyan.
2: Sir, sa park naman sila nang nakabangga sir. Kamusta po yung medical status? Sir, may mga speculation po kasing lumalabas na
5: hindi lang po inoperahan yung nakabangga, sir.
3: Sa amin, ano, yung ayon dun sa pag-tawag natin dun sa ospital, ang sabi na sa ICU, tapos mag-a-undergo ng operation.
5: Okay.
3: Yun ang last na kuha natin kahapon. Yun ang last na... wala naman po hospital arrest kasi kung magpa-file naman po tayo regular filing naman po.
6: Yun pong ano sir, yung mga dokumento ng motorsiklo, kumpleto po ba siya sa mga pabilis po?
3: Okay naman po yung motorsiklo natin. Yun lang si Pitex Aklan, si Gerald Gerald Roldan. Wala pa sa atin yung driver's license niya pero ang sabi naman ng pamilya meron naman daw siya.
5: Yung isa sir, may
3: yung isa okay naman siya, meron naman po.
6: Ano pangalan niya sir?
3: Si Maynard Ingaling from Barangay Rizal na basak lang.
6: Oh, okay. Yung
7: last
6: one
7: niya, yung tama niya sa katawan.
3: Ang huli pa rin na ano namin yung base doon sa investigation namin yung sa paa niya na may fracture tapos yung left shoulder niya na nag-swell. Yun yung parang uuperahan po.
6: Balikan mo na natin sir yung kay Maynard Ingaling. Kumusta naman po yung mga papilis ng motor niya?
3: Ni Maynard po?
4: Opo, Maynard.
3: Ang pagkaalam ko, mayroon naman siya. Yun lang yung driver's license lang yung inaantay natin okay. na ibigay nila.
5: So, hindi po dala ng driver yung driver's license yung nangyari yung accident, sir?
3: Possible kasi nandun sa suit niya na, na mga gear.
5: Hmm.
3: So, baka doon na, ano, doon nakalagay yung so, driver's license. Hindi pa po.
8: Sa kanya na pangalan yung motorcycle, sir?
3: Opo.
8: Itong tapanggaan ni Felix po? Yan si Maynard.
3: Hindi ko na ano, pero i-check ko. I-check ko mamaya kung sa kanya.
5: Sa kanya nakapangalan yung motor.
3: Sa kanya nakapangalan.
8: Okay. Sir, yung LTO, madalas kasi yung based sa ating observation, ano, last time may ganyan din na nangyari na counter flow yung L300 Vanta IH, no?
3: Okay.
8: Tapos, bilis ng action ng LTO, nagpadala kagad sila ng Shukos Order. Ngayon, ano po ang kailangan pa bayan ng endorsement mula dito sa inyo para
3: ang pagkakaalam ko ano yung nag-message na sila sa amin na humingi na ng spot report.
8: Kailan po yun, sir? Kailan po?
3: Sa hapon siguro po.
5: So, posible rin, sir.
3: LTO lang kasi yung naano ko, nakita ko.
5: Kaya posible, sir, na mabibigyan din ng Shukos Order, sir, yung nakabangga na to, sir.
3: Dahil humihingi sila ng spot report at usually yun naman ang ginagawa nila, yun ang mangyayari siguro.
5: Okay.
9: Sir, ipalinaw lang po namin. Ito bang si Maynard na tumatagal ng miyembro ng grupo ng mga riders ni Pete Sacro?
3: Ayun nga, no. According dun sa grupo niya na Pablos, di ba? Dinideny nila na hindi daw siya member at nakikihits lang, no? Pero ayun dun sa, siyempre, dahil kasama nila, ibig sabihin ka grupo nila. Kahit na i-deny mo na hindi mo yan grupo doon sa wala doon sa listahan ninyo ng pangalan dahil ang sinasabi lang naman natin is magka-grupo sila, magkakasama sila
5: na group of riders
3: na nag-ride nung time na yon.
8: Sa grupo nung time.
3: Sa grupo na yon na
9: nag-ride. Pero pag-uwi pa lang sir, sa grupo na yan.
3: Ang balita namin nung ano is July lang siya nakapag-join diyan sa group na yan. July. So bago lang talaga siya na
5: member.
3: Naka-join sa grupo. I don't know kung member siya kasi dinideny man nung nabasa ko kasi kanina sa parang comment nung isang member na parang dinideny nila na member nila.
5: Okay.
3: I don't know kung ano kung member talaga kasi wala naman tayong hawak na listahan pero ang sinasabi lang natin magkakasama sila nung araw na yon bago nangyari yung accident.
8: Sir, ano po yung trabaho ng itong si
3: Hindi ko kasi nakalagay dito yung kanyang trabaho, pero 24 years old pa lang po siya.
4: May pamilya na ni Maynard na nagpunta siya dito, testify na anak niya to kami dito.
3: Sa ngayon po, si yung family lang ni Gerald yung pumunta po dito.
5: Okay, so, pero nakikipag-coordinate naman po yung ano yung family ni Maynard dito po sa Tangalan PNP, sir?
3: Sa ngayon po, wala po. Wala pong
5: nakikipag-coordinate
3: po.
5: Okay. Pero kung ano sila, sir, ng statement matapos po yung aksidente, sir? Regarding po sa identification po ng ni Maynard, sir?
3: Wala pa po kasi ang sabi, ang balita namin nasa ICU. Yun ang huli naming, yun ang huli naming information. Nasa ICU, tapos sa mag-undergo ng operation.
5: Okay.
3: Tapos.
5: Okay.
8: Na-confirm, sir, ano lang natin, na-confirm ba natin, sir, na itong si Maynard mayroon ding na-involve sa isang accident sa ibang lugar?
3: Meron po tayong unverified report na ganun nga na sinasabi nila na meron din siyang ganong involvement sa ibang mga pagkakataon na involvement sa vehicular. Pero wala tayong hawak na papel kung totoo talaga yung incident.
5: Okay.
4: Pwede dagdag ng mga kaso possible kung may mga ganyan accident kasi magkasal.
3: Separate case man yun. But ito lang po yung ipapile natin sa kanya.
5: Okay.
8: Dito sa bayan na ito.
3: Amo.
5: Okay. Any messages sa mga
4: Riders.
5: Dito na dumadaan po sa National Highway ng Tangalan, sir.
3: Sige. Kwan po, muli po from Tangalan Municipal Police Station. Reminder po sa mga riders, mga drivers na dumadaan dito sa National Road ng Tangalan, kunting hinay-hinay po tayo sa pagmamaneho. Isipin din natin yung mga kasama nating mga road users. At nang tayo ay makauwi ng pare-parehas na ligtas sa ating mga pamilya. kailangan.
6: Sir, maalala pa ninyo, before po, parang before dumating itong buwan na ito, parang ang daming mga namatay dito sa aksidente sa lugar ninyo, mabibilang po ba ninyo since na umpisa na na-assign kayo dito, sir?
3: Since na-assign po ako dito ng June 15, 2026,
6: Apo.
3: Pang lima na po siya. So, na,

0: sin na buong kanta, sir, ang nakasdinger niya eh. Sana naman eh, patubuan siguro itong mga ganitong pangyayari. Sana naniwala ko kayo sa Jaja?
1: Ah, siguro po, kasi mayroon akong ginawang ano eh.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
3: Katotong Jisrael?
4: Sa so, waring katotong Reynaldo, pagpayag ka ni Police Major Jason Mausig, no? Katong kay nakatotong Reynaldo, agapila pa ka mga media practitioners, no? Ito ka sa tangalan PNP regarding sarang
3: nasa mga kaabot ay katotong Jisrael, no? Rung mga aksidente na tabo sa tangalan, no? Hagos patay, tahagos kabuan.
4: No. Lima o takatodong Reynaldo rong na ano gida na i-record ito karas sa tangan.
3: Oy, do mag-asawa, do mag-asawa nga to nga ginarado man to tawfan. Kan ulan man to na tapos katong Israel tapos di karon man sa may bago mag-abot yung diversion road bay una man di karon.
4: Di katodong nga Reynaldo. Kabaanan nga na aksidente di karon kampi sa may bahing karat pudyot katodong Reynaldo. Kilala bi di karon nga aksidente puro kita katodong Reynaldo nga di nga gibawian kita katodong Reynaldo. Ita hugam karang kabuhi. No aga ringgulin na padumdum katodong Reynaldo ni Police Major Jason Musig nga magdahan gid permi. No dahil rutang
3: hey, nga gadahan gadahan gadahan kay ni katodong Jason ay garing ibay o matagadahan ay talawa to sa tabo kag kaipan. Sa kay pitik sa kanya ray kita na to sa CCTV nga may kumahinay tanang dagagan ag sa lugar tay mao ay oh dinhi para na tabo.
4: Dunya ni katodong nga Reynaldo di katodong maiwasan no tawag karang pasinsya sa sa world ko mga kamuti riders
3: ba katodong ay maina kita abo abo katodong katodong just like alamat yan eh mga tag mga big bike karang mga motor man sa hari pa sa karsada
4: dunya ni katodong nga Reynaldo aga syempre ra iba matuod karang mga nagadaan ta sa kil karsada lagi company ho ta sa aga drive katodong Reynaldo madagahi gayon nga ra katodong nga
3: ay kumamat yan bisan nga kita bisan wa sa tuno magkantay ga kuwata kanta kanta pagita bisan maina ni tong dagagan para makarelax.
4: Gapu paniho ba nga rin si Reynaldo kung mag-biyahe ka? Aga, agyan ka ba at mamaka ng klasik karita riders? Aga, ikaw pa rin ka to doon, Reynaldo, rin madagahin.
3: Oo, ikaw naman ko. Huwag ka ba, nag-ikis-ikis para dagagamag, nagkara-karag ikis-ikis sa kasada, man sa nag-exhibition ba?
4: Eh siyempre, isipo na naman siguro nga kung sumaga ba sa nakatodong Reynaldo, itanda ka rapag maniho, may madagahin, ginabisanday. Nga pares man na naghahalin sa trabaho nga rapa, uli yung kunta katodong Reynaldo, ginugat magkanda nga pamilya. Tapos ay madamay baga sa pagmaniho nga, wa baga sa insakto katodong Reynaldo. May pila ka mga riders, no? Yakar sa itong karang probinsya, karita, agan. Agaray man mga padumdum man katodong Reynaldo, sa pila ka mga split session ba nga rapa, na nagagawa karang mga komento, sa aton karang natawag karang pila ka mga social media katodong Reynaldo regarding sa pila ka mga aksidente nung hamaan nga wa nagagawa katodong Reynaldo mga pangagan no it mga involbaran nga ra kasi hindi para katodong Reynaldo pwede disclose since hindi pa karay pagawa man itatong karang mga otoridad wrong full name ag tunay karang investigasyon no katodong Reynaldo sa natabo karang aksidente hindi man aton masaga kara. No, ratong karang kapulisan kung sandaman isa mismo nga hindi makadisclose. Di ba man nabi katodong Reynaldo, is kina-request man, itanda ka nga pamilya katodong nga Reynaldo. At since nga kung ina-request it pamilya, nga hindi ipagawaan ay katodong Reynaldo, randa matang kapangagan, kanda ka nga na-involbar no, sa aksidente, insidente katodong Reynaldo, is hindi man kita nga bilang mga media practitioners nga makatao itapila ka mga information since edad man lang katodong Reynaldo, na tao katulit ang kapulisan, ay edad yung gida itong karang ipagawa man anay no, sa publiko katodong nga Reynaldo. No? So, pero apang, di matanong masaga karang katodong Reynaldo itong karang mga pila ka mga taga-taganaw, taga-tagbasa katodong Reynaldo sa pila katong social media kasi nga ni hindi ba na hagus tanan no katodong Reynaldo bukod man giliit tanan baga may pila man niya hindi man ba makaintindi katodong Reynaldo regarding man sa makaroon niya klase kara ita instances o kung mga insidente katodong Reynaldo samtang siguro katodong Reynaldo dugang lang anin nga balita no yan man gapon na katodong Reynaldo sa may bahin ita tangalan kay inagang kay inabi katodong Reynaldo ba dyan nagdaga baga ratong karang tangalan PNP sa nakarang istasyon nagbutang ba katodong Reynaldo pila nga nagpatugo ita dugoit manok una karang katodong Reynaldo sa nakarang istasyon dahil bag nagbukas bagarong bagumbugan at Setembre apang wa pagkita kahaling katodong Reynaldo sa tangalan PNP kina may asang ka concerned citizen niya nga nagapit ito ang nagreport sa natabo para nga stabbing incident agagi katodong nga Reynaldo no nakarasumay barangay Baybay sa Banwa man gamang karaita tangalan katodong nga Reynaldo
3: gahon pa ta
4: kadasig ang katodong Reynaldo so insigidang nagresponde pero atong karang mga otoridad ito ka sa nasabitan nga lugar kung sa scene katodong Reynaldo pag abot nato dito is nakita natin karang katodong Reynaldo sang kagagaki nga may igo kara itapag pamuno katodong Reynaldo sana karang atiyan gamit karong pusa karang abote itatanduay nga katodong Reynaldo sa information na buo naton magaling mismo no katodong Reynaldo sa suspect is nagainuman sanda katodong Reynaldo sa nasabitan nga lugar kung sa scene is lima sa nakatodong Reynaldo.

0: dalo sang bilog sa nakainuman is my birthday. Suro sang bilog kararo angkol karat biktima kato do Reynal is gusto utak antara ka maguli. Apang ginapunggan ni mo ita biktima, aga pagpugong karat biktima, pagtindog kato do Reynal is madya nagbais ba sanda ita suspect. Kusa si hindi karaw ta na nag-init dogo, ita sambitan ka nga suspitsado, aga ginampusan na nakato do Reynal it bote kara sa uguro biktima, aga pagkatapos kara, di kato pagdian nakato do Reynal, ging buno sa nakaranga tiyan. No aga insigida timudagan man matapos karadong insidente kapang madasig gabi katodong Reynal yung nagresponde atong karang tangalan PNP ag insigida man nga nadakpan nagnakita rin nga nang suspitsado nga si Reynal TL nga katodong Reynal nga nagapanago sa may bakanting lote di karama lang man sa tabok karait natabuan kar insidente katodong Reynal. So ginda ko pimora kita atong karang mga otoridad ag indagaman na sa atong karang tangalan PNP samtang rin matangarang biktima katodong Reynal kasi Anthony Reyes nga isa ging tawa na narata paunang pagbuong ag insigida man gidaga katodong Reynal yakar sa atong probinsyal hospital para man sa nakaigo karang pagbuong samtang do suspect ka ra is temporaryo ka katodong Reynal nga nakakulong unakal sa itong karang tangalan PNP para man sa nakaigo ka ra nga disposition katodong Reynal. So far din siguro tumatod ka report pagkaya sa itong area of responsibility para sa todo aksyon na kuman si katodong Gisrael Narvar ng Radyo Todo kaibigan.
1: Radyo Todo live report Pagana sa pananghalian. Todo aksyon.
2: Amo gigat siya mata sa report ni katodong Gisrael Narvar no follow up updates no sa rekreng kaso no or accident nga investigation na ita aton kag tagalan na PNP no mga katodo pinaagi sa kay Police Major Jason Mausig. May 12 minutos ba nung nagkatariwan sa oras it alauna. Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra Products. Para sa chance manalo, drink responsibly. Magabalik kita magkatodo no, pagkatapos pa na itdugang ng mga pahanumdom.
1: Todo aksyon!
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at manami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake po niyo yan?
6: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor na rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman nga, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Hmm. Kasi ni, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life. Sampong Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu,
8: isang ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
0: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging
4: pa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas sa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagin sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkandito, ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay, maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abir o iyong sikreto ka kon?
10: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako nirang itsura. Kompleto abi una at servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
11: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
10: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
12: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
13: Pati Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
12: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
12: Wow.
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Todo aksyon. Todo aksyon. May balita. May aksyon. Todo aksyon. Bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
14: Balik sa tagapag pangalagad sa tagapag ililibang may 21 minutos banwa nagkatariwan sa oras sita alauna.
4: Todo aksyon.
14: No, may sunog na naman no sa bahing krakong isla kara Itaburakay no, particular sa may area kara ita barangay Yapak no, magkaroon karang Udradlaw
4: aksyon
14: no, magkatodo kay magkaroon no sigidas no rong gidapatigayon no nga pag apula itrekrega kagayo no magkatodo nga sa nagakatabo no gasunog una karon sa may area kara ita barangay Yapak no sa isla kara ita Burakay no. Sigamat kay Madam Mitch Villanueva no di karon sa may New Coast nga area no roray karang zuno
4: todo aksyon
14: kay Parta Jumar Solano sa isla Burakay. Happy viewing kay Pipoy John Paul Argilias nagapamati man no sa aton nga pagpangalagad no sa aton nga pagililiba magkaroon karang hapon mga kaabyanan
4: todo aksyon.
14: I-check na ton banwarong linya ni Katodong Ruliboy Herrera direkta sa aton ng munisipyo ita Banwang Kalibos. Standby.
4: Radyo Todo live. Report.
14: Sa line number 1, Katodong Ruli, with the report, please come in.
15: Yes, Katodong Ruli, nababantan na agalin na sa atin na municipal operation officer mo. O regard sa rin nakataya na, na pag-aadmiran para sa travel mark, no? Sa bahay nito sa extra commission.
14: Agit na puto, no? Rong linya ni Katodong Ruliboy. Balikan na to, no? Yes, ato gagapag pangalagad. Magkaroon ka nga hapon sa aton nga pag ililiba, no? Para sa pagbasyada, itapinag ka mga balita. Direkta una sa aton nga munisipyo kung banwa ita Kalibo, no? Standby. No, yes, ato ka nga pag ililiba kay Yano Briones sa PBWing. No, balikan taro linya. Katodong Ruliboy, pasok!
15: Yes, no. Sa ating pagtrabahoan, yung kumpirmar ng Catholic Office of the Mayor, sinagin kay Ma'am Giselle Flores Quinto aga ni Ms. Carvajal na yung membro at ako nga Municipal Council at LGU Credo ang nangitibahan na mag dugong sa bahay kita Pasay City with this particular na travel mark by September 4 to 6 through as a pitch-out sa dramatic of yung iba but while the other na mga official ay ikaraw pa sa 4 hagsay sa na mag-aadto pamain ito Pasay City. No? Room extension of transportation and hotel accommodation ito mga selected member of the Sangalang Bayan ag staff. No? Ito ato yung local government unit ay sabat personal ni Mayor Jureswa at namun ito pundo, magamit pundo at LGU Kalibo ay din sabat yung personal from the the packet of Mayor Juris Bautista sa kuwag yung kumpermarkaton ni Ma'am Giselle Info in Office of the Mayor Katulog na Rebar, no? Then, handa nga sa pagkaab ko ito sa talaga nga travel mag handa nga i-gasukit rong sila ka mga local products sa ato nga Bambuat Kalibo probinsya sa Siam Ordo. Narong ato nga pumisi, pagkala may inamat na nga para pustusin, but to depend, narong kami bo, may inamat nga ega showcase na local products sa travel mga katubong rin. At doon nga buo natin yung commission, alin lang sa ato nga municipal president also, sa Ma'am Ria Marin Ebisati at LGO Kalibo Katubong rin. Naglalas ka ron ay huwag na't mga activity, rin nabi, schedule, at ada ka rin nga regular restriction sa ating Sangulang Bayan na karoon niya alas 12 tapon iya sa Sangulang Bayan Session Hall. Pamunuan ko rin yung regular official, yung official Honorable Vice Mayor Philip Yero Pinto. Initial report, live, nga report niya sa ating area of responsibility sa Municipal Law of LGU, kalim para sa todo aksyon. Ako naman, katulong Rolibo Herrera sa Dipolo Academy.
16: Radyo Todo Live Report! Report! Ang pagana sa pananghalian, Todo Aksyon! Todo Aksyon! May balita, may aksyon! Todo Aksyon! Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
14: Abugin nga siya mata sa report ni Katodong Rolyboy Herrera, no? Direkta sa Tonya Municipio kay ito, Banwa, Ita, Kalibo sa pilang kamag-aktividad do gaging patigayon. Na no, ita aton nga LGU Kalibo magkaroon karagadlaw it ang Martes.
16: Todo aksyon. Todo aksyon.
14: Bao kada dasig lang no ato kag nga oras no kuwabos na ato kag tiempo sa ato kag pagililiba na no, magkaroon kag hapon sa ato kag pagpagalagad. So man may gigang pagpamati no. Kuda karon sa Nabara family no sa Barangay Singay sa Banwa kada ita madalag na no, kag pagpamati gid magkaroon kag bagapanyam po. Sa ato nga pag-ililiba, no? Katodo, no? Nag-monitor gito rin makaroon, no? Makaroon karagapan niyo po. Naman kay nung boy Cheryl de la Cruz, no? Sa Terminal Itavan, no? Nga biyait Altabas Kalibo, vice versa, nga po pamati man sa ato nga pagwaragwag, makaroon karagahapon, makaroon karagaadlaw, itam.

0: May 28 minutos banwa nagkataliwan sa oras kada ita alauna ginakugabo sa banwa champo sa toga paglilibas sa toga pagpagadagad aron pila ka mga balita do gawa ta mga botwa ta matatasa sa pagpagayag makaron kada hapon bantayan sa pila ka mga division public affairs program ni Radyo Todo sa Aklan. Kan kita hanga magahilibati inaga kada adlaw. Sa kapareho karaga oras, sa kapareho karaga programa, sa pagpagayag ita programang Todo Action. Partner naton sa Technical Science, si Katodong Hiranyo Misina. Astran di kanarito nga pag-ililiba, ako man din Katodo naging ka-action. Magkaroon nga hapon, si Katodo Rinald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo Action. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Uwa na ako it-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
7: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tata na vara.
8: Man, kita mo bang nakikita ko?
9: Oo nga, kitang-kita.
10: Ganado kaya malusog.
11: Kitang-kita.
10: Timbang ay mabigat.
12: Mula batok hanggang tigke.
11: Kitang-kita.
13: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
12: May kontrabaho formula pa.
14: Walang amoy.
11: Kitang-kita.
10: Ang pangarap ng pamilya.
13: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
15: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
16: Sanfon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Ansa Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
16: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
16: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound
1: kanagapanubos ang imo blood sugar.
2: TDX 500! Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis mo!
1: TDX 500!
3: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulo, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
8: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
9: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, mga 83 na taon.
10: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
9: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
10: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
9: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
10: Oh, ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
11: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time, may 43 minutos yun. Nagtaliwan sa oras, it alauna.

kapatid. Grabe ka naman, ikaw. Ano lang gali. Stretch lang pala naman. Nag-stretch lang pala ng mga braso kasi kailangan i-stretch kasi nangalan. May nagit niya hapon sa ating mga saking mga tagpagamati. Welcome! Wow!

no? Tita Lils, ang aga-aga. Timprano pa, yung bukada yan agad. Anyways, basta ah, nag-greet na ako it advance Merry Christmas sa inyong lahat, September 1. Araw ng Martes, mga palangga, 2026. Oh my God, September na. Ewan, iba yung feeling, no? Siyempre, ano mo, papasko. Parang umiiba yung ano mo, umiiba yung mo. Lalo kanina, inaos sa Idagum sa extreme. Randa nga mga ginapatugtog nga mga ano, nga mga puro na Christmas songs. Ah, nakakaano naman, nakakatuwa. Alam mo yun, nakakagaan ang feeling. Yung light lang, masaya lang, no? Yung mga tempo. Ito, alam mo yun, actually daw, na maintindihan mo naman daw talaga yung lyrics ng kanta. Depende sa iyong mood. Yan. Kasi pag ang kanta ay ang tempo niya masaya pero ang lyrics niya malungkot. Akala mo oh, maganda yung kanta kasi nakaka-indak. Di ba may gano'n? May una nga makaroon. Pero ana nga tunog, nakaka-indak pero lyrics pala, malungkot pala yung kwento. Oh, pero kung imo galing nga pamatian it mayad. Pero ana nga, kahugad ikanta, mas mararamdaman mo, depende sa mood mo. Yan, syempre, kung masaya ang mood mo, hindi mo masyadong, you know, no, the feeling mo lang is, masaya lang, then, pag malungkot ka, mas na ano mo, mas naiintindihan mo, Roana nga, lyrics, kung nag-emote-emote ka, marami kang ano, alam mo, kung nag-emote-emote ka, marami kang maisip na kanta. Lahat ng iyong marinig na kanta parang para sa iyo. Para sa iyo. Laban na do. Ay, nako nga naman talaga ako. Mag-ililiba kita mga palangga. Ay. Hasta alas tres ng oras sa hapon, of course, and still, medyo masinadyahon. Bo, gawin na gato kong abaga. You're beautiful and cute. Tita Lils de la Cruz. Isang oras lang naman at kalahati ng programa natin. So meaning, hasta pala kita at alas tres, no? Ato nyo na ang pagpangalagad. Mga palangga, hopefully, maging kaibahan sa gihapon ka muna ako until matapos sa program ta. Thank you so much, kids, sa walang sawa ninyong pakikinig sa ato nyo programa. In particular, at sa nyo programa, it Radyo Todo. So rakon, gid, nga pag-abi-abi, it maayad-ayad nga kahapon na nun. Katong tanan-tanan, September 1, salubungin din natin ang September ng may saya, may ngiti sa ating mga labi, di ba? Puno ng pag-asa. Puno ng pag-asa, may ngiti sa ating mga labi. Dahil, nakakaganyak din yun ng vibe, good vibes. Once nga, manami rin mo nga mood. So, maganda rin yun nga nakakainganyo man ikaw it, manami nga vibes ika nga. Good mood ka lang, no? Ano mga ganitong klaseng mga, makarang klaseng mga panahon. Chimpo pa. Ibang feeling ni mo, God, September na. September, October, ilang araw, ilang, pala kita abin itong bubaliswa, no? September nga ra. Imagine, August nga ni, 31 days, gito, September, 30 days. Sa meaning, pila natin yung bubaliswa sa ugbanda, di 30 to, ugman eh, no? 30 ba natin nga, 30 tugog ba natin da, October naman na tayo, buti rin. Ay, nako nga naman talaga. O, yung iba nagsisimula na, nagpaplano na sila. Ano kaya itong tema sa ano na naman? Sa Christmas. Ano kaya itong, ano kayang ganap natin itong kapaskuhan? Eh, simple nga mga, kwan baga, yung mga every year ay talagang inaabangan nila yung every December o pag-abot it Christmas na may pinaplano, anong theme, anong ganap, anong gagawin, anong decorations, something like that. Gaguluwa man karoon ng mga cortina, mga covers sa sofa, nga may mga poinsettia, may mga Christmas nga theme, decorations, no? Pero humihina na ngayon, alam mo yung mga nagtaliwan niya mga Paskwa. O tagitagos, may nakikita niya mga nagasabit at parol, no? Unlike before, nung kabataan elementary days namon, eh, pag, pag

abot it mga December nga naginapaborot na kami karon it mga lantern, yung mga made of foil, no? Ano tawag ron? Mga foil, yung ganun. Made of foil, yung ginagupit-gupit, kami rin nagagupit, and then kami rin nag-obra it, designed for parol. Pero makaon, abi, medyo bihira out, or naga, naga-decorate mga parol, kagabanat ako, mga Christmas lights, no? Ano pala, muti sa bagay. Do mga parol, actually, mga parol, abi, makaon, ay, nag-evolve na rin, no? Hindi na siya, buko niyang it ng, pero mga parol, makaron, hay, anot ana mga bonggacious ana bongga-bonggat ang mga parol do mga lantern. Oo kay ginagastosan gid ana para obrahon. Well syempre kun may budget gusto mo magkaroon ng ganun edi kailangan mong budget ano bago na din. Diba? Dahil may presyo na eh. Unlike before nga gahagot kagid it ng butong bitlag no. Obrahon niya star. Tapos hay poston mo dahil imaw it ng ano tawag kun wax paper. Oh, tapos designan mo man dahil imawit mo kung anong design ang gusto ni mo. Butangan mo bumbilya or butangan mo it Christmas lights ng mga kwan lang, mga mumurahin lang kaya at bulsa. Baga, ay makaon abiro mga parol, ano, mga lantern, ano, hay. Pang malakasan, tara mga design, pati raana nga mga decorations, raana nga mga, ana nga mga lights nga ginagamit, pang malakasan, ano, hindi man kita ka-afford pa. So, okay na tayo sa mga Christmas lights lang iba-ibang color. Nakakaano naman yun, di ba? Nakakagaan naman ang feeling once nga pag makarang nga mga chimpo and then may nakitaan ka man niya iba-ibang kulay nga hayag sa inyo nga bagay. Ko, maramdaman mo rin naman na talaga ang Pasko, no? Maramdaman mo rin naman talaga ang Pasko. But anyways, hopefully, do ganitong vibe lang nato, no? Nga, chillang ay... mananatili siya. Although hindi man natin malikawan kung amat nga may mga in between or just in sa aton nga may mga just in. Hindi lang sa report may just in ha. May mga just in man yung mga problema. May naga just in nga mga hindi ka nais-nais. But still, kinangga natin nga magiging ano lang. Magiging matatag lang tayo sa hamon ng buhay ika nga, no? Malapit ng Pasko, kailangan natin magsama-sama sa Pasko. That's an order. That's an order! Ay, naku nga naman talaga. Sige, ah. Basta, roakon din kinyo nga pag-abi-abi. It may dad nga kahaponano. And hello and good afternoon, kid. Una sa ako niya mga kasi Mario sa barangay bye-bye sa Banwait Makato. Sa mga... aton yung mga suki nga mga tagpagamati sa bilog nga probinsya it Aklan 327 yung kakabarangayan Banwat Kalibur ang kabisera nga Banwa kung aton yung probinsya. Pero mga kaiping naton yung mga kaprobinsyahanan bilog nga rin sa East Panay Island Western Visayas Mayo nga hapon mata sa inyo kag welcome kid sa pagpangalagad kag hopefully ma-enjoy nyo man kung araman kamudaan naman na ginamonitor nyo dati usually pag mga malayo atin sa Facebook kid na yan no. Ang mga nagamonitor sa radyo, tika maabot sa ato nyo frequency. Kay medyo po pasensya ka mo, kay medyo may ara kami nga mga technical problems sa radyo. Kay daw naga-fade out ang iya nga audio and then ma-fade in na naman siya. Tama ba partner? Naga-fade out at naga-fade in. May mga technical nga gina-troubleshoot, no? Ato nyo mga partners para mas mas stable dong ana nga signal sa mga naga-monitor katon sa anda nga mga radyo. But kung may inyo nga load much better no may internet, may data para tuloy-tuloy po tayo sa ano sa pag-monitor sa aton nga programa mga palangga and sa aton una nga mga kasimanwa, sa aton nga mga kababayan, sa aton nga bugos nga Pilipinas nga nagagap kamo una kung siin man ka mga party ko aton niya nasyon mayad-ayad giga pang orasan mayad-ayad nga hapon was aton niya mga aklanon OFW siin man ka mga party ko aton niya kalibutan mayad-ayad giga hapon o mayad-ayad nga oras giga una kayo tanan-tanan maghagong gid magdahan kay alam ko yung iba excited na rin mag ano ta magbakasyon this Christmas so hagungan nyo giga yung mga sarili kay basi ko naka-schedule ka mga magbakasyon this Christmas. Well,
makakasama nyo naman ang inyong pamilya, no? Excited na! Excited na kayong umuwi! So, ilang tulog na lang din, no? 2 months? 3 months? Oh, 3 months na lang. More or less, 4 months. Okay. Ang iba, mauli man, mga December 1, kid, kay 1 month ang bakasyon, no? 1 month ang bakasyon na kala ka. But anyways, so dahan din ka muna ha sa aton nga mga aklanon abroad nga nagamonitor sa aton nga pagpangalagad makaroon nga adlaw ita Martes. Imbukada nga adlaw sa Bugan ita Setyembre. September 1, 2026. In advance, Merry Christmas everyone. Sa aton nga mga suki nga mga tagpagamati. So, hopefully, rainyo nga bago ni Kaginaro, good vibes na naton, magpadayo, no? Magpadayo niyang hasta matapos, no, dahil nga dagun ni 2026. Another challenge, another year, new year, 2027. Hindi natin alam kung ano ang ating mga kakaharapin, but we are, ano ganina? Nag-ano kita, nagapati kita nga anuman dong mga nakapreparar para katon is Panginoon lang po ang nakakaalam yan. Diyos gamang o nakasayod kung ano mga nakaprepare para katon kasi pre, umay kita kasayod, diba? Alam nyo naman yan. Wala namang nakakaalam. Ha? Wala namang nakakaalam sa kung anong mangyayari sa susunod na mga araw, susunod na mga linggo, buwan, taon. Kaya gani nga, always gid na ako doon, gid na remind ginyo, no? Once nga, you have your chance, you have your time to have a, you know, may oras ka mo nga makipag-banding with your family, with your friends, with your colleagues. Ano? Gawin nyo, may oras kayo, gawin nyo kahit simple nga, chit-chat, conversation, salo-salo, bisan soft drinks at awna or popcorn or anything makachimpo baga kamo dada ako niya ginamin di niya naman kailangan mag-antay pa ng okasyon para puntahan or bisitahin ang mga taong gusto niyong puntahan di ba iba nag maagto ka man ito umamanat okasyon may kilaga ginabaga ako nga makaroon hindi mag-agto sa you know hindi mag-agto sa sangka lugar or what I mean halimbawa pamilya niya kaibigan niya, or, you know, hindi mag-agto dahil makunot okasyon. So, antayin mo pa ba yung okasyon na yun? Once in a year naman yan, lang naman yan nangyayari kung anong klaseng okasyon. Birthday man yan, kasal man yan, anniversary man yan. Ay, once a year lang man doon natatabo. Ay, kung imot ang hugaton doon okasyon bago mo agtunan doon mga tawong na gusto mong agtunan, ay, mahugat kapat imo it bilang binugan, dinamingo abi, or next year na naman. Kung ni oras ka lang man, no? Na pwede mo namang puntahan. Pero na ako for me nga gina-remind ganyo why? Kay, di talaga natin alam. Huwag kita at paghisayod baga kung ano rong aton nga magiging kahihinatnan o kabuhi sa susunod niya mga inadlaw. Ito lang ang sinasabi ko ha. Nagtaliwan nga weekend. Nagtaliwan niya mga inadlaw siguro aware man ka muna puno rong aton niya balita, mga disgrasya sa motor. Nasapuan niya patay, bangod sa marami, diba? Kita nyo, kung nagtaliwan niya kahapon, o umpisa yata anong linggo, or Sabado, ilan na yung nabalita nating namatay? May namatay, nakitaan yung lang nga sangka assistant cook, may nakitaan yung lang nga patay, kaya ngayon sa may dumugama ka to, may sa tangalan pa, no? Sa bilog gid nga ni sa kilaga gid no kilaga gid nga content creator no motovlogger si Petix no familiar man gid siguro actually it's ano gid imo ra well known gid imo ya sa Aklan ron since nga dana gid akara nga mga dana nga page nga Petix Aklan hay kon gid aron nang alam mo yon yung makikita mo talaga ano nga passion pag-abot sa photography, something like that, no? Pero ano nga mga content, eh, no? Content na is photography, yung mga gina-shot na nga mga naka... Kasi rider man galing siya, no? Nagamotor, na din... Makita mo gito ano nga passion, doon nga pagiging professional sa runduin niya field, no?
And yung masubungan ni nga doon dong natabo ka na ako nagtaliwan niya Domingo yata to no Domingo. Oo, Domingo at ito sa may Pudyo Tangalan. So tingnan mo yung buhay, sino ba naman na mag-aakala, isipin niyo ha. Sino man abiro mag-aisip nga may mga makaron nga magakaganabo

0: susunod nga mga inadlaw. Makipot ka lang. Ala! Pagkuha ka rin na kami tapos istorya.
1: O si, di ba?
0: Pagkuha ka na kami tapos istorya, tapos mabatian mo lang, nabalitaan mo sa radyo, may ginpost sa Facebook, social media. Ngore, imong kakabaguan ka tapos istorya, wangan iguro it mga 5 minuto, 10 minutos, na ipost na siya nga, na disgrasya, something like that. Isipan niyo ba? Yan po yung ating buhay. So kung antayin mo pa, yung matagal na araw, linggo, buwan, para puntahan yung mga taong gusto mong puntahan, kausapin yung taong gusto mong kausapin, bisitahin yung gusto mong bisitahin, makabanding yung gusto yung mabanding mo yung taong gusto mong makabanding, ay, alam niyo, di natin alam talaga, no? Di natin alam. Kaya if you feel bored, kung naboboring ka mo sa bahay ninyo, wa man ka mag-git itagos at ginaobra, no? Kuti magkinatog, magsinilpon, mag-share ka mo to sa mga kilala niyo, okay? Aba ko gani nga, hindi man ato nasairan, diba? Ruato niya kabuhin. As in, ganyan talagang ginagawa ko ba? Oo, kasi, diba, aba ko gani kagina, pagbukta ko kainat agahon, since it's September 1, may mga ginpanggrit, yagi ako't advance Merry Christmas. Reply sa akin, advance na advance ah. Kasi hindi naman natin alam yung buhay, hindi naman sa... Wa man doon sa ginahamba kung naano man abya, pero... Imagine ba, wa na to na sayri, abirato niya kabuhi. Mali mo, wala na tayong chance to greet Merry Christmas sa mga tao na gusto mong i-greet. O diba, nag-advance lagi ako kinyo at greetings, Merry Christmas. At wala namang masama doon na mag-greet ka na. Kahit pa nga Happy Valentine's, advance na advance, wala namang masama doon. Kaya kasi nga hindi nga natin alam. Doon yung taro akong parmi nga nagasugod sa ako niya pa inuino. Buabi natin masayri eh. Buat na masayri. Kaya kasi kung masayran natin doon, kung masayran mo kung ta kung ano rin mangyari sa'yo bukas, sunod na mga araw, hindi para makapahaom ka. Pero ganun talaga eh. Wala. Wala kang kaalam-alam. Inosenteng-inosente ka sa mangyayari sa susunod na mga oras, araw, linggo, buwan, sa ako niya kabuhi. Kaya kung may mga chance ka mo, aba ko gani, kung may mga chance ka mo, nga, you know, sa inyo nga kabuhin gusto nyong gawin, nga pwede nyo namang magawa, kung machimpo naman ka mo, gawin nyo, obrahan nyo, hindi nyo pagpunggan ninyong kaugalingon, yung himuon ng mga bagay, nga gusto nyong himuon, kung machimpo malang man ka mo. Ang ginami ko, kung machimpo lang man ka mo, ha, syempre, you know, may prioritize ka talaga sa kabuhin mo, like, kung may work ka, natural, alangang mag-skip ka sa work, para lang, di ba, mag-lakwatsa ka or what, ang ginamin ko, pag may mga free time ka, may tiyempo ka, may bakante ka nga oras, nga pwede mong magawa yan, gawin mo. Diba? Pero, ang pahingaan dyan naman yan. Gusto mong pahinga, magpahinga ka. Pero di naman siguro sa lahat talaga ng oras na bakante mo, gusto mong magpahinga. Pwede namang gamitin mo yan sa mga bagay na gusto mong gawin. Gusto mong pumunta sa ganitong lugar. Gusto mong makita si ganito. Gusto mong puntahan si ganito. Gawin mo, kung may panahon ka. Huwag mo nang antayin mang, ang isipin mo naman niya, ah, wang matukas yun, di man ako mag-agduto. Di ba? Wang matukas yun, di man ako mag-agduto ah. O, di ba? So, rin ako niya ginamin. So, balik tayo sa mga pangyayari na karaang ano, rin karaang weekend. Di ba? Sa nagwaabi nga CCTV footage, na rong nangyari kay Petex, no? Ito si Petex ro ato niya. Ro ako niya gusto nga i-emphasize since nga although rong disgrasya, pag kinabi mo talagang disgrasya, wala namang nakakaalam niya, no? Pag sinabi kaya nga disgrasya, accident. Wa man it may gusto kunta, wa man it may nagplano nga yun ang mangyayari or ro anang himuon. But wala, wa gid siguro it mas may safe ka nga obrahon kundi ikaw mismo mag-ingat ka din. Diba? Like sa kalsada, ikaw mismo mag-ingat ka din. Dahil hindi mo pag-aari ang kalsada. Excuse me. Bukon ikaw nag-isa nga hanon nga nagabiyahe sa kalsada. May makakasabay ka. May masubrang ka. Sila lanyahat may pamilya. Nag-aantay sa kanilang pag-uwi. May asawa, may anak, may kapatid, may magulang. Nga nagahugat sa andang pag-uwi. adung anda nga pag

biyahe, gusto na daw makapunta sa lugar kung saan man sila pupunta na makarating sila doon ng safe. So kung makaruntanan ko tarong mindset at mga una sa karsada, hindi man 100% na malikawan kay disgrasya gani. Pero kung dong isip ni mo nga, makadalahig ka at imong kapwa motorista sa karsada, dapat sa safe side ka. Kay, at nakitaan ko rong footage sa CCTV, grabe na overtake a bit, ano eh, itdayang ni ano, ni Ingaling, Ingaling, Maynard Ingaling, dayang nga 24 years old, nga, mahambal mo gita nga, nakabunggo mismo kay Gerald, or si Pet, kay Petix. Kay, si Petix, papuntang ano eh, way na patangalan, you know, yan mo sabi Pudyot, iyang si Ingaling, pabalik ng Kalipo. Pero kung tanawo ni mo, si Petix, yate mo sa lugar, actually, pa-outer lane yun nga ni Imaw eh, kasi sa slow-moving, sa mga slow-moving vehicle, dapat sa outer lane ka. Maagi, pa-outer lane na Imaw eh. Pero itong si ano, si Ingaling, hindi ito para manisi or what, para lang gid matawaan ta eh, ano baga, eh, kumbaga, imagine nyo yung sitwasyon. Si Ingaling, dapat, igtutay mo nga side, kasi kung paagto ka it kalibo, di ba, paagto, dapat rin mo nga way, yat ay mga side sa right. Di ba, sa right side ka, ting. Right side ka. Pero papuntang tangalan si ano eh, si Petix, sa left side imaw. Di ba? Sa left and right, siyempre kabilaan. So dapat, si Ingaling sa right side. Pero, makitaan mo sa CCTV, alam mo, nag-overtake siya. Okay? Nag-overtake. Para si Petix, para si Ingaling. Okay. Nag-overtake si Ingaling sa saan ka, pila ko to ka, kakuhan ka, kotse sa kakya naging overtake ka na. Actually, may nagkasunod din ka na nga mga rider, mga motor, mga big bikers, mga bikers. Yat ay mo sa pihak umaki. Yat ay mo nag-overtake. Pag-overtake na, nag-sumobra imaw sa lane. Na timing man niya si Petix, palugar kong gidman tunta. So, bingong-bangod sa kadasig kong padagagan. Alam niyo naman yung mga riders, eto hindi naman lahat, ha,

nagamotor man ako, kaya ako personally, ma-observe ko gid ana rong mga kapwa ko motorista nga nagaagi sa highway. Pilang beses na gid ako nga naka sumagang, nakasabay itong dayon nga mga big bikers. Oo. Ay, grabe. Kung nervyoso ka, gulpi nga ron niya magpaburhot, maharubhub randa nga tambotso, maalsa taring atay. Oo. Kung nervyoso ka, kung makibuton ka, maalsa taring atay, makibot ka, giting masimplang katuot ah. Kay man, gulpi ka nanda nga ron niya paburhutan ko, anda nga kwan niya. Alam ko yung parang walang sadawas at ipakialam. May ano pa gani, may instances? Yung area o pa-stern? I don't know kung may ano sa daka to, may motorcade or what? Naka-red light, ha? Naka-red light. Naka-red light. Pero naka-gose. Ano na sa naman? Diba? Beating the red light, naka-red light. Tapos, dire-diretso ka? See? Hindi takaw disgrasagin pag mga makaroon niya mga sitwa. Diba? E feeling tananda, eto, hindi tanan ha. Sorry gid kung may natunatamaan man kamo sa mga haras-haras at anarang mga pana, ng mga motorista. Pero itong, ano, abuot agid ako nga na eksperensyahan. O dumiuna mat ang mga bikers na they're responsible pag-abot sa karsada, napalugar, pero hindi pa pwedeng kung sa mga busy streets magtauman ka mo it kortesiya sa kapwa nyo nga motorista. Kailangan nyo talaga magpinaburhot ka inyo nga ron niya. Magpinaburhot ka kung pamati. Ano ba nga namin kung jet yat ano nga nag-aagi sa gilid mo kung amatay hihagingan kapag, ha? Medyo may magamig pangahangin kay mo nga nag-aagi. Grabe! Diba? Nambag ko rin kayo, siyempre nag-drive man ako. Nag-drive man ako at motor. Oh. Ano kita biya nga kung kapasidad nga mag ano kita biya kung kapasidad nga di ba? Ano kita biya kapasidad magpadasig ako na nervyos gani ako magpadasig na gaganit mo to tapos makitaan mo rin mga kaibahan sa karsada nga kung magpadagaganit mo to abitan ni Moy anda taro karsada oh. So, nagdagahigkap pa itkabuhi it iba? Ha? Nagdagahigkap pa itkabuhi it iba? At kung gusto mo tagano, kung ginadalian mo, taray mo nga kabuhi, ayaw tanakunta magdagahigit iba. Alin mo gani? Mabang, ay disgrasya gani. Titit say gani, oo nga ni disgrasya. Pero, rudoy niya mga bagay, kung nagaisip ka itmayad, kung motorista ka, sayin mga ro disgrasya, in, although, inaagin aper, meron disgrasya. Pero, kung nagahagong ka, kung nag-iisip ka itmayad, pwede matakunta kahit papano, malikawan, minus-minusan dong rong injury or magiging epekto, itdisgrasya. Di ba ga? Ano ganyan yung ginadanalian? Oh, galing ka po, kakarira ka mo sa karsada, ginubratan yung nga karirahan dong ano. Ginobran yung racetrack dong highway. Nga abitan ninyo inyo taro karsada. Nga may una nga iba nga mga motorista at ana nga gusto ta na makauli ag makaagto sa lugar nga safe. Gusto na ta makauli kay may pamilya nga nagahugat kanda. Gusto na makaabot sa lugar nga agtuna na da kay gusto na magrelax to, gusto na da mabisit ahon sa dato, may agtunan sa dato. Di ikaw nga haras-haras nga motorista, magdahig imo sa, di ba? Sa mga motorista at anang, di ko gitana maubos maisip nga, hamat na yung mga karoon niya klase nga mga, ano ba, nga mga kainu-ino, at mga, ano nga ra, mga tawon. Pero kung, imagine, mga agaw ko at imot lugar, sayid mo nga nagataris-taris pero sa gakyan. Magkuta kung pagpaburuhot mo ka sa gakyan, mukha prino, gagit-gulpi, kundi ikaw marabalintong.

0: pwedeng mag-brain with gulpi. Eh, kung madasig na gagawin mo, di ka man nabalintong eh. Ha? Matambling ka man kung mag-brainok at gulpi. Kung ano ka kung sa mga masako nga lugar, may distansya ka gin sa imong ginasundan, nga makaminor ka pa baga, in case nga, may kasubuang ka, may nag-overtake man sa piha, makaminor ka pa, nga may distansya ka pa nga makaminor na, hindi ka makabunggo, hindi ka man mabunggo. Makaroon lang baga konta. Galing lang kay, ganyan ang bata nga, hindi man siguro mahambagid nga, hilaw nga kamatayon wa, kay, balik kita sa sitwasyon baga nga, ambag ko gani, nga ro, kabuhi naton, hindi ta masairan kung hinuno kita maduwa sa babaw at kalibutan. Wait, ginatawag nga hilaw nga kamatayon, talagang oras na niya. Yun na lang siguro ato niya pag-isipon, oras na niya. Sa ganong paraan nga lang, sa natong pamaagi na duga ra kabuhi, pero talagang panahonan niya. Ano, ginato nga chimpo, nintak na ang ginato nga oras para kana, nga maduga imaw sa babaw at kalibutan. Diba? Pero syempre masakit sa pamilya kay natural. Diba? Masakit sa pamilya, of course, di natin dun ma-deny. Di natin mailikaw o makaroon niya klase nga baga tiyagon sinsan dat ano nadugaan. No? Nadugaan it mahal sa kabuhi. Diba? Nadugaan it kapamilya. Ay, di natin dun pwede nga di natin pwedeng ibaliwala pero anda nga baga tiyagon. Pero, para rong pag rong acceptance ga ginatawag sa makarnya klase nga sitwasyon hay isipon ta nga hasta di karon lang gid rong ana nga kabu kay gindagaman sa ospital di ba gin revive man it mga doktor gin tatap man but still nga bangod sa malala nga injury nga ana nga na angkon sa nang tabo nga disgrasya. Doon niya, hindi na siya nakasurvive. Pero talagang oras na niya. Kamba ko gani, pero kabuhi itawo, mamba kita nga, kung talagang hindi mo pa oras, kahit ano pang gawin sa'yo, kahit sa tantaron ka pa, palido ka lang, pero buhi ka. Diba? Pero since nga panahonan niya talaga yun, oras na na-chimpo ko na. Siguro para sa family also, siyempre para to give them comfort, no, nga una-unahan lang naman tayo dito sa mundo, eh, no? Una-una man lang man kita sa matuod lang dito. Sa matuod nga istorya, una-unahan lang dito. O durong sakit, hindi kita rin natin mailikaw, na kita rin patsyagan kita niya. Mabatsyagan mo rin kasubo, kasakit kasi, ete, basically, hindi mo na siya makikita, di uni mo makaiba, di uni mo makaistorya, di mo na siya maramdaman. Di mo na siya mahahawakan, hindi uni mo, sana, di ba, lalo sa pamilya na, sa asawa na, sa mga unga na, ginikanan na, igmangod na, di ba? So, pero yun tong ginahambal baga natin niya, although, rung dahilan is disgrasya, pero talagang oras na niya yun, na hindi na talaga natin pwedeng pigilan. It's uncontrollable. No, rung nagkaganabo sa kabuhi nato. Dito natin mapunggan kung ano man rung nakatakda ang nagkaganabo sa kabuhi nato. Walang sino mang makakapagpigil yan. Wa man it bisan sino nga makapugong kung ano rung matabo katon hinagahin isa kinana it mga magulang. May 18 minutos na nagtariwan sa oras at alas 2, mga palangga. Rong inyo nga mga greetings, of course, our topic this afternoon at pagkapanumbalikan pagkatapos gidyamang. It important nga mga reminders, kindly stand by.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, ay, akong nga problema, ay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang manami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
8: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.

0: products. Join na! San Miguel Peel & Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak Navara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
2: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong binargo. Nagamay ang akong nabuyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
6: Si Mark po to, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang, maganda yung niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin. Talagang nakakagintawa, Kuya Boy.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

Alright, welcome back mga palangga sa ating pagpangalagad. May 27 minutos yung nagdaliwan sa oras. It alas 2 sa ating programa sa mga bago gidyama nga nakabukas. Sa antang mga monitor, hi, okay lang yan. Ay, may chimpo pa man kamo. nakaabot pagid man kamo sa aton nga ano, last part ko aton nga programa makaron nya hapon. Kasi may gusto pa kamong i-greet. Ha? Bumoy sa buko. Sa kanya na lang itanong, baka may alam pa yun. Itanong sa buko. Bubuy sa buko. Ikaw talaga ang kula. Ami programa, may dati sa Boracay, itanong sa buko. Kakalaan mo yung bubuy sa buko. Naging tsakto ah. Sa ako na naman kasi Mario, once again, good afternoon, gida. Nanay Chita, Sorsa, nasa barangay Undoy sa Banwa, Itibahay, nay, mayad-ayad gid nga hapon o nakimo. Gatay ka sa much gid sa imo nga pag-monitor sa pagpangalagad makaron nga adlaw. Sa mga gusto pong may i-greet, okay, so, greet nyo na. Oh, sa ato niya pagpangalagad kay Tawata Chimpuron sa ato niya programa. Sa mga nag-birthday today, September 1, para may mga friends ako nag-birthday today. Sino nga yun? Friends sa Facebook. May mga friends sa Facebook nga nag-birthday today. Kaya nag-remind si ano, Lolo Mitz nga may nag-celebrate yung 8th birthday sa ako niya mga friends sa Facebook. Well, happy birthday doon na kayo tanan-tanan. And hopefully, ma-enjoy ninyo rin yung special nga adlaw. Ano man yung celebration ng inyong gina-celebrar. Makaroon nga adlaw, it's sa Martes, September 1. I just enjoy the show. Just enjoy the show. Just enjoy the celebration, okay? And magdahan yang gid sa pag-uli, di magpasobra itinom. Ah, hindi kung hindi na kaya nga mag-drive, kung yung mga sigakyan ka mga daga, ag hindi na kaya mag-drive, magpasober up anay, magpaumpawagin anay, no? Paupay huway, no? Better to ano na lang. Ano ganyan tawag na dakaraw. Mas mayad nga kung nagabiyahe ikaw, gusto mo gid mag-uli, magpahatod ka un lang ran. Mas safe pa yan, ihatod ka man. Natural nga hatod kimo pukon but ay itilong. Bas ihatod ka man kay imong kainuman o kay imong kumpara nga hilong at tabal dagit. Basi maghatod na kimo rin, kumpare mo yung kainuman mo nga hilong man ay tibal dagit. So, kung hindi ka rin gusto nga mag, ano, magpalipas it oras nga, di makauli, ay di magpahatod yun na kamo, ay wala nyo sa gakyan. Ha, magpahatod ka mo sa mga, ano, sa may, ano pa, may alin tropa ba, masama tino para ano ba ino-ino. Kaya mabudlay kung nakainom gid, no, ag, hindi lang basta nakainom, kung hilong ka, ganyan, nag-drive kay, di mo na makontrol di mo nga pulso, di mo nga pag, di ba, di mo nga pag-drive, ay, siyempre, di mo nga vision, di mo nga isip, ay, ano na, no, apektado because of the alcohol. So, na-notice nyo, although, hindi man tanang yung disgrasya sa sagakyan, ay, bangod nga rong driver hilong, but, para mas safe ka, gid, eh, siyempre, pagpahuway, anay, ano, gid, abirawasang oras, dewang oras nga makapasober up ka, no, makapaumpaw, it, imo nga ininom aga sakalang galing mag-uli, no? Much better na yan na safe kat imo nga ano ba nga mag-drive kaysa sa piliton magiting sarili nga mag-drive nga hilong ka. So ano gidron eh, di gid mawaga sa occasion abi nga waitagay kay the boring gidrong bisan wa mangyari occasion pero rin bang may ano kayo may mga meeting di abanse. Super pa sa mga politiko may meeting di abanse. Yung pa nakililita kayo wa man yanin ninyo gin planuhan no manami pag ani makaruna dong mga nakaplano gani puro lang drawing pero yung nakililita ka mo nga yung bang hindi naman yung planano nga magkililita ka mo hindi gid maiwasan dal pero pareho malaka mo nga tanggero hindi gid mawaga nga wagi ta na it nang tagay kay manami ta restorya kami una ayo na nga gina pasapasa nga baso ba.
tas kanya-kanya dayon it ang ano, kanya-kanya dayon it bida it istorya mga ba? Kanya-kanya dayon pasikat it istorya te baldagin. So, ay, do yun eh, basta kung nakainom na, medyo agang-agang doon pa matyag, magpahuway lang kita na eh, bago magulit, kapit pa kami, may ga-drive ka mo itsagak yan, di ba? So, abuo ng mga aksidente nga nagkaganabo kayo ng mga driver na kainom, hilong, o kay ibaw tabi rin mo nga vision, rin mo nga pananawa, abin ni mo, diretso rong dagan kasi kurbada, tagali. Tabi ni mo, diretso, agali pustit, agali rin mo ginatumbok kasi isipan nyo baga. So, because apektado rin mo nga vision, rin mo nga pamantawan, rin mo nga isip, o kapit pa kung bisa oras at gabi, magamigro, chimpo, ay! Gas-shot ganyan ako sa kanal nga bukod ako tilong. Napiyungan tan ako. Sabi ako nakainom. Sabi ako nilong ka. Yung sipon ko rata buka ko medyo, di ba, pasagamat ko sa Ginoo ba, medyo natagbuko ka naman sa sarili mo nga. Yung bang, parang in the blink of an eye lang, parang segundos lang git. Yung mag 3 seconds, yung git, 3 seconds, 5 seconds nga. Medyo na dugaan kait ng kwan, animo kay sa kaduhuygon. Abugtaw ka, bigla kang nagising, tukotin mo sa kanal, o si ipabaga ninyo, no? So, although haba taga nilang disgrasya, di ba? Ay inagita na ron, pero mas gita nga magiging maingat kita, kahit kung nakainom ka mo, ayaw ka mo mapasamang-sama nga mag-uli. Okay, patod ka mo, or magpahuway-huway gid-anay. O, message na lang, turo nagahugat sa inyo, eh nga. Malikat uli kay medyo ang agang ring pamatsyag mo mapahuway-huway ka anay maintindihan matanandaron anor andang gusto mauli ka nga hilong o ay mas safe ka kung nakapahuway-huway ka imo kay medyo una gon sa focus ra imo nga isip nakapahuway ra imo gawas imo pa ininom imong mata at ti manami yun imo po pamatsyag kay nakapahuway-huway kay nakapahuway-huway ka yun o kay ambag ko kaniyam sa Pilipinas, hindi talaga, kumbaga hindi magiging mas masaya ang isang celebration kung walang inuman. Yan, o tanawa na tabo, mas tangalan, kainaw ka, kainuman, binuno na raan ng kainuman, sipa ba nga? Oh. Pero syempre dapat kung nagainom, ay wag ilagay sa ulo. Actually, diretso naman sa tiyan yan eh. Diba kung kainom ka, diretso sa tiyan, mamanagasaka sa ulo. O galerong iba, may, although ginadiretso sa tiyan, pero nung iba ginapasaka na sa uwar, espiritu. O, te. Kay bangod nga, mas malala, randang, mas malala ang espiritu na nagsaka sa utak na, kaysa sa tiyan niya, kung takong iihi niya to, hay, maduga, matakunta man, hay, paano, hay, ato, di ba, randang kasadyahan, inom-inom, ay, nauli pa sa buhunan, o, sa pagpamuno, hay, te. Ano ka man, manoo ka man, natabo na. Ring-ring hambang, di mo na pwedeng ma-rewind yun, ha? Kung pwede, di sana nangyari. O gali lang kay, ganun ang buhay natin eh. Continuous playing yan. Walang rewind. Hindi ka pwedeng, you know, di mo na pwedeng ulitin. Kung ano yung nangyari kaninang umaga, hindi mo na pwedeng ma-delete. Di mo na pwedeng ma-erase. Nangyari na yun. Natabo yun. So ang buhay natin ay tuloy-tuloy na lang. Tuloy-tuloy hanggang mamaya, hanggang bukas. Tomorrow, iba na naman. So ginahamba ganin nato, niyan, kung may pagkakataon, panahon ka nga, ang gagawin mo ay magiging tama, eh, gawin ang tama. Pero syempre, hindi ako makita ko sa punto nga, bilang tao, we are born sinners talaga. Natawo kayo sa babat kalibutan niya makasasaga. So, rung saga nga nahihimo naton, namanata nga kasaganan. Although kita tinubos yung Ginoo sa aton niya mga saga, but still, kita nga mga tao, gitawa na freedom. Tawa na kita kahilwayan to choose. Himuon do mga bagay nga gusto it imo nga gawas, imong kaugalingon, dung free will, dung freedom, gintao ka ton it Ginoo. And dong freedom ag free will ang ito ay Ginoo. Kasama din po dyan yung aton niya freedom ag free will nga magpangayo man it patawad sa Ginoo every time nga nagakasaga kita rong Ginoo bukod kapareho ka to niya tawo nga
makahimok at saga sam beses sa imong isig katawo, pwede ka pa na nang mapasensya. Himuan mo uman itsaga pangaywang beses, pangatlong beses, wala ka ng chance. Yung iba din na nagbibigay ng second chance. Pero ang Panginoon, kahit paulit-ulit kang nagkakasala, paulit-ulit kang nagkakamali, paulit-ulit ka mong humihingi ng tawad, still, araw-araw na tanang kaguoy, ang pagigugma at Ginoo, wala kong limit yan. Kahit ilang ulit kang nagkasala at ilang ulit kang humingi ng tawad, doon Ginoo haom ang magpatawad ka ton for me. So, importante lang na you are sincere. Sa iba't Ginoo rong sugod it imo nga tagipusoon, di ba, Ma'am Ros? Ros Vilinda Santos Villaruel. Oh, Ma'am, hello sa'yo. Ang amon niyam, Provincial Federated Parent Teacher Association President, si Ma'am Ros Vilinda Santos Villaruel of Libacaw. Mayrayad gid nga hapon, Madam. Thank you so much for watching. So, rin ako niya ginambal, no? Yan po yung aking sinasabi sa inyong lahat, mga palangga. Diba? Mahalin po natin yung ating buhay. Hindi lang para sa atin. May mga pamilya kita nga nagahugat ka ton. May mga unga, may mga asawa ka mo, may igmanghod, may ginikanan. Nga, paghalin niya sa inyong kapagay, nga andaman niya, pinapangamuyo, nga makauli man ka mo, it's safe. So, be safe always. Lalo kung mga nagabiyahe. So, kung mga nakainom na ka mo, halin ka mo sa mga okasyon, magpahinga na lang muna. Magpatawhay, magpakalma, bago magbiyahe. Para maiwas gid sa kung ano man nga mga disgrasya sa karsada. Okay? Kay abuon nga mga sitwasyon nga makaroon gid ro naga ano, makaroon doon mga nagakaganabo because hilong doon driver, nagadrive it sa kakyan, natuwugan, napiyungan. Rumpo ko niya, niwa nga ni nakainom, wa nga ni nakabuko niya ni tilonghay. Diba? Nagkakaroon pa ng ganong klase mga disgrasya sa kalsada. Much more kung uwa ka sa tama nga painu-ino, hilong ka. Uwa ka sa tamang, uwa sa tama nga wisyo rin mga isip, rin mga pamantawa, nag-ikis-ikis, abini mo, hay, straight rung dagan, gasi, paliko-liko, tanagali. Rin mong ginatumbok, gali, abako gani, pustina, akala mo, kalsada pa. Gali rin sa unahan, pustina. So, diba? Ma ano ka lang, makatagumpao ka lang, ay nag ano ka na, tumambling ka na, sumimplang ka na. Alas 2:40 oras at kapagpangalagad oras, hatid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix. Ang kaping talagang, ito talagang masasabi ko kahit oras-oras maitong inumin, walang, hindi ka malalasing. Hindi ka malalasing, hindi ka mahilong, hindi ka ma-overdose, hindi ka... Walang anumang masamang epekto sa katawan, bagkos ito po ay nagbibigay na magandang epekto sa ating kalusugan ng pag-inom ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mga palangga. Because ano mga ingredients like malunggay, ampalaya, serpentina, turmeric, okay, stevia, coffee, organic coffee, non-fat creamer, and meron pa siyang ginseng. Sipa nyo baga, daan ang ingredients. So, ano yan? Mahambal ta nga, hindi siya putyo-putyo. Oh, alam nyo naman, do vitamina nga makuha mo sa asa malunggay, sa ampalaya, isipan nyo baga? Oh, turmeric. Oh, so wala pong ano yan, walang kaduda-duda. So, ang More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mga palangga available doon. Una sa Nabas, sa Sulanoy Haroy, dressed chicken and frozen, tama ba? And the frozen foods sila sa Nabas Public Market. Available on Arong Kape. Sa Tangalan, sa JJ Store, sa Tangalan Public Market. Una sa Makato, sa Bilyone Store. Poblasyon Makato. Sa Malinaw, sa Antoninos Drug Store. Sa Malinaw Public Market. Yeah. Sa Malinaw, yung Antoninos Drug Store. Sa Malina Public Market, sa Lezo, o na sa Lezo Multipurpose Cooperative, sa Lezo Public Market, sa Numancia, sa Maypas Drug Store, una sa May Poblasyon Numancia, and of course, una sa Carol's Pharmacy. Sa Carol's Pharmacy, na sa May Bulwang, Barangay Bulwang sa Highway, tabukiya sa Kalibo, sa ANC Drug Store, at ubang gini mauron itam
Filipino Bakery na sa may shopping center. Una man sa Carl's Pharmacy sa stall number 24. Iyan man dun yung mga side. Sa may Bantigi, ano nga dati ron ho, ng beauty salon. Beauty salon na yan ngayon. So, inaga ka-iping man, it, dong Carl's Pharmacy, iyan na sa Kalibo Branch. And of course, iya sa may Regala, Martilino sa Trahi Pharmacy, sa St. Anne's Pharmacy, una sa may Regalado, sa Mabini, una sa Vitamed Pharmacy, Vitamed Pharmacy, sa Nias Drugstore, ag sa Tias Pharmacy. Tatlo na ron natin ka butika rong available dong aton yung More Power Coffee. Una sa may Barangay Pook sa Jaime Cardinal Sin Avenue sa Barangay Pook, Kalibo bago mag Kalibo International Airport sa All-in-One Convenience Store. May kapi tayo dyan mga palangga. Sa Banga, sa J3M3 Drugstore, sa Banga Public Market, sa Libakaw, sa Neck Store, sa Libakaw Public Market, and sa Pukid Store, una sa Altavas Public Market. Doon dong mga drugstores, butika, tindahan, nga available dong aton niya kape. Try nyo lang. Walang pong mangyayaring masama sa inyo. Pagiging curious ng isang tao, minsan dyan po ang nagbibigay sa atin ng magandang resulta. Kung curious kasi sa bagay, kailangan mo talagang kung curious kasi sa pagkain, kailangan mo talaga siyang tikman. Sa inumin, kung curious ka sa ginawin na kainakon niya kape, try mo. Diba? Basi kung royon dong sabat sa imong matagal ng panalangin. Diba? May mga nabatsyagan ka sa gawas mo, may discomfort ka sa tiyan mo. May something like, nababatsyagan ka sa gawas mo. Diba? Ginhaba na to niya. Parang masama yung ano ko, masama yung tiyan ko, mahina yung aking panunaw. May mga ganun, di ba? Mahina yung panunaw. Kaya hindi ka masyado makapagbawas everyday, na importante yan. Importante nagbabawas tayo everyday, no? Dahil according sa mga doktor, the normal ha, na dapat nagbabawas ka araw-araw, once or twice a day. Yan. Di pag sumobra ka na dyan, iba na yan. Malus bawel ka na, but ang normal is once or twice a day because everyday kumakain ka. Araw-araw kumakain ka, sa meaning, doon mga residue na yan, rung pagkain, nawala, nakuha na ng katawan mo yung nutrients, yung vitamina dyan, siyempre meron ng waste yan. So pag hindi mo na ilabas yung toxic na yan sa katawan, di ba pag hindi ka pa nakapag-poops 1 to 2 days, 2 to 3 days, mabigat sa pakiramdam, natural. Kaya nag-a-count ka adlaw-adlaw, imagine,

kasi toxic naman yan sa katawan. So, itry nyo ang more power isa yan sa kanyang target sa katawan natin because magiging isa siya sa mga siya ang gagawa ng paraan ng toxic sa katawan mo, sa tiyan mo in particular. Ipupush niya yan palabas. Try nyo lang! Walang masama at walang masamang mangyayari sa inyo once itry nyo ang kaping More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Alright, may 46 minutos na nagtaliwan sa oras, alas 2 oras na para sa ating mga shouters. Shouters. Tagasigaw. Yung mga nag-send ng kanilang mga greetings. 13 minutes, parang maikling panahon para sa isang topic. Hopefully tomorrow talaga. Abo-abira ako niya mga gipang wakal kaina. Pasensya gid kamuha kay once nga nakumpisa abi ako itambal dire-diretso na yan. So kung amatindi una ako matatakol do topic nga kinahanglan naton or na i-prepare ko for this program because syempre na-adjust in ako nga nagpop up sa isip na ako nga nahahambal ko at nagahaba do ako ni Litania. Pero ang hindi ko pwedeng palampasin siyempre yung mga greetings nyo kay kahuya man sa inyong apart. Kaina pa ka mo naghugat. Isang oras na. Wala pa nag-greet ro ako niya. Wala pa nabasa ako niya greetings. Pareho ko ako niya hipag na gwapa. Ay ate baby. O oh, ano nga message sa 1 hour ago na. Oh by the way, hello June. Oh si June kay naguba ko na nga cellphone. Oh kaya I don't know, sa radyo ko rin mag-monitor this afternoon sa program. Una sa bandwidth ba nga sa ating mga palautwasers nga nag-monitor sa aton nga, sa ating programa, particular sa radyo, may naigid nga hapon ah. Sige, good afternoon man te, sa ako niya hipag dyan sa Barangay Albasan, sa bandwidth naman siya, Arsenio, Marilyn, good afternoon din madam. Ma'am Betpat sa Germany, good morning ma'am. Oh, may naigid nga hapon niya kamon. Nakikinig po ako habang naglalakad papunta yung trabaho. Ingat-ingat, Ma'am Bet-Bet. Ako niya batchmate kay Sir Arles Galion. Nasa aton niya naman siya, MPS. Might I get nga hapon, Sir Arles. And of course, aton una nga mga kagrupo nga mga miyembro at aton niya Philippine National Police sa naman siya, Municipal Police Station. Might I get nga hapon. And thank you so much again for watching sa aton niya programa. Matt Bell Abindao de la Cruz. Ba, pariente ba? Ma pariente ta. Ba, ako de la Cruz. Ba, mga pariente. Ako ba na gabi na pariente? Ka ba mataga pa pariente? Ba, ikakon. Ba, ako taga pa pariente. Good afternoon, Tita Elias. And pa shout out man. Kami iya sa Yapak, Poca Beach. Oh, banlayo. Ah, kumusta na Poca Beach man? Buhay ko takon. Marakagta sa Poca Beach. Kasi Sid Labindao ang De La Cruz family. May nagkit niya hapon na kinyo ha. O na sa Barangay Yapak, particular sa Poca Beach. Te, abo man niya bisita, makaroon. Oh, kaya namin ito ang beach ha. Nasa ano, namin andang baybayon sa Poca Beach. May nagkit niya hapon na kay Ma Matt Bell. Matt Bell ba? Tama ba? Oh, tama. Labindao De La Cruz. At yung mata ko nalilgalimag yapon. Eh, doble vista man. Once again, kay Ma'am Ros Belinda Santos Villarreal, well, do amon nga guwapahon and very active and energetic nga presidente na Provincial Federated PTA. O, oh, imoro amon nga presidente at bilog nga Auckland Province. Imoro amon nga president. So, from Libakaw, Auckland. Thank you so much, good Madam Ros Belinda Villarreal. Oh, thank you. Okay. Thank you, Ma'am Leos. We love you. Thank you so much, Madam. From Auckland Provincial Federated PTA Officers, mabuhay po ang inyong programa. Salamat, Ma'am. And, sige ah. Story lang kita sa GC. Basa-basa lang. Kami weather forecaster. Kami ang amon niya, Federated PTA President Itnabas. De La Cruz lang to, Sir Reynard De La Cruz. Ang amon niya, forecaster. Weather forecaster. Pero kami mga updates sa may update kami sa weather kaysa MDR mo. Connected mo sa MDR at Banwang Anabas. Anyways, sa aton nga, pagpatayon, may 51 minutos na nagtaliwan sa oras alas 2. Sabi ko gani, it's alanganin na rin na oras for

0: us to have a topic, no, and a discussion with regards our topic this afternoon. But siguro sa finally, no, sa akon lang nga gusto nga i-remind sa aton nga mga kaigmanghuran nga, although ro aton nga pagpangabuhi sa babot kalibutan is it's very tough, no, and mapudlay, pero hindi naman ganun everyday, di ba? Ma-experience naman rong kasadya, halipay. It's a mixed emotions. It's a roller coaster ride nga nagapangabuhi kita sa ibabawit kalibutan. Rako niyang gid for me nga gina-remind kinyo every time nga nagatao ako it, a reminder sa program naton is just, but ano man dong mga nagakaganabo sa ato niya kabuhi, never give up. Sa mga pamilya, like, sa mga recently nga nagkaganabo nga mga sitwasyon, aksidente, no? Is nga probinsya itaklan. Imagine, naisip ko nung, kailan ba, nung weekend, grabe rong mga balita, puro patay. Puro patay. Oo. Nakita niya patay nga to. O manan ko, nakita niya patay nga to yung sa karinteryo, assistant cook. Sa may dumga, no, nahugog to sa medyo pilas-pilas nga to, kaibahan ko anang motor. And then, may namatay pagid nga, doon nga ni si Petix. Then, basta marami mga pangyayari, no, sa ato niya kabo. Basta po sa anda mga pamilya, nga, syempre, physically, hindi nila makakasama yung member of their family, their son, their siblings, their brothers, their sisters, their husband, their wife, or whatever. Doon niya mga bagay nagatauman ka toon it courage. Kaisog ba to? Na makipaglaban sa buhay. Kaya naman talaga eh, no? Ruato niya kabuhi sa ibabaw't kalibutan. Sa matuod lang gid is more on pakikipaglaban. Diba? Nakikipaglaban ka halos araw-araw. Saan mo nga kabuhi? Nakikipaglaban ka. Alam nyo ba yun o hindi nyo alam? Araw-araw nakikipaglaban ka. Nakikipaglaban ka sa hamon ng buwan. Totoo yan. Hindi nyo lang talaga siguro mas ma-differentiate ka anong klaseng pakikipaglaban. Pero sa araw-araw nga nagkakabuhi kita isa babo at kalibutan, may mga laban tayo na minsan hindi natin nanonotice na nakikipaglaban ka pa lang. Pero nangyayari. Nakikipaglaban ka kung paano ka mabuhay. So, anong klaseng laban yun? Nakikipaglaban ka, nagtatrabaho ka. Diba? Nagapangita ka para sa pamilya mo. Nagapangita ka para sa sarili mo. Nagapangita ka para sa buong pamilya na binubuhay. May kanya-kanya tayong laban. Alam nyo yan. May kanya-kanya tayong laban sa buhay. And hopefully, hindi kita magiging ano ba nga ra? Talawan. Hindi ka magiging ibang susuko ka kaagad because para hindi mo na kaya. Kasi once sumuko ka, mangyayari niyan. May mga tanong ka mananatili sa iyong isip. Tapos, ikaw mismo magtatanong sa sarili mo. Ano kaya yung nangyari kung lumaban pa? Diba? Kasi kung lumaban ka, yung mga tanong na yan, yung mga what if sa isip mo, mapipigyan mo yun ng kasagutan lahat. Diba? Kung gin-try mo, kung lumaban ka, kung nag-take ka ng risk, that's the term. Dahil doon ato niya kabuhi. Doon ato niya kabuhi. Araw-araw din, nagapangatubang kita itirisgo. So, para magkaroon ng sagot, rong imong mga pangutana sa imong isip, kailangan mong gawin yung mga bagay na pag na malalaman mo yung magiging sagot sa mga tanong. Kabudlay, abi. Hindi kasi masasagot yan ng iba. Di ba nga, Arby? Ako man, Ma'am Lils, makainom ako, akon idagong pusod ako nag-gab... Ah, okay. Diba? Dung imo nga mga pangutana, hindi yan masagot ng iba unless kung hindi mo hanapan ng kasagutan. Paano malalaman ang sagot sa iyong mga katanungan? You have to take the risk. Kailangan mong gawin para malaman mo ang resulta sa mga desisyon niya dapat ni mong pagahin. Walang masama ang magiging risk taker basta alam mo kung anong klaseng risk ang iyong kakaharapin. Although, sometimes, pabarabara kita itpag-desisyon sa ato niya sarili, sa ato niya kabuhi. But it's part of the game. Part dun it ato niya journey, yes, ibabaw at kalibutan sa tuod lang git. Kay, hindi, wa man it, may mambagi mo nga, huwag mong gawin yan kasi baka mag-failed ka. Kung meron mo magsasabi sa'yo niyan, yan yung mga tao na hindi rin nila ginawa. O hindi rin sila nag-take ng risk para gawin ang isang bagay. Diba? Pero mas mayad gihapon nga kung may gusto kang gawin, gawin mo. Habang may panahon ka pa. Hasta may tiyempo ka pa. Hasta nga may pagkakataon kang magawa yan. Obra ha? Kaya maabot nung oras nga wala ka na talagang panahon. Mahambal ka nga. Sayang. Sayang. Ngayon lang tayo nagkatagpo. Sabi ka na. Pero hindi naman tsakti yung kanta na eh. Nagkatagpo. Nanghihinayang puso. O, diba? So, para wala kang panghihinayangan sa buhay. Kung ano yung gusto mo gawin. Gawin mo kung may pagkakataon ka. Huwag kang matakot. Kasi madalas, takot talaga yung nagiging rason kung bakit hindi ka nagtitake ng risk. Natatakot ka kasi nga mag-failed ka. Hadlok ikaw nga mapasyawan ka sa paghimuon mo ron base. Ganito base ka. So kung ganun ang magiging mindset mo, talagang hanggang dyan ka lang. Hindi ka mag-grow. Hindi mo ma-explore kung ano pa ang mga bagay-bagay sa mundo since natatakot ka nga mag-failed ka. Diba? Natatakot kang mabigo ka or hindi ka magiging successful. And alam mo, hindi mo naman ma-appreciate yung success once na hindi mo na naranasan na mag-fail. Oo, totoo yan. Hindi mo ma-appreciate yung kadagagan kung wa mo maagyan yung kapasgawan. Mas ma-appreciate mo talaga na ang tagumpay once na dumaan ka sa maraming kabigo. Diba? It's worth nga nakipaglaban ka. Worth it! Reimo nga pakipagsukol kung naagyan mo man niya na dapa ka ng ilang beses. But at the end, diba? At the end of the game, nagiging madinagagon ka. Andyan ang pinakamasarap na tagumpay nga imo nga maranasan sa imo nga kabuhi once na marami kang failure nga naagyan sa iyong mga kapatid. Kaya huwag kayong matakot mag-fail. Huwag kayong matakot mabigo. Even sa pag-ibig. Di ba ka? Hindi naman lahat ng gusto mo magustuhan ka. Gets nyo? Hindi man ako, kung may nagustuhan, ako hindi man ibig sabihin nun nga, nung nagustuhan ko, gusto man ako. So, meaning it's a failure. Why? May gusto ko ima, pero wala man ako na gusto eh. So, masasaktan ka. Pero once nga, may tao kang nagustuhan, at din nagustuhan ka din, o diba, maramdaman mo rin yung happiness. So, na-differentiate mo yung feeling ng sakit at saya. Lungkot at saya. Nalungkot ka nung nag-fail ka kasi yung taong gusto mo, hindi ka gusto. Nung nagkaroon ka rin ng pagkakataon na may nagustuhan ka ulit at nagustuhan ka din, o diba, masaya sa feeling. So, na-differentiate mo yung lungkot at saya. Ay, success talaga, no? Ganito pala ang feeling pag masaya kasi Nung una, nag-failed ako eh. Kasi yung taong gusto ko, walang gusto sa akin. Ngayon, may nagustuhan ako ulit at dinagustuhan din ako. De, perfect. Wala chimpo. Igan ganun. Wala naman ta chimpo until tomorrow sa Miyerkules edition. Papangalagad programang palautuasan mo. Thank you so much, kid, mga palanggas, sa inyong pag-iba sa pagpangalagad ta. Because, ano na tayo? Sobra na tayo sa oras. Ano na? Shout out si Ma'am Ross Vilinda. Dali lang ha, ako na naisingit. Ano si Ma'am? Arby. Ano nga to kayo na, Arby? Mm-hmm. Oh, shout out lang ko na sa Aklan Provincial Federated PTA Officers. So, di ko na kayo maisa-isa because... Thank you, Ma'am Leos. Okay, sige, sige, sige. Aba ni Arby. Ma'am, may ka-chat ako dyan. Mga Parents Association, isuryahan namon pagbutang it mga security guards sa mga elementary school. Mabugat kanda dutig 10 pesos pasweldo sa mga gwardiya, kaya isuryahan namon. Useless man doon do mga, okay. Actually, sa school namon, sa baybay, sa bais, may gin, ano talaga kami, may gin, mayamon talaga nga gin tauan it allowance, no? Part doon it amon niya monthly juice ng mga parents para sa allowance it magabantay. Parang security guard, tanod ima, barangay tanod, and then detailed ima nga na, kung mag-duty, detailed ima una nga patuman it security sa school. So, anyways, lahat naman na pag-uusapan yan, RB, so wala namang magiging, di ba, safety man it, mga unga sa school in particular ay hindi mo rin mabibili yan ng, it's a priceless actually, no? Importante nga magiging safe ng aton niya. Mga inunga sa school. Sige ah, wala naman ta champ. Once again, mga palaga, thank you so much, Gid. Sa inyo nga pag-iba kato sa pagpangalagad, makaroon niya adlaw, it Martes. So until tomorrow, sa Miyerkules nga edisyon, pagpangalagad programa. Palautwasan mo, of course, and still, with your masinadyahon. You're beautiful and cute, Tita Lils de la Cruz. Nag-aiwan din ako at mayroon niyong hapon. Salamat din sa inyong pagpamati. God bless us all and bye.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music. News and information. 88.5
0: Radyo Todo.

0: mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station. Station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo. Rock Todo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayad-ayad git. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee. Kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee. Maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Southon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: si Ma'am Annabelle ng Nueva Ecija.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Po,
0: saan po kami nag-coffee
1: ng rice coffee?
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Every morning. At saka minsan
0: pong
1: gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama,
1: Marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio. Hit after hit.
4: I love this station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station. Station with the best music, news, and information. 88.5.
2: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Yung nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patata na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. TDX 500 ang may powerful compound kanaga panubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo?
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music.
10: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako at power bagangara sa akong ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic at kapi nga rin tungod mabawal dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular dito ado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga raya abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isiha.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpitate. Ito po, saan ko nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isi ha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.

0: Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpitate. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
1: Thank you very
0: every
1: much.
0: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
0: Boy, maraming maraming pong salamat. At nung 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
2: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station. Station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East na may Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kaname agro-epekto ka akon na mayad-ayagin. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manaming nga frozen food products, patata na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Ikaw na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
4: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isiha.
7: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumi. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan ko nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, yan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At noong 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5
3: Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuare 18, ng taga Andagao. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ko nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ahay galinubog ta kwad daw tungod wag ta ko it power baga nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ko pirmi adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko ang medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gaininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawahol dito ang binipisyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abo kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malu,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
7: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Go! This is my radio. Hit after hit.
9: I love this station.
10: They're always on.
11: Radyo Todo. For the best variety of music.
12: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station. Station with the best music, news, and information. 88.5.
2: Radyo Todo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pin nga adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabalhaw git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gat adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapag sik sa ato.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Wala inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday.
9: Puna Tay?
8: Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-quit ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung...

0: Nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: The station with the best music news, and information. 88.5
4: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan,
4: testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
5: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong ng regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E,
6: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
5: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
8: buhay.
9: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
8: Magdulot ng enerhiya,
9: naglalayon sa malusog na balat,
8: malusog na puso,
9: at iba pang aspeto ng kalusugan.
8: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
9: ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino
8: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
9: at positibong buhay.
8: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
9: ay umaasa
8: na sa pamamagitan ng produktong ito,
9: ang kanilang mga suki
8: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
10: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
11: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
10: Sa buong Pilipinas.
11: Layuning maibahagi
10: ang kagalingang hatid
11: ng Rice Herbal Products.
10: Testimonya,
11: patotoo,
10: karanasan,
11: maging mga katanungan
10: sa pag-iinom at paggamit
11: ng Rice Herbal Products.
10: Ito na
11: ang inyong lingkod
10: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
11: Kuya Boy! Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladutunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palado dunay. At dyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14, okay, 25-in-1.

0: Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang kalusugan.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Jan-Jan.
0: Nanay Jan-Jan. Okay po, Nanay Jan-Jan, ano pong may paglilingkod ko po sa inyo?
1: Alam mo, boy, na ano yung kaibigan ka, kaibigan sabi niya, ang sarap talaga ni 25-in-1. Sabi niya, pipili na daw siya.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko pa nabigay ang number mo. Oo, kasi nagtrabaho kasi yan. So, sige lamang, pupunta ko dyan sa bahay niyo. Tapos, bahala na sa malayo ang bahay nila. Kasa sibulan. Sige, mag-ano ko, try my best na makapunta ko sa inyo, bibigay ko ang number ni Kuya Boy sa iyo. Sabi niya, ang sarap daw kahit ang nainom pa niya ay tatlo pa lang. Yung 35-in-1. Tapos siya, ang sarap ng tulog daw niya kahit tatlo pa bisis pa siya nakainom. Nakabili siya ng anim lang. Yung sabi niya, pag mag-tas, yun na siya sildo, bibili siya ng tubak. Sabi, ganyan nga, bili ka. Kaya sabi siya sa akin, sa iyo, ilan na? Yung ano, 14-in-1, mga 3 bucks pa lang. Tapos itong ano, 25-in-1, 2 bucks pa lang. Naubos ko na, hindi, malapit na maubos ng isa kasi 2 times kasi ako, get pa sa kapang tulong. Sabi ko ganun. Hello?
0: Mm-hmm. Yes po, Nanay. Go ahead po.
1: Oh, continue pala.
0: Tagasaan?
1: Makala ko, wala ka lang.
0: Tagasaan nga po kayo, Nanay? Tagasaan nga po kayo?
1: Dumaguete.
0: Opo.
1: Yeah, tapos sabi ko sa kanya, sige kay, ay, wala niyo, punta ko sa bahay niyo, tapos ibigay ko ang number ni Kuya Boy. Sa ilang bisis na, ano mo yun, nainom, sabi niya, sige, tatlo na, ngayong gabi, pang-apat. Pero, may resulta daw ka agad. Oo. Kasi, ang sarap na ng kanyang tulog. Oo, tapos, bagal siya magising, mga exactly 6 a.m. gising na siya.
0: Mm-hmm.
1: Then, agad na siya makapunta sa trabaho nila. Kung sa gabi daw, ang sarap na tulog niya. So, ang sarap talaga ng lasa ng 35-in-1. Sabi niya, mayroon din 14-in-1. Sabi, mayroon. Pero, siya, mag-try din daw siya sa 14-in-1. So, sabihin mo sa iba mga kaibigan mo na katrabaho mo. So, sasabihin ko sa kanila. Basta kayo, ibigay ko sa iyo ang number ni Kuya Boy sa iyo. Mm-hmm. Kapag may, ano ako, hindi ako, ano, matamad.
0: Mm-hmm.
1: Ganun ba?
0: Sige po.
1: Tapos,
0: maraming salamat.
1: Kuya Boy,
0: mm-hmm,
1: ang sarap talaga ng 25-in-1. Tapos, they are also, ibang ganda na ako talaga, no? Lalo akong gumaganda.
0: Yan. Oo oh, naman. Yan, lagi kang...
1: Ano kasi
0: oh, mas lalong gumaganda si Nanay Jan-Jan. Opo, nang dumagete. Opo.
1: Kasi ako eh.
0: Mm-hmm. Tama
1: kasi
0: po.
1: Kasi ang lahi namin kasi ako...
0: Yung, Mistisa.
1: Ano, git-git. Yeah, yung git-git-git. Father namin, yung lulo ng lula namin ay Pakistan. Tapos ang git-git-git yung mother namin, yung lula namin ay Arabian. Tapos natapag-asawa siya ng Estila. Ganon. Mixing-mixing na. Katulad ng rice to be mix.
0: Oh,
1: pala ko yung rice to be mix. Mixing-mixing blood.
0: Tama po. Tama po. Sige po. Nanay, maraming salamat po. Ah. Sana po ay patuloy pa rin yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. At na.
1: Tuloy-tuloy na ito eh.
0: sa?
1: Kasi kapag maubos ko na itong isang box dahil... Mm-hmm. Ang dalaw-dalawa kasi yung ano ko, 5 days, gano'n. Bibili na po.
0: Tama po. Mm-hmm. Sige po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po.
1: Mabuti mo ano pa yun dyan, ang rice coffee product. Ang sarap talaga.
0: Tama po.
1: Sana lahat ng mga hindi pa naka-sikin, hindi pa nila, na po, gagaling talaga siya. Just imagine na, 25 sang cup, andyan lahat. Oh my God. Sino hindi magagaling dyan? Ayan na ang 25 chunk cup. Tapos, paamoy-amoy mo pa. Ang sarap ng amoy. Oo. Tapos, masarap pa ang pag-inom mo. Siyempre, God's blessing talaga.
0: Tama po. Mm-hmm. Tama po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much po. At sana po ay marami pa kayong matulungan din, makwentuhan. Yes po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much po.
1: Sabi nila, Auntie, thank you so much for helping us. Diba? Saan na kami? Sumagaling na kami sa mga karamdaman namin. Ang aking mayuma, umintis na daw. So very good, anak ko. Magpasalamat ko sa Rice Cookie. Kung hindi pa sa Rice Cookie, ako para na yung malaking 10 months old ng tiyan niya. So palagi siyang uminom ng Rice Cookie.
0: Tama po. Maraming salamat.
1: Taka apat na box na daw siya.
0: Tama po.
1: Yun nga, salamat sa Diyos. Pag-umpit ang kanyang tiyan.
0: Tama po. Maraming salamat.
1: Kaya ano, mga karamdaman katulad ng prostate cancer, yung iba ng cancer, na magaling talaga sa Rice Cookie. Kaya malaki ang pagkasalamat ko sa Rice Cookie. Oo, yan ako naniwala sa Rice Cookie.
0: Tama po.
1: At sige magaling. Po. Meron din kayo, kapsul?
0: Yes po, Nanay. Available po yan yung ating kapsul sa mga butika din. Try niyo pong itanong. Oo.
1: Ano ang pangalan? Rice Cookie Kapsul?
0: Opo, itanong niyo po diyan sa inyo pong lugar at pwede pong meron pang ating Rice Plus Herbal Capsule po diyan.
1: Kalakupilan. Pero pala kayo. Okay?
0: Mm-mm.
1: Pili sige ako po ng capsule.
0: Sige po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you. Salamat po.
1: Lagi. Okay.
0: Maraming salamat. Bye-bye, Nanay.

Tawag po sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag po sa ating malamang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

0: tawag lang po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numero pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Itawag ninyo ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang programa nang sa gayon ay... maintindihan po natin at maipaabot po natin, ibahagi po natin sa lahat ng ating mga kababayan ang inyo po namang mga kwento patungkol po naman sa ating po namang produkto. Yung inyo po namang mga karanasan ay magbibigay po naman ng inspirasyon sa bawat isa po naman sa atin na naghahanap po ng kasagutan tungkol po sa kanilang iniindang karamdaman. Ito po, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Sa Helen po.
0: Helen, opo. Taga saan po si Nanay Helen?
1: Dito po sa ano, sa San Jose, Barangay Maguindanao,
0: San Jose
1: Occidental Mindoro.
0: San Jose Occidental Mindoro. Ilang taon na po si Nanay Helen?
1: 55 po.
0: 55. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Helen?
1: Opo, umiinom na po.
0: Opo.
1: Pero pili po ba yung isang beses? Isa-isa lang pagka sa isang araw.
0: Pwede naman po yun, Nanay. Wala pong problema doon. Basta po araw-araw meron po kayong iniinom na rice coffee. At gawin po natin ang paraan na mas damihan natin yung iniinom natin araw-araw. Kasi, di ba, Nanay, ilang beses tayong kumakain sa isang araw. Di ba? Kung minsan, lagpas pang tatlo, almusal, tanghalian, hapunan, meron pa diyang snacks, meron pang midnight snacks, may mga kinakain o kumakain tayo sa mga iba pang oras. So hindi lang po tatlong beses tayo kumakain sa isang araw. At yung ating po namang rice coffee, napaka-epektibo po nito kapag ito po ay dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw po yung pagiinom po natin ito. Sabi ko nga, pwede rin po kahit po isang beses, basta po meron lang tayo iniinom araw-araw at basta po tuloy-tuloy lang. Araw-araw lang po meron. Okay po?
1: Kahit isa-isa.
0: Yes, okay lang po yun, Nanay. Okay lang po yun. Basta po tuloy-tuloy po tuloy-tuloy lang po yung pagiinom ng ating rice coffee. At pero sikapin po natin na madagdagan po natin yung pagiinom ng ating rice coffee sa isang araw dahil mas mas mapabilis po yung epekto po nito sa ating po namang kalusugan.
1: Maganda nga po sana kung ano tatlong beses nga araw isang araw kung may

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. At yun ang ating mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre mga kaibigan ang ating mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang ating po naman numero na pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating palado doon. Tawag lang po yan dito po naman sa ating palatundunan at pag-uusapan natin yung inyong po naman mga karanasan sa pag-iinom po ng ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Tawag lang po kayo mga kaibigan.

Itawag po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang programa 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng pwede po ninyong tawagan sa ating po namang programa

Awag lang po sa ating po namang numero 0969-226-9623. At available din po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Mga kaibigan, available na po yan sa Grace Pharmacy. Ano po, yung mga nagtatanong po sa atin kung meron pong mga lugar, dyan po sa inyong pong, o kaya sa mga bayan-bayan po ninyo, meron pong Grace Pharmacy. Available na po yung ating Rice Coffee dyan, yung ating po namang mga produkto dyan sa inyo po namang lugar, mga kaibigan. Kaya dapat po ay puntahan nyo na po, mga kaibigan, kung naghahanap po kayo ng ating po namang produkto. Naghahanap po kayo ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Puntahan nyo na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar. And for your information po, Grace Pharmacy, available na rin po yung ating po namang produkto dyan.

At syempre mga kaibigan, dun sa mga naghahanap din po ng ating sabon, ano po, available na rin po yung ating sabon. Dyan po sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan.

0969-226-9623, mga kaibigan. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating paladudunan.

0: Tawag po sa ating po namang numero mga kaibigan at o kaya di mag-text po sa atin. Ano po, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating po naman mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi sa inyo na ang ating Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po, taga Mindoro, pula, mga 83 na taon.
0: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
0: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom at More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, kung tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo at More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba nakamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound na nagpanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato ang frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lang.

0: programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng rice coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang rice coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
2: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay pwede tayo yun, wala akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee. Agud dinami rin nyo nga.

0: Sanson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanson Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycollagen, kag-glutathione.
0: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: More hits when we come back. Stay tuned.
4: 88.5 Todo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: I love this station.
2: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo,
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tukotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, gipagamit ko man, ay pag-inom na na itayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, ay

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan? Gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangang financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kadiklan Church.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: May powerful compound!
5: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500! Garantisado!
5: Epektibo!
6: Para mismo!
5: DTX 500!
6: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio!
5: Yung may VCO!
6: Ang VCO!
5: Yung may D3!
6: Matakas, magabuti ka.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
1: Lalakas.
5: At gaganda ka pa.
9: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugi butika.
10: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas med gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka at kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
11: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy. Ngayon, magaling na.
11: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
14: The station with the best music. Best music.
15: I love the music.
16: Best music.
13: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo.

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo, libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba ka mo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow.
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang radyo todo. 88.5 FM ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

to my life when I stop believing and close my eyes.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.14 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: papakita na kita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao.
0: Tawanin ka ni Idol, pag malungkot.
1: Banwat, Calibo, Provincia Taklan, Kabilugan, nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Maayong buntag. Buenos dias. Kruhay. Maayong aga. Magandang umaga, Pilipinas. Maayad-ayad nga agahon katon tanan-tanan. Welcome, welcome sa pagpangalagad programang Todo Mirada. Makaroon sa edisyon adlaw kita nga Miyerkules, September 2, 2026. September 2, ha? 2026. Ag sa aton makaroon nga pag ililimaw banwa, ibihin nyo anay ako nga maka-welcome, makapangamusta, maka-abi-abi, makasampit, makadapit sa aton karanga mga linibo-libo nga mga suki. Linibo-libo nga mga tagpagamati. Nga nagatutokon sa rayang pangorason sa programang Todo Mirada. Sa aton niya mga kaigmanghuran abroad ha, mga kapwa Pinoy-Pilipino abroad nga nagapakigsimpon, nagatabid yun makaroon sa aton karaga programa, gina-welcome ko gid kamo itmaayad-ayad nga agahon.
2: Berrada, berrada.
1: Ag siyempre iya sa 327 ka mga kabaranggayan sa 17 ka mga munisipalidad nga nagabilog sa bugos nga probinsya Taklan. Ginatamyaw ko gid kamo itmaayad-ayad gid nga agahon. Gabigon gid iya sa sentro, kabisirang banwa itag Calibo. Sa 16 ka mga kabaranggayan ha, maghalin abimana iya sa sentro sa barangay Poblasyon, paagto ita barangay Bacau Sur, barangay Bacau Norte, paagto ita Olbuswang, New Buswang, paagto Andagaw, Puok, Kaano, Naluok, Briones, barangay Mabilo, agkama naman Istansya, Mobo, Digayon, Linabwa Norte, ag barangay Tinigaw. Inatamyaw ko gid kamo itamaayad-ayad gid niya agahon. Sa aton niya mga mangingisda, sa aton niya mga mangunguma, sa aton niya mga driver, sa mga doktor, mga nurse, police, army, mga tanod, street sweeper, mga garbage collector, inatamyaw ko gid kamo itamaayad-ayad niya agahon. Speaking of garbage collector ha, may manami kita nga balita. May manami kita nga balita, hindi na ibasyada ko ron. Sa Kabilugan itaton karang pagpangalagad kun anuro akong buot hangabon nga may manami nga mga balita sa mga municipal ag barangay garbage collector or manog hakot it basura naton mga katudo. Ay may layi naging sulong pabor nga pabor gid kinyo kon maisa batas ag mapunduhan para matawan kamo ko inyong nagakaangay ag bagay ang sweldo o kon compensation. Ginatamyaw ko anay haro mga taga temporary public market. Kamusta kamo? Kamusta ro supply it isda? Abo pabaga gihapong tamban? Pero tamban nga una makita ta sa public market, kanami kita ihawon mat sa baboy mga katulad. Speaking of baboy, kamusta man do supply and demand ha? Ay bati ko matcha tigo-tigo gon. Ah, tigo-tigo gon do buhi nga baboy iya sa Akgan or iya sa Calibo. Ay tao, kamusta ro aton nga border control checkpoint? iya sa may first district ag second district, no? Uwa it moment. Kabi Rubaboy halin sa Antique or halin sa Iloilo or Capiz ay hindi makasugod iya katon sa probinsya Itaclan. Imaumandong aton. Guardyado man mga katudo. Ay bangod nga ni ko epekto it African swine fever. Pero umpisa nga nag-okro ASF. At may mga reported nga nagkagamatay nga baboy. Uwa pagit kita it may nabuo nga balita. Nga abi ay binalita, no? Maharaw baboy sa rayang lugar. Nagkagamatay bangod ko ASF. Wagit may report yang kuno nga nagkagamatay nga mga baboy pero uwa ita balita kundo nagkagamatay nga to ay ratoy infected ko ginatawag nga virus ita ASF. Kaya nga ni king patuman rong border control checkpoint sa Banwat Altabas imauro na una bago binutang iya sa second district mga katuto. Abo nga nadugaan itababoy. Ay taongan eh, kundo nadugaan niya ra. Ag nakarestro, ag may una nga insurance, kung hatawan man. Ita Philippine Crop Insurance sa Corporation. Hatawan man ka mo, ha-insured man do inyong mga baboy. Ag nano may habaton yun baya ka mo, balitain nyo man abi ako. Kamusta gun lang ha sa aton niya mga taga temporary public market. Good morning gali ha kay Kagawad Inday Norli Rintillo nga agahon pa nga nagbilin nga ginapatamyaw na roana nga mga constituent. Una sa barangay Mabilo Kalibo. Nga kabay pa nga una kuno kamo sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan ag mayad nga sitwasyon ag okay nga okay pa kamo sa all right. Kaina nagsubyang kami ni nang pini. May bit-bit imaw nga daspan ag may bit-bit imaw nga silhig. Walis ting-ting nagapanilhig sa karsada. Kaya't ama kondo mga early birds, mga mahugod nga klase tao. Pero basura iya sa may area at Pudlon himos na po. Pero pagawa mo ita sentro nagabukid yang amaan baga ay kung hahimos iya sa sugod amat uwa mahimos sa guwa. Anong natabo ha saga solid waste Madam Herlin Samoy ma'am, ano pong nangyari? Bakit po hindi nakolekta? O mga basura, iya sa sentro proper. Good morning anay ha kay Robby Gabi, no? Ang kama naman kay Dr. Cornelio Bongquachon. Ag sa mga security officer, ita Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Ginapatamyaw ha ni Robby Gabi. Aga good morning man kay Marilyn Sakarias Igat, kay Bliss Taharan, ag kama naman no? Kay Marita Silvestre Almiro. Aga kama naman no? Good morning sa mga taga Agbalogo Makato. Sa Ulid Family. Aga kama naman sa Taharan Family sa Kabatangan Makato no? Nga nagapabati gidkaton makaron. Kay Mr. Steve Pador. Kay Andrew Junior Swalog ha. Ag kay Will Andrade Tambong. Ag kay Mami Jo. Kay Jo White. Kay Jo Malapad ha. Una sa Puok. Ag kay Maninay Chili Tempurasa. Kay Midlin Villame. Ag kay Roy Buntugon. No nga nagapamati yun makaron sa aton man karanga programa.

0: morning, Anay Gali, ha? Mga tawang Diyos na bahanang magbalik sa mga kabuti. Una sa pamilya Agupitan. Kay Nong Rex. Good morning man sa mga taga tourist restaurant. Ano baga Romino Macaroni Ampod Glinin Tourist ay? Good morning man kay Islaw Junior at kay Islaw Senior. Ina sa barangay Mabilo.
1: Tapan lang ako, napapakita na kita sa radyo.
0: Agka man naman sa Gamboa family. Ina sa Tabok nga nagapamati man makaron sa aton karaga pagpangalaga. Good morning man kay Isra Bidal. Sa mga taga barangay Tambak New Washington, ha. Agka man naman sa mga taga barangay Mabilo New Washington. Ina sa pamilya Perer. Good morning. Aguna man sa tropang pilok. Sabay pa nga may sihon. Agod hiwaslikan kita. Ampod! Aga siyempre sa mga security officer. Ita provincial capital, ha. Especially ina sa governor's office. Kay Sergeant Nalumin. Morning man kay Nang Hilda De Leon Igos at kay Nung Buying. At kama naman una sa pamilya Rotolo, no, sa Minaleso. Good morning man kay Roger Lucero Nagalis. Aga nagapamati man makaroon sa aton karaga pagpangalagan. Si Josephine Briones Dorotillo. Nagakapi-kapi samtang nagatugon ang nagaprito it meatloaf, para sa pamahaw it anda nga mga bunakit. Ayan, so good morning ha kay Josephine Briones Dorotillo, kay Nidi Nahilat, ag kay Exalteo Terencio, ha, nga nagapanampit matkapi. Ay, med, ang anik ka mo, nakakapi yun, ako uwa pata. Nasugod gid lang kang tiyan, hay, magabaab nga tubig. Aga standby ka mo, ha, sa report ko aton niya mga katodo patrol reporters. Nakaina pa, nakadeploy, nagawarang-warang sa anda karang mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Area of coverage. Maragamang mangagap it mga preska dayag ko nga mga balita informasyon nga sarang direktang igabasyada direkta sa inyo karang nga pagamatinan. Standby ka mo, ha, ay i-check naton sa hindi magbuhay rong dayagan itapanyempo report itapag-asa, especially sa update sa tropical depression nga si Pilantok ay may una pagid nga LPA agrayang nagapangasa nga hanging habagat agroaton nga rainfall advisory ay ina sa Central Luzon sa Region 3 maghalin ita Porsyot, Pampanga, Bataan, Olongapo, Subic, Agsambales, Bao, ginabaha-baha. Grabe taruugan dito mga katodo. Agharapagid Ruaton nga Municipalidad Itbanwang Kalibo pati yun nga ni rong DNR EMB pati mandong Department of Health Agro Office of the Civil Defense mga katodo ay nagpaguwa ita Public Health Advisory anungod sa HAYS nga ra, no? Nagalin sa Sangka Asos at tiga padyang pilatang hektarya nga forest fire asa Kalimantan Indonesia mga katodo. Agro Rayang Sunog sa kagubatan agbangod nga ni kuana nga mga particles mga maintok nga raha nga mga abo or abugon gid, ha, nga nagasunod sa hangin ay napakadelikado kita iya sa Pilipinas ay bangod nga ni ko pagbomba nga ray tanging habagat iyat sa portion ita Pilipinas, ha, iya sa Aklan or sa Kalibo gani ruaton nga alkaldit Banwang Kalibo naga paabot gid sa mga pumuyo. O ginatawag nga pagiging vigilante at manamando extra precautionary measure, no? Nga maproteksyonan nato do atong kaugalingon. Padali malang man, ah, magamit kita ita face mask o kon kamisitang pino, especially sa mga asthmatic, sa may mga allergies, at iba pa nga mga respiratory condition, mga katodo. Ay hararo, atong gobyerno mismo, Department of Health, DNR, the Office of the Civil Defense, si Mayor, Mayor Joris Bautista Sucro, nagpagawa ita advisory para kaning informahan do aton yung mga pumuyo nga maghagong sa posibleng epekto o dayang rangahis o dayang abo, no? O dayang maintok nga rang mga particles nga nagasunod sa hangin nga halin dito sa nasunog nga kagubatan it Indonesia, mga katodo. Good morning, anay, kay Jima Rimano II, kay Johnny Villaurel, kay Kagawad Michael Villanueva Solina, ang kama naman kay Mami Pearly Puentes de la Rosa, Rong Reynat, mga tinuganuno na sa Julianas Market. Check abi anay na tondo report ita pag-asa ay total naka-standby yun si Katodong Chinel Dominguez, basi kon may update or basi may advisory, no, sarayang rang haze, ha? Sarayang abo, ha, mga katodo, ang kay Bagyong Pilando. So i-check natin, hindi ko natin pagpabuhayon pahararo balita. Radyo Todo Live Report, Report. O para sa komprehensibo nga pagbalita, kompleto sa Ricardo's Katodong Channel. Magandang umaga po, please go ahead.
2: Umaga po sa ating lahat. Update muna tayo dito sa ating binabantay ang bagyong si Pilandok mula sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. Discuss po muna natin ito ating satellite imagery. So itong si Pilandok ay nananatili sa tropical storm category at huling namataan sa layong 1,205 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito'y kumikilos east-northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour. Makikita natin dito sa ating satellite imagery na nanatili itong malayo sa ating kalupaan kaya wala itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Pangalawang bagyo na minomonitor natin ay itong nasa labas na may international name na Saudel na si dating Obet. Huling namataan sa layong 560 kilometers west ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour. Wala itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at sa ngayon, bumababa pa lalo yung tsansa na pumasok muli ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron din tayong low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, huling namataan sa layong 2,935 kilometers east ng Central Luzon. Sa ngayon, bumaba din yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo, pero tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng PAGASA. Patuloy pa rin naman ang pag-iral ng southwest monsoon dito sa May Luzon at Visayas. Dulot nito, asahan natin concentrated yung mga pag-ulan dito sa may western section ng ating bansa. Dito sa Metro Manila at yung mga karatig lugar natin, ngayong araw, posibleng makaranas tayo ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din natin yung mga isolated rain showers at mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Para naman dito sa Visayas at Mindanao, asahan din natin magiging maaliwalas ang kanilang panahon. Pero yun po, pinag-iingat po natin sila dahil inaasahan natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Pero may mga tsansa naman ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Pilandok, mananatili ito bilang isang ganap na tropical storm category throughout our forecast period hanggang sa paglabas po niya. Inaasahan natin posible itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility Wednesday ng gabi, mamayang gabi or bukas ng madaling araw. Nananatili naman itong palayo ng ating kalupaan kaya wala po itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Para naman sa hangin na dulot ng southwest monsoon, inaasahan natin yung malalakas na bugso ng hangin mula ngayong araw hanggang Friday dito sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Para naman sa ulan na dala ng southwest monsoon ngayong araw, asahan natin ang significant rainfall dito sa May Batanes. Bukas naman, 50 to 100 millimeters of rain dito sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental in Mindoro. Kung magtataka po tayo bakit lumawak po ulit yung areas na makakaranas ng mga pag-ulan dahil magkakaroon po muli tayo ng bugso ng habagat bukas po. So yun po, pinapaalalahanan po natin, mga kababayan po natin, na maghanda at mag-ingat po. Dahil mga kalupaan po natin ay saturated pa rin po, kaya mataas pa rin ang tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Pinapaalalahanan din po natin sila na makipag-ugnayan sa ating mga local government unit hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan natin gawin. By Friday, bababa yung axis po or yung orientation netong southwest monsoon at more on concentrated siya dito sa may central Luzon, pati na rin dito sa may Mimaropa at dito sa may western Visaya. So makakakita tayo ng posibleng 100 to 200 millimeters of rain dito sa may occidental Mindoro. 50 to 100 millimeters of rain naman sa Zambales, Pampanga, Bataan, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. At yan po muna yung update po, latest po nating update dito sa Bagyong Sipilandok. Next update natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
3: Radyo Todo Live Report. Report. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Abogid niya, salamat ha kay Katodong Chanel Dominguez. Roaton niya weather specialist, no? Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Saan nga komprehensibo, kompletos detalyes nga pagbalita. Hanungod sa dayagan Itapanyempo, no? Hanungod kay Tropical Depression Pilandok, agroraya pa nga LPA, plus pagidruhanging habagat, agrong rainfall advisory. So nagyapad-yapad, roona sa rainfall warning, ha? Especially sa may part Itluson, no? Maka-experience siya gihapon ito, no? It hanukoy nga pag-ugan-ugan.
3: Todo berada, berada.
0: Ang bangod niya ni, ko ginasugit nga pagpangasa, it habagat, inaga. Raya man niya ni, rugi na kahawagan, ay kung magpinadayon tamana nga hindi magkalma, si hanging habagat, hayruraya nga nga abo, nga halin sa nasusunog ito nga grass forest fire sa area it Indonesia ay nakakaabot yuta iya katon sa part it Pilipinas, especially iya sa probinsya it Aklan. Ay suno ngani kay Nilia Di Jose Repedro, good morning idol, grabit ah, ruusok iya sa amon, ito na ba yung halin sa Indonesia? Oh, good morning idol, grabe ah, ruusok makaroon ho. Suno kay Nilya, siin nga lugar doon? Anong lugar? Ah? Una na, una Nilya Di Jose Repedro, no? Siing lugar ka mo, no? Nga naka-experience sa it, grabing usok. Kahapon man, no? May mga nag-post man sa Libakaw, nga mana, normal yung kamon nga makakita man na itmat sa maaso-aso nga ron, no? Yung pag especially kung agahon ag magamigamig rong panyempo, no? Pero manaraya ay kakaiba, no? Ro rayang matsagay o mananga puti, no? Nga amon nga na-experiencehan, especially sa mga kabukiran, no? Makikita mo, no? Kung halin ka riya sa imong ginatindugan, tanaw ka sa magayo, makikita mo nga matsaburon-buron do palibot, no? Ay posible nga ro yun, ay epekto yun kurayang ginatawag nga haze, no? Nga halin sa area kara it Indonesia.
3: Todo berada, berada.
0: Rada. Pwede man kamo ha nga makasend it inyo nga mga observation sa inyo karanga palibot, no? Sa inyo karanga lugar. Pero butang inyo it address agad masayran naton konsiin nga mga address raya, no? Nga aging send ninyo nga mensahe or litrato or video, no? Ay kinahangan namon doon agad ma-informahan man kami, agad ma-informa namon ro aton karanga ma-autoridad kung ano gito, pwede na nga mahimo, no? Ag paano ro panawagan sa pagprotekta it aton karanga mga kaigmanghuran ay ro kinahangan nyo man makaroon ro pagsok-sok ita face mask mga katunod.
3: Todo Berrada. Berrada.
0: O harayon kita sa aton nga mga nagabaga ag nagapanguna nga mga balita sa aton nga mga headline.
3: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: May schedule kunta makaroon it meeting. Ro aton nga mga taga Kalibo Public Market. Ha? Ay kahapon binalita ni Katudong Jun, no, nga sanday Mrs. Rosalia Tampos ag sanday Mr. Ili Navarra, no, ag iba pa nga mga opisyalis ag miyembro it aton karanga tindahan. Ging pangutan ako si Punong Barangay Juliet Melgarejo kon may meeting gid man, so ana nga ging konfirma katon nga nagtawag ag naggaong nga gamiton proportion it andagaw covered court.
3: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: So ging pangutanan at uman kung bagaraya nga ra nga hinunanon makaroon nga nakaschedule makaroon nga adlaw hay matigayon pero according kana hay matcha indi ah or indi yun dita nga ni man madayon wrong meeting it mga tagatindahan una sa andagaw covered court makaroon nga adlaw.
3: Berrada. Berrada.
0: Araro man nami, no? Ay masabat. Ah, makaroon ding dong. Si dating tigayon Punong Barangay Engineer Andro Macabales. Ag-ana nga ging hambay katon kahapon. Nga una utah. Roraya nga ra nga Gintic Storage Facility. Antes imaw nagpungko bilang Punong Barangay it Barangay Tigayon.
3: Berrada. Berrada.
0: So meaning, mabuhay yung tagalira. Ah, mga katudo, no? Matsaana anay kunura it Jollibee, no? Naging butang una, no? Para i-store or storage ruanda nga mga gamit, no? Ay una kuno ginakwanda eh. Ah, may heater ba? Una ginapainita, no? Di ba mga utensil nga rin, no? Like mga pinggan, cubiertos, like kutsara tinidor, di ba? Kung sa mga restaurant nakikita nyo nga may bakit imaw ag may mainit nga tubi mga katudo, no? Para nga ni nga makuan, mainitan, agod mapatay ang mga mikrobyo nga hindi madaga sa paghugas.
3: Kasi
0: ang kutsara sa restaurant, bisan sinugang ang nagagamit. Abo nga nagagamit mga katudo. Kumbaga ginasanitize. Ha? Sa aton man, di ba? Ginasanitize man aton bisan kita lang ang nagagamit, no? Kasi si kutsara nga ra, watat ginapili ra nga tawo. Watat amura. Magawa siya man kung imong kutsara may pangaga, nagtaguon mo ta. Iguwa mo lang kung ikaw ay nagakaon. Kaya nakikita naton sa mga restaurant, nga ro mga kubiertos ay ginasanitize.
3: Berrada.
0: Kay katumana ay matsasimple pa yung mana according nga ni kay kapitan, dating kapitan Andro Macabales. Duraya nga rang pasilidad. Kung sa katon pa ay matsabodega lang, simple ang makaroon yung tahay. May una ut ang mga blower, may una ut ang mga generator mga katuto.
3: Todo Berrada. Berrada.
0: Ay ato ni mga pakutanon hindi na, no, kung ano pagiduraan ang paghisayod. Kasi according ka na, hay una utaron, antes imo nga nagpungko bilang Punong Barangay mga katudo. Agwa utay mo tatandaan niya, nagagto sa anang barangay ron para kunanor pa kayo o, no? Ang mga certification, permit, no? Sa operation itay nga nga storage facility makaroon.
3: Todo Berrada. Berrada.
0: O, simple pagatakuno ka to, no? Wa patat kung nano mga joint generator nga ron, no? Nasayuran niya tanana, nga raya gali ay isang ka storage facility, no? Bangod nga ni ko reklamo nga nababatian na kay Mr. Pablo John Beltran.
3: Komentaristang walang sinasanto.
0: Samtang sa pihak nga bahin may ging patigayon man nga meeting ro taga Bureau of Fire Protection kay bahan rong daywa ka mga water utilities rong bura kay tubig agroan nga ra ita Mainland mga katudo sa isla ita Boracay. Ro hinun-anon hay ging himo para ngani sa plano nga pagtukod it ginatawag nga Barangay Fire Brigades sa Banwat Malay ag sa Islat Boracay.
3: Todo berada, berada.
0: Ay igturo daywa ka mga water utility ag Bureau of Fire Protection. Siyempre Bureau of Fire ina magabuol it supply tubi paagto sa anda karanga mga fire truck, no? Kasi kung pasudlan mo itagat no na pilagin masamad ang tangke mo kung tuktukon.
3: Todo berada, berada.
0: Samtang sa pihak nga bahin rong local government unit it Banwang Kalibo pinagi kay Mayor Joris Bautista Sucro rong DNR rong Department of Health ang kamanamandong Office of the Civil Defense ag other national and local government agency, no? Nagpagawa it advisory nga ginainformahan dong publiko nga maghayong
3: todo berada, berada.
0: Maghayong sarayang posibleng epekto it haze sa atong ikaayong awas nga halin yan sa Kalimantan, Indonesia.
3: Todo berada, berada.
0: Para roman nami nga balita ho ibalita korakin nyo mga nanga, no? Pero standby anay ha ay i-check naton si Katodong John Cabecilla sa ana karang natipon nga mga init-init nga mga balita.
3: Todo berada, berada.
0: Ay may daywa ka mga vehicular accident agro mga biktima ko, no? Haging pangdaga sa aton karanga bagay pabungan mga katodo. So standby ha, ay gina-check naton wrong report ni Katodong John Cabecilla. Ang Martes kahapon, taubagakon, nag-strike commando, nag-demolish, no? It mga stall di karo sa prente, it MMG Aklan mga katodo. Naka-standby yun si Katodong John.
3: Radyo Todo Live Report. Report. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Direkta sa may provincial hospital, antes mag-os-os sa aton nga provincial hospital, ag sa Kalibo Public Market mga katodo, mga natipon niya mga balita. Patrol, please come in.
4: Alas 11:45 nagabot ya sa atong provincial hospital katulong adyudil, no? So sang ka biktima ita vehicular accident, no? Dahil nga biktima nga si Iiron Luntok 20 anyo sa pangidaron kara ita barangay Dumagit sa Banwa ita New Washington na kunsiin nagabot ya sa provincial hospital katulong adyudil dala ita MDRR imuta Banwa New Washington pro biktima nga nga kunsiin sakay mo sa anang motorsiklo na aksidente mo na katulong adyudil inakman mismo sa andang lugar sa may barangay Dumagit nga kunsiin aging kabuliganan ni Murang aging dalaya sa aton nga may provincial hospital dahil si Iiron Luntok ay nakaagom katulong adyudil it mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte kanawas nga kunsiin dahil nga biktima hiya makaroon sa aton nga may Dr. Pales Tumbokon Memorial Hospital. Alas City Jesus pangusat gabi umabot sa bilog pagay gabi biktima ita vehicular accident dahil nga biktima nga si John Kim Alparo 21 anyo sa pangidaron karon imore taga barangay Tibiawan sa Banwa ita makatunga kunsin sakay man imo sa ana nga motorsiklo, no? Imore na aksidente aging kabuliganan ni mura aging dala iya sa aton nga may provincial hospital dahil si John Kim Alparo ay nakaaguman katulong adyol it mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte karangawas nga kunsin dahil nga biktima ay iya man makaroon sa aton nga may Dr. Pales Tumbokon Memorial Hospital. Dahil wa ka vehicular accident katulong nga jidil daw, nagkanabo sa nagtaliwan nga mga Ilinuras nga rutanan ng mga biktima nga ra, ay iya makaroon sa aton nga may Dr. Pales Tumbokon Memorial Hospital. Maadto lang kita sa mga nakakumpay, no? Punuan makaroon na aton provincial hospital sa aton surgical ward, may 70 ka mga nakakumpay. Sa aton nga pedia wards, may 72 ka mga nakakumpay. Sa aton nga OB wards, may 109 karanay ag may 21 ka mga nga aron naka-confine. Sa aton nga female ward sina sa may second floor, may 77 karanay ag may 2 ka nga aron naka-confine. Sa aton nga medical wards ka kusin, nakasari-sari nga mga batian ron nakakonfine. May 121 ka mga nakakonfine. So matotal sa kabilugan o kaibahan ro ICU ward, agro isolation ward, may 496 ka legal age at may 23 ka maunga sa kabilugan nga nakakonfine makaroon iya sa ato nga may Dr. Palis Tumbukon Memorial Hospital nga ni puno-punoan kita makaroon no? Ro mga stitcher nga makaroon ita ato mga taga MDR Arimot Milog ng probinsya Takan ay iya makaroon sa anda nga emergency room o inalangani rin ginapahigdal ang anero anda nga mga ginadala rin ang mga pasyente ay waon gid it halos it mabutangan no sa aton nga emergency room punong-puno kita makaroon katulong nga gilil aghalin sa aton nga provincial hospital no direktorya sa aton nga masakusako na aton nga temporaryo na aton nga may kalibo public market sa makaroon nga pang-urason hararo mga isda no nagawatot na rin mga isda nagabot riya agung pilaro pesyot ete mga isda nga riya iya makaroon nga nag-abutan sa sud itaton nga merkado publiko. May tiyaw riya katulong nga dito, no? Sanggatos hasta 140 kilo. May tamban kita riya 80 at sanggatos kilo. May sulig kita riya 200 hasta 220 kilo. May mataan kita riya 180 hasta 200 kilo. May marot kita riya 200 hasta 240 kilo. May mamsa kita riya 400 kilo. Bantalaan 400 mando kilo. May tulisan kita riya 140 kilo. May gusaw kita riya 220 at 240 kilo. May lapu-lapu kita riya 300 kilo. Ano sa ang kampun? May lapu-lapu, alam mo? May tilapya riya 100 kilo. Gurayan 240 kilo. May bisugo kita riya 200 kilo. May hasa-asa makita riya 220 kilo. Tanga, katulad yun din, no? May tanga si... may tanga kita riya sa akong classmate, no? 200 kilo. Pantat riya 200 kilo. May asortin. 180 kilo, may damuria 140 kilo, rupusit 340 kilo. Agro manami ka na kay Nanay Marit, may Nanay Marit nga liwit makaroon. Liwit ni Nanay Marit, gasiga-siga pa 200 kilo, ag may bisugo man si Nanay Marit 200 pando kilo ka na mito ni nakilang rulato ka na Nanay Marit kay Iping Diver Jopil kay Iping ni Bradley Raymond ag anang likod ka na Rodilin Bunlis Bangos inaaron, imaw si Nanay Marit malang rumay baligya nga liwit makaroon iya sa sudir aton merkado publiko barato lang 200 gasiga-siga pa gani adto lang kamuriya aga agud makaabot pa kamot mga bayo may mga baguman nga nagabot ng mga isda kato mga dilyo bagong diskarga lang sa sangka truck iya sa sudir aton nga merkado publiko paabot sa bangos abunda mata kita no imo mata gyapon rato mga bangos no abo mata magaling ta kita ni Rio Fernandez Lucky Porpoise Dealer Ma'am Nining Tolentino kay Bro Jopel Runa at kay Rodelin Bunlis Bangos no. Ara proprisyo matay mo matagyapon or mga miintok ra ginapakas ka ra bangos ay 140 kilo pag pwede tara to sa bawan ra 220 hasta 240 kilo pagabot sa karne no aw abunda matakit at karne katuro nga dyan no abo mataratong karne ka ra ato nga dristikin sa likod gilang ra ita aton nga pisiksyon ito sa likod ro aton nga manukan no mga bligat mga kasari-sari mga manok dristikin agro backyard na to 200 ag 200 matagyapon o kilo buwaton nga native na manok 380 mga kilo kilo pero pabot ng parts karnit manok na mabakal ninyo sa iba't ibang presyo kama naman do karni na ito ta baboy no maabo ma makaroon no okay ta medyo nagbalik-balik kuman do ato nga baboy makaroon ay nagkita abin ato kay Naria sige ro diskarga ang sige sud ita

0: pili ta kamo kung gusto yung on krusad law nga Miyerkules parte sa atong mga karne abo kang karne kita makaron tapi paro bakag anwang ya sa atong nga amigo do sa mga Romero family ay naga siya abo ay tarayara anda nga karne ita baka ag anwang katulong nga jud pagabot sa gulay no katat problema di kara sa akong napindugan di kara sa atong nga bagsakan area di kara kababo nga manakasarik-sarik ang mga bilbugkos-bugkos ng mga gulay pili ata kamo kung anong yung gabas bakun nga gulay no pagabot di kara sa kili di taton nga physics yun di kara rumagi na tad-tad ang mga ginasinsin ng mga gulay yung pinakalikod kaya malapad ina rung mga binilog-bilog ng mga gulay pagabot di kara sa kili di taton nga physics yun kaya ma'am Bibi Magallanes sari-sari store kompletos Ricardo wala ka nang hahanapin pa ina rung tanan mabakal ninyo ron kay Ma'am Bibi Magallanes sa sari store ana ri karon nga punong-puno ra ana di karon nga pwesto no tanan ron mga gulay nga halin sa Bagyo ina yung makita kay Ma'am Bibi Magallanes sa sari store no ang sa katunganan karon ina di karon ka paring mong sumaliro nga drive section ang pinakalikod ina di karon nagakuskus ang nagapuga ita payo pag di karaman sa ato nga pinakanin building no Aro Swalog sari sari store kay Toto Andro Swalog Junior imo gamay sir agar ang tabo karon ro Roy Buntogon Restaurant Bau kanamiton pangmasa presyo walang problema barato ang salasa kanamiton kamo magtestimony magtestimony kung ano kasarap Roy Roy Buntogon nga mga igaharo na sa anang restaurant kasi gabong kita ni karon no ana di karon kababor na puno-puno unda ana karaga kami isa sa anang mga putahi ang ingaha ni Roy Buntogon Restaurant ang dira kay Maria Rina pang Mendoza pang no anang sari-sari store ang kay Ma'am Jocelyn Adok nga bugasan no pag pagwa nato niya kara sa may bagsakan area ina di karon kahilira ro mga nakasari-sari nga mga kakanin pag pagwa nilo pantot kila chocherot abo man ro di karon mga gulay no abo man di karon nga mga gaon kamuti saging balingka ina imo makita di karon ag di kara sa katunganan itato niya San Lorenzo Road iya di kara kaya papa prutasan ni papa dance no agahilira sa daron di karon gabligat mga prutas ag mga nakasari-sari mga sizes it mga itlog katulong hadyo rin ag ina man ka abo man di karoon nagabaligat mga baho no kanilang bani runa mga grupo ng daro abo runa di karoon ngani mahaba-haba ro aton karang apaga libot-libutan dahil kapadrado makaroon nga temporary yung may kalibu public market no magalin ito sa may tuting registret pala po siya sa may galatuchi arod ngani mas manami magtulpiprano ka mo agod nga makaabot pa ka mo ito yung mga isda ka nagayabutan makaroon niya sa sud itaton nga merkado publiko no ag bago ta mag extra no giragit ta happy listening no ina sa may Helens Karinderia Raku Kasmet kay paring Duming Dela Rosa happy listening no sigurado ina ni mo nag agahon patabi si paring Duming nga naga akon classmate nga naga parindahan aga na sa Helens Karinderia kay Uncle Rolin at Chika na sa may barangay Tigayon happy listening no sa kay Uncle Rolin at Chika sa Chika family ina sa may barangay Tigayon happy listening kay former SP member George Agmamila Kimpo no ay happy listening gid sa pamilya Kimpo kay Kuya Rexis na diba sina sa may barangay Lina Buansur happy listening gid Golden Boys ay kay bro boss Roy Buar kay Roy pano as kay boss Roy ina sa dan taga pamati sa Darma kon ka sa team Buboy sa Buko team sina sa may barangay Estancia happy listening gid sa Pirotso Villarreal sa may sitio Liptong kay paring Berlin Villarreal happy appeals din gid baga pinamatay gid sana kay paring Roger Nagales no paring Roger happy appeals din gid kay cap kaamong kapitan nga mahugot yas may barangay poblasyon kapitan honorable barangay captain Neil Ibardula sa Candelario ang sana ang mga mahugot ng mga kagawad kay honorable Jongjong Polincio kay honorable Lawrence sa Mira Flores kay honorable kay attorney honorable Ken Pigarido ag kay honorable Erwin Okindo rato nga mga lagtingan ag kay suon Christian Tanya Milgarijo no happy happy listening sa pamilya Milgarijo no dahil ka tong judil room ato datong at kwad pa sa restoran pagli ni paring Harley's dito mas no gapi na mate ra imong inaanak ko habang
1: ang pati man igto sa Andagaw kay paring relator Alex relator Itris Marias Mitchap and Karinderia sa taga Tres Marias.
0: Tonto ka pamahaw.
1: Oh, kanami rito ro mga lina ka. Agro mga putahe tanan nito 50 pesos yat a.
0: Abaw ka na nito.
1: Uwat 40, uwat 60, 50 ka tatanan.
0: Baratong, barato na sa
1: oh, Alex. May imo nga 60 pesos, pati humay, busog ka na.
0: Busog ka na, walang hirit.
1: Okay na no. Katodong John, imo abi nga usisaon ina sa tanan niya mga bugasan no. Kung ano gitaro root cause ita pagsaka ita presyo

0: Lucas, no? Mangutana kita, no? Kung ano kita ro dahilan sa pagsinaka nga at gulpit bugas. Ay kahapon, naglibot yung man ako sa mga kaganasan, no? Iya man sa may area ako't puok, abaw, aga portion it kaano, no? Ruandang mga ganas ito, tagrayang bukot irrigated, hay nagagilang, katutong yun, nagabuka, ruandang ganas.
1: Maadto kita
0: sa ibang mga bugasan, mangutana ka, no? Kung ano gidro dahilan, itapagsaka.
1: Suod kita, katulungan nyo din iya sa may bugasan, di kara sa may suod. Ita, pinakamin building na ito, no? Grocery section, di kara abi, abong bugasan, di kara. Ay, di kara siguro kita makapangutana, no? Sa mga hara, sa mga retailer na ito, ita bugas niya, katulungan nyo din, no? Kung hamaan kita nagsaka at gulpero mga aton nga bugas, katulungan nyo din. Malapit lang kita, hiyang kita, di kara, arawan sa Ernie Reyes, no? Retailer, no? Aton nga. Sir, good morning! Live kita sa Radyo Todo, sir, no? Pangutana ko na kami, sir, kung naman ano ro dahilan nga matgulpi, nagsaka ro atong mga bugas makaroon? Sa supply? Sa ano? Sa mataas rin yung pagbukol man at supply? Ay, doon yung katulong Adjudil, no? Suno sa atong riyang sa Ernie Reyes sa Green Retailer, ay tigog-tigog yung kuno katulong Adjudil para
0: White Ani. Eh, paano nga ni Makaani ay gabagagtik ro mga kaganasan? Agro ginasaligan nga niya ay uwa man.
1: O do yung katulong dyan siguro ng dahilan nga medyo tigo-tigo ang mga supply na tutbugas gani medyo mahal-mahal man kung pagbakalanda sa kuno. Dahil what ani?
0: Sin stock sin mato nagahalin ninyong bugas?
1: Sin gahalin sir ninyong mga bugas nga ra?
2: Imported sir.
1: Mga imported. Mga imported halos ang bugas nga. Ala halos ratong mga local rice. Mahina. Mahina rot.
0: Pila kanda ina rot jasmine rice blo.
1: Jasmine rice
0: ma'am pila. Sinandoming.
1: 25 kilos.
2: Mga
1: ka ra, 1,450 katulong adyo dil,
0: no? Kita mo, ha? Rodinorado, ang Sinandoming.
1: Dinorado, sir?
0: 1,6. 1,6, Rodinorado, 1,6, no?
1: 1,6, to.
0: Pero Sinandoming.
1: Sinandoming. Sinandoming, ma'am.
2: Mga
1: raya, mga atis, sir.
0: Ah, Dinorado, malang, jasmine rice. Ano pero ibang variety na? Ano robo barato, maton?
1: Ano bro barato, sir, sa inyong mga pugas?
2: Ano, ano, Thailand?
1: Thailand.
0: Thailand. Pila ro 25 kilo si Thailand?
1: Oh, 50 ro kilo katong dili ro no Thailand doon.
0: Pila maton do 25 kilos?
1: Dili ro problema katong dili ro ga supply la tagli katong dili mga bas. Ay to imported rice.
0: Thailand.
1: Local rice kalo. Pero dili wat ani nagagiltak abi ra atong makarong kalanasan. Ro atong niya man wa matubig ga tubod. Hay paano pag anong atong mga magsasaka natong katong dili dili mo sa saklap karay. Saligod kita makaroon sa mga imported rice nga nagayabutan riya sa aron nga kaliyang public market makaroon natin dilo may mga ano nga ni Ramam ng Spinta Thailand rice no may Thailand rice yung kitang nagabot riya may Japanese rice man nagabot riya nga ni Ayaro ora sakura Japanese rice riya sakura oh doyan ka trong dilo mga ma ano naton ro ato mismo nga mga local nga mga farmers ay hindi gani ka pananom katulong jidil dahil ro aton nga niya wa matubi randang irrigasyon paano man magtanig nagagiltak ro aton makaroon nga kuyaparan doon ro rason nga man puro imported rice makaroon nga nagayabutan riya sa sudit aton nga merkado publiko katulong nga jidil gani ang awasan dar aton mga manghut nga nagapanganindan nga mat nagsakasaka ro aton nga supply it aton nga bugas dahil sa daya nga katulong jidil nga nagakanabo nga kunsiin kaya los imported
0: sa bilog abira sa kinahanganon naton tugog uno naton da adlaw-adlaw
1: ay tama
0: kagit may kita kuwa kita nagakaon ay no daya malang man nga mga dinomingo gulpi nagsaka no kasi uwa kita supply kuaton nga local rice kuaton nga local harvest tao kon sinta ka aktor aton nga mga harvest basi matud ubos yo no kon uwa ta narurayang imported hewa ta kita bugas.
1: Ay doon yung katulungan dyan dito, masubo-subo, no? Ngayon, rin ka-supply, katon makaroon nga ni Ria, ay halos imported rice, no? Raton mga, mga ginabakal na itong mga bugas Ria sa sundi, katon nga merkado publiko. Ah, doon lang nun, patis-tis kita, dahil rin siyempre, pagbakal mananda ka rin sa anda nga pagbo, ay mataas-taas man, ay imaw man doon yung taas-taasan man na presyo Ria at kinilo Ria sa sundi, katon nga merkado publiko, katulungan dyan. Ngayon, siguro rin yung man, dapat ma-address yung darin nga mga problema naton sa raya nga ra nga dapat makatanom ro aton nga mga mangunguma kapit para nagasalig kita at mga irrigation aton nga ra ro atong niya ba dapat man ay patubura man inyo ro inyo nga mga irrigation ro na agud makapananom man ro aton mga mangunguma dahil harawon ginakapos yung kita yung aton riyan nga mga local rice iya sa aton nga naga mga green retailer na aton riyan sa sud itaton nga merkado publiko katulong nga Judel. Dahil ko itong Judel, no, may aton daton nga balita, no, magaling niya sa aton nga may area of responsibility, no, magaling dito sa may Dr. Pales Tumbukon Memorial Hospital paadto ro bakon iya sa masako-sako naton nga temporary naton nga may kalibo public market gapon para sa Todo Birada. Ako man si Katudo nga June Kabisilya ng Radyo Todo, kaibigan mo.
3: Radyo Todo live report report.
0: Abogid niya salamat ha kay Katudo nga June da Kabisilya direkta nga nagareport no sa anakaraga area of responsibility alin sa provincial hospital paagto sa aton nga temporary public market.
3: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: Ato haro dahilan kung paman nga nagsakaro aton nga presyo at bugas. Dayagang nga mga dinomingo ha, dayagang ha. Kasi ko nagtaliwan nga bugan, nagdagawat ako ro Jasmine Blue, no? Ay 1330, nag 1350. Pag agto kukurayang katapusan, hay 1.5 na, no? So makaroon may 1.450, may 1.5, may una gitangani nga 1.6.
3: Todo berada, berada.
0: Ay imported kunoro bugas nga ginasupply iya katon, uwa it local rice, ay tao kung siin taro aton yung mga local rice. Basi makon kung uwa utangani man it ani, ay por dahil nakita nyo man, ro mga kaganasan it iba, no? Bisan, irrigated, ay waman yani it may naga agwa nga tubi halin sa NEA ay bangod nga uwa pa maayos do slope protection igto no sa may sigkay banga uwa pagid maayos uwa pagid maobra mga katodo ay saan o magkatiis no aton karaga mga mangunguma ay kunta kon may NEA ag okay ta rutubi ay bisan papalin makatanom ag makaharbis makagayab ro aton karang mga kaigmanguran.
3: Todo berada, berada.
0: Ay kunuwa tama todo imported rice nga ray ngangata kita ro.
3: El Rencillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning anay ha kay Annabel Magnumaban. Ang nga monitor man makaron ag kay Lori si Rodo kay Ampo Jinjin Mary Cipriano no ag kay Teresa Daguno Vega kay Jocelyn Natabio, kay Ampod Benito Rintilio, no? Kay Ampod Odot ina sa Quezon City, no? Kay Gido Reyes, ag kay Melbert Villaurel, ha? Nga nagapamati man makaron sa aton karanga pagpangalagad banwa. Sa mga taga-Purok Tres sila serna, nagapatamyaw man, no? Ang mga katodo, no? Aga siyempre, good morning man kay Arcili Arellano, ag kay Floripi Rica Blanca Patricio nga nagapamati man katon makaron.
3: Todo berada, berada.
0: Oras sa Pilipinas alas 6:09 na po ng umaga. Agruray nga oras, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para sa chance manalo, drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos gidyaman ka na.
3: El Rencillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berada, berada.
4: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsta na, no promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa Senat manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash shali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: DTX 500. Alagaan ang iyong atay sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner, Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
10: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: D3 Bio!
13: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
12: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Pumakal sa mga butika.
12: D3 Bio!

0: Pops, intro na! Sa Miguel Pilanin Promo, magkatsasa nga mag-awgsang GCash kung magbakal ka sang anong kabutilya o cans sang 320, 330 o kung 500 ml o kung 2-1 liter na butilya sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Sunfrog Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sunfrog Gold Coffee Mix.
2: Sunfrog Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Sunfrog Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Sunfrog Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Sunfrog Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara ay maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Okay. Balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw ang sagihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
2: Todo Berrada. Berrada.
10: Aga standby kamo ha sa aton nga pakikipag-angot sa dating barangay kapitan it Tigayon kay Engineer Andro Macabalis. Ang pati man ha si Kapitan Neil Candelario ay manami pero ana nga rang haisipan naman. Ay may ana nga ging duso nga resolution kahapon sa session. Rurayang pagtao it hazard ag occupational rest allowance no sa mga kwalipikadong municipal ag barangay garbage collector. Ah, basta iya sa sakop yang ko aton nga munisipalidad it banwang kalibo aging dosora ni Liga President Neil Candelario no sa session it aton nga sangguni ang bayan nga maisa batas aro ra yang pagtao it hazard ag occupational rest allowance sa mga kwalipikado nga mga municipal ag barangay garbage collector. Eh siyempre, risky taro andang trabaho nga rin, nagasuong tasanda adlaw-adlaw, oras-oras, sa mabaho, ag mahigko, no? Nga mga basura.
2: Todo berada, berada.
10: Good morning, uwa gihapon na alarma ro mga leader naton. Magapit lang maging 100 pesos imported dubugas naton. Dahil zero ani kita iya sa akgan. Kaya preparar kita sa mas mataas pa nga bugas. Ayan, suno kay Arnold Albar. So, thank you again, ha? Bossing Arnold sa imo karang reaksyon, no? Kay John Briones, nga nagagihit yun itana karang kanding, ina sa Altamar. Agkama naman kay Sandy Lumugdang from Katipunan, Burwanga. No? Tama ta. Pwede tang pasakaan kitat bugas kara kasi irasonan daro gasolina, krudo, transportation cost ay imported biyahe ro aton karaga bugas.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
10: Tama, tama tod, pukawa ro aton niya mga leader. Nga ro, i-budget dapat sa iba-ibang mga proyekto nga hindi man gid kinahanggan. Pero, hambay ko nga ni, ay kinahanggan gid mataman nga ni kunta, no? Ro ibang proyekto, pero mas kinahanggan kunta naton nga ma-restore doan ng rait niya, no? Kasi, una nakasalalay ro ginatawag naton nga food security, ha, di ba? Ha? Kung maduwaan kitat bugas ay paalin lang, ha? Matugon kitat maiskara kung nagagangon, dong. Ha? Matugon kitat maiskara kung nagagangon gid. Or mabakay kitat trigo kara. O i-check na nato si Katodong Rinald Banjola ay may portion it pa ni Magay nga ra. May kusina nga nasunog mga Katodo, no? Agrorayang akusado sa kasong statutory rape, no? Aristado, itaton nga New Washington PNP. Check naton para sa kompleto nga mga detalye.
2: Rancho Todo Live Report, Report.
10: O sa report, Katodong Joe, o Katodong John, Katodong Rinald, pasok.
11: Katodong Joe, dahil sa aton karaga police report, magalin sa aton nga first district, ita aton karaga probinsya Katakan, Prasantipa, nagkakulong sa lakap cell. Ita aton nga New Washington PNP, ang nagkataga na nga turnover sa korte karaga natungdan. Proray kiraga akusado, no? Ginaresto kahapon, ita aton kaga makapulisan, pinaagi, no? Sa nagkaroon nga warrant of arrest, no? Nga gin-issue kuraga taliwan kiraga Agosto 19, 2026, sa katodong gadyodal, no? Ginpatigayo, no? Di kiraga operation kahapon, ita aton nga New Washington PNP, no? Katodong gadyodal, mga tak na alas 11:50 kahapon, ita Udradlaw, kung sasin, inakaroon sa may barangay Halas. Sa Banwa Karaita, New Washington, Katodong Jodal, no? Gin-serve, proray, karang mandamiento di arresto sa akusado, no? Gasa certain na patpat, no? 20 anyos nga residente, it nasambit ka na lugar, matapos nga nagagawa, roan na karoon nga warrant of arrest, ako nagataliwan ka na August 19, 2026, no? Gagin-issue, Alkita Regional Trial Court, Branch 3, Kalibo, Aklan, Katodong Jodal, sa kaso ka na statutory rape, no? Kaginapagatubang, ay kuna sambit ka nga akusado. Wa kara ita ginrekomendar ang piyansa nga ginatagana doorong korte para sa nakulaga temporaryo ka nga kailwayan ka to dahil aga magkaroon imorta nagkatagana, no? Nga iga-turn over sa korte nga natungdan nga nag-issue, no? Itry ka nga warto para sa particular sa branch 3, no? Kung regional trial court Kalibo Aklan Katodong Jodel. Samtang sa piyak kabahin, nagapadawin pa magkaroon, no, investigation, ita aton karon nga Banga Fire Station, may kantanan, no, sa rode ka na naguntad kahapon nga sunog, no, sa kusina nga part, itry ka nga panimagay, una karon sa may barangay Pulo Kati, no, sa Banwa Karaita, Banga Katodong nga Jodel, kung sin, natabura kahapon, no, roray ka nga pagkasunog, gahuman sa light materials, aron day ka nga panimagay, no, nga kung sin, based sa pagpangusisa, na no, ita aton kira nga Bureau of Fire Protection na Banga Katodong nga Jodel nga ruray kira nga portion, no, ita ray kira nga bagay, no, kay nagagapat imoran, no, ita maga more or less sa 13 square meters, no, ag base sa dekong pagpabutsag initial sandig sa dekong ginabasihan nga BFP Operational Procedures Manual ay nag-aywanda, no, ita kapin 4,500 pesos, no, nga initial kira nga danyos matapos karang pasunog do rode karang palibagay kahapon una karon sa may barangay Pulo Kati sa Banua kada itabang katodong tudel sorong rason ay padayon pagid makaron no ginatukib kung nanugi karang katodong tudel dong gintunaan no itray karang pagkasunog ra yan may una bagang naaiwanan abi no nga mga baga sa kusina kada bagay kay kahapon abi timing kahapon niya aming kumabaskog no rong dupoy-dupoy kada ita hangin na katodong judel inakaroon sa sambi karang lugar kay napanuan ng abi basement sa mga information no nga nabuo no ita ato karang Bureau of Fire Protection banga nga nakitaan gid jamang no nga nagakagayo na rong pinaka kusina nga part no particular si kada sa may bubong no katodong judel daw kada sambit karang pa ni magay so nagapadayon pa makaron no pag pagusisa ita ato nga Bureau of Fire Protection banga may kantanan no sa lasambit ang insidente katodong gadjodel. Matutaway nor aton niya first district kita aton karaga probinsya Katakyan wagi kat ma-reported no, nga mga madrigoon karaga insidente nga ginrespondian nor aton karaga mga kapulisan kagakip iya sa aton sa Banua kara ita kalibo no katodong gadjodel wagi kat ma-responde nor aton niya kalibo PNP kabi nga mga insidente no or accidente nga nagkagadabo sa antik katodong gadjodel asa to gagapagasikyar no iya sa aton karaga kalibo municipal police station kay bisan do aton yung mga naka-duty kabi no nga mga miyembro kay ita kalibo auxiliary police pag-abot ta pagang hay ro muno lagi nga matutawhay no awa gid kanta pag-responde kay nagkaginabo iya sa aton sa Banua kat kalibo or basi kun may una gid man aga basi o para ka report do iya sa aton kay kalibo kay ro ginabo man tay man abi katon dahil ron kay nga magaserye no ita pag nagkawa nagiligad kay magadlaw nga basi baga mag-strike na naman no kay wa pagid no ma-identify
10: do yun yan ikontaro akon nga ipangutana kimo kun do aton nga kalibo PNP ay continue ro monitoring ag follow-up kurayang mga identity no ko mga alleged suspect ag mga ginahambal nga responsable sa seryet baga nakawan no sa pila ka mga kabaranggayan iya sa Banuat Kalibo
11: Ora ga padayon to katodong judel no kay galing Budlay kitabi no ma-identify based sa kopya ra ita CCTV nga ginabuhitan man at atoy talaga bagay ka kapulisan kay nakahud abi no ita ra kag jacket no ra kag mag suspect nga bisan sa part ita ra kag tagana ay hindi man dagit ma-identify no katodong judel pero asa gyapon ay nagapadayon karon to pag-follow up ita ton karon nga kalibo PNP particular ado ato nga intelligence sa section no para nga matumod no Roray karaga mga responsable nga, nga sa likod no ita paginakawan ang naguntad nagligad karaga binadlaw no sa pila ka mga barangay iya sa aton sa Banua kara ita kalibo no that's why nga padayon man no pag monitor ita aton kag mga pulisan agod nga hindi na makapanagasa ito man or base baga mako nagapopatawhay na naman roray kara nga mga suspect no aga kibuto na naman kita nga sa pila adlaw ay may una na naman kita nga mabalitaan nga may una na naman
10: kita ay do yun matagedo estilo it mga akab palipat
11: oo patawai o palawai na ay oo ay ang bagay ba si kung aroray ka mga kumbagay tambilog ang baga nga grupo no katodong judel kaya siyempre magwas nga nakakasuhod sa baga panimagay baraka ay target mga po no rode ka mga peso one vendo machine no wifi vendo machine no
10: pero ro makangawa-ngawa ay isang beses ka tananda hi strikean matsa kabisado tananda rusugod itandang ginatakawan
11: oh mapangani
10: kon wa gid abi manas anda nagahimo right pag surveillance no nga ipamiliarize ro lugar nga andang target
11: ay ito ni sa may park ito ita barangay na luo kay hambang nitagaan na itabagay no sa pamilya Arbolida nga base baga man gina surveillance tananda no ay although
10: magapit pero na yaman pag sugod tananda kabisado tananda ro bagay
11: o may basketbolan na bimanaya sa printing nga basi ba makon-kon nagakunwari laman na sandang nga nagampang it basketball nagadayo no pero
10: iba to ba no nga to ay nakaistorya ko ro chiptanod it naluok bilang beses ko rusa na magresponde sa kasot pag nakawan
11: oo ay do you know sa iping nga pare sa iping nga barangay nga part natin Washington datong ang gabi iman o datong aga-aga do you man nga senaryo nga may tinagawan man aga parehas daw sa description ita iyang ran no nga natabo sa may barangay na luok no kay nakamotorsiklo ro ray kraga tatlo no nga mga responsable nga naggasuod to sa ray kraga tindahan kay mga more or less mga 3,000 tatanan no ro nabuo ka to no ro like ro pares kita arito strong camera agrong sud katoron ita peso bendo wifi machine no kada ka installar sa liwan no katodo jud nga ginbuo ka to itray kraga mga suspect ka sa gapon asta makaron wa pagid na ma-identify it aton nga mga kapulisan. Mga inisyon na kanagang balita, direkta yes ato kanagang kalimu PNP sa Japan para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
10: Abogid niya, salamat ha, kay Katodong Reynald Banjola. Direkta nga nag-report no, sa anakarang area of responsibility sa may primero distrito kuaton nga probinsya Taklan. Si Katodong Roliboy, anay, i-check anay nato si Katodong Roliboy bago tawagan nato dodaywa nga raka mga barangay kapitan mga Katodong.
2: Komentaristang walang sinasanto.
10: Si Katodong Roliboy ha, may detalye sa rayang suspect sa pagpanakaw ita motor sa Banwa itanuman siya ha, hadakop no sa Banwa itabanga aga kamalabal dusunog nga natabo ang mga katudo sa barangay Yapak wayo ka mga bagayro totaligid nga nagkasunog no ag under investigation pa kon anano roging kabangdanan dahilan itsunog.
2: Berrada,
10: no, i-check ka nila ito sa Katodong Roliboy Herrera sa anakarang mga detalye.
2: Radyo Todo Live Report, Report.
10: Oh, direkta sa Arriba naman sa Katodong Roliboy. I-Arriba mo Katodong Roliboy, yes, please go ahead.
12: Okay.
10: Please go ahead.
12: Okay. Okay. Yes, katulad nga Jitel, no, sa aton nga police report. Okay.
10: Go ahead, go ahead, go ahead.
12: Gado singan.
10: Go ahead.
12: Sa aton nga police report, no, taga Rias ang ka-development, mga diyan nga aton nga nabuo sa aton nga tangalan PMP Hamadumduman nga may isang ka-vehicular accident nga nag resulta sa pagtaliwan sa pagkakinabuhi isang ka-vlogger, no, aga confined, runa kasunggap man sa kapribado ng ospital. Rung pamilya ay nag-coordination sa aton nga tangalan PNP matapos ng insidente sa bahay ng barangay Pudiot kung nakataliwan ng mga inadlaw ag mag-file it kaso ag mahugre ang kaso sa ginatawag nga regular filing katodong Judel kaso nga reckless imprudence resulting in homicide and damage to property against no sa 24 anyos nga si Maynard Ingaling alias Badiao, itrizal sa Banwa Itnabas nga kung siin nakaschedule nga ipailangan sa ginatawag nga operation sana man karanaagom nga lastro sana nga gawas matapos rong nasambit nga insidente sa sangka pribado nga ospital.
10: Dupangutanat na makaroon katodong Roliboy ro motor ni it biktima di ba gao na makaroon sa kustodiya it tangalan PNP
12: pareho
10: Romotor ita suspect inaman.
12: Correct.
10: Ano ro identity it motor? BMW?
12: Hindi man parang big bike lang siya, hindi abi makwa masyado katon it ato nga.
10: Hindi siya BMW.
12: Pero ginasugid nga 1000cc yung anakaranga kapasidad.
10: Oh, pero ang pangutana hindi siya BMW.
12: Di ako kambal katulong detail. Di man masugit katulong kung aton nga mga otoridad, no? Ay kapagutana kita parang wala sa datmas.
10: Kasi kung doon naging issue, hayro identity it suspect, makaroon ging rebellion ang nagawa yun, no? Ging hingaganan yun. Pero issue ko mata makaroon, sin dumotor man na ita suspitado, hamat uwagid ginapakita.
12: Nakita man katulong detail sa mga footages, no? Kaso hindi ko lang ma-identify kung ano klase para pero sa nabunat ng information alin sa aton nga tangalan PNP 1000cc kung ano karang kapasidad nasambit nga motor kung tanaw nato na equivalent rea katodong Judel at dinatawag nga sang kabiyos nga siyakyan o kutsi no
10: kung doon ang bili so meaning luxury nga klase ita so, motor. Ha?
12: Correct, oh, correct, oh, luxury. Oh. Diyan na ito na buong mga information. Sa pihak nga bahing katodong Judel, no? Sa atong paging nga padayo nga pag follow-up man sa bahing it malay, particular sa Islat Boracay, rin natabong nga sunog kahapon in broad daylight, sa bahin ita Barangay Yapak sa Estat Boracay nga konsiin wago ka mga panimagay man residential area katodong Gudel tong nasambit nga area ag totally nga naapektuhan na pugukin ka mga panimagay wago kararong totally born ag daywa kararong partially born no ng mga panimagay sa residential area nga nagagapad at 461 square meter no rong mga apektado almost 1 hour rong ana kara nga pag apula ito sambit nga kagayo sa nasambit nga sunog katudong Judel then after that matapos mapula rong mga biktima kara na apektuhan rong gamit nga shelter na temporaryo amorong sang covered court sa nasambit man nga barangay samtang padayon tong investigation kung aton nga mga katapo it Bureau of Fire set Boracay kung sige nga halin rong nasambit nga kagayo matapos magtuhaw ng sambit na sunog. Ag gina-estimate nga sa anto sa Eurofire or BP operational manual ay nag-abot sa 691,500 rong damages sa nasambit man nga sunog katodong Del. Kaya rong nabuo natin na initial ag report.
10: Halin mga maintok malang ang mga bagay-bagay ay. Boracay. Maintok malang rong mga bagay.
12: Ay mga light materials.
10: Kaya light sa initial nga pag-uwa
12: parang
10: interview room fire ay sobra malang galing tunga sa milyon. Katotong Rolly Boy. Gamit lang abit ko ano di bagagon. Oh, gamit lang agbi it
12: bagagon lang nagkadura-dura oh.
10: Mm-hmm. Ay naga
12: bagagon lang oh.
10: Mm-hmm.
12: Hindi ko man tindihan eh.
10: Para dire-diretso kita no, katodong Rolly Boy, paki-check lang abi no. Bayluhan lang ita di bagagon ay nagakautod-utod kay di kita makaintindihan eh no. May mga pangutana pakunta ako di karon sa sunog man yaron eh. Kung ano ro ging kadahilana no. Sa nabuo naton nga information do motor no araw ro motor ho di ba dong dayang Yamaha ag Kawasaki no ro Kawasaki 1000 cc no ag do Yamaha R15 155 cc aba kagayo ta no ro Yamaha no R15 155cc sa aging duhog katon nga information ang Rosambilog hay Kawasaki 1000cc ayan po ha mga katodo ha ro description it motor ayan Kawasaki 1000cc ang Yamaha R15 155cc po oh ay nagapinagutana abi kamo kon sit naman ro motor. Ina sa tangalan PNP ag tunay lang ninyo ay arang ani king tao kon do description kinyo. Ay rurayang Kawasaki 1000cc nga rahay. Million ta kon ruana nga bili, no? Samtang rurayang Yamaha R5 155cc ay tao kon mga pila ra bili kara pero mahal man ta. Ay matsa big bike man eh, matsa mga pareho malang man nga mga magagpo nga mga motor do. Sakay it daywa nga ra mga katuto.
2: Berada.
10: Berada. Ro Kawasaki 1000cc ag Yamaha R15 155cc mga katudo no. Ro Kawasaki dali yang. Ro Kawasaki Z1000 ha? Ro ana nga bili ha? Ro ana nga bili. Okay, dali yang. Ara ro ana nga bili, dali yang dong. Ro Kawasaki Z1000R Edition start at 710,000 pesos. No? 710,000 pesos, ha? Kulang-kulang 1 million. No? Rong Ninja 1000, 1000 S5 start at 710,000, no? Ah, mga katuto, no? Raw price. Ah, grabe ka mahal ta, no? Ah, grabe, tagalira. Ah, raw kamahal-mahal ita, presyo ita ko, ano? Raw Kawasaki Ninja, it's to raw supercharged start at 1.5 million. for the EBS version sa nabuo naton yung information. No? Ay, ano? Ro Adventure Touring Price It Diamond ang Kawasaki Adora Bersi, no? Ay 959,000 Kawasaki Ninja, ha? 2 times 10RR, mga katodo, no? 1.56 million aruan ang price.
2: Todo berada, berada.
10: Kamahal-mahal, tagali, no? Kita-ki, kamahal-mahal, tagali. Do... presyong rait mga motor. Sus Maria Kagusip. Okay, balikan ta si Katodong Rolly Boy.
2: Radyo Todo Live Report.
10: O, direkta sa Dimagagon. Patrol, please come in.
13: Yes, Katodong Jodel. Nagkapabili na karunia sa aton nga naman siya PNP. Wrong suspect sa kaso nga carnapping. Kung madumduman, nadugo ako 29 August. Adin report na tapon yun it 30 at was Saturday it hapon no? Ag gin offer na dala lagi sa danong si Skid eh wala na pag ikuwa na plus alam ba sa social media at nga nakita ko ato nga Banga Municipal Police Station itong plus alam nga gin posting sa social media ko ato nga naman siya Municipal Police Station. So, timing, nga nag-conduct man is ginatawag ba nga daily or routine kung ato nga mga member at auxiliary police sa Banwa at Banga, particular sa barangay population. Ang natapang na nasambit nga motor nga medyo nagkapulo pariho sa plus alarm kung ato nga naman siya police. No? Pero, sa andat ana nga pag hold it na sabit nga motor pur dahil wa it nga tawag nga side mirror meaning na local nga violation sa local nga ordinance it banwa it banga that's why gin hold ana gin usuyan it papel asa ang tapang nga ipakita nga papel ang gitaran na tapang nga gin pareho sa gin plus alarm it ato nga naman siya police sa gin identify it nasambit nga tag-ana, it nasambit nga motor nga motor na yan nga RS Honda 125cc color itom ang tag-ana ka na si kuwano si Vern Kualis it laging Banwa West sa Banwa East naman siya nga kung siin ginarigar nga nakaparking ara it around 12:30 it hapon sa ito bang kuwanda kami mga yes may tulad right laging Banwa West tos pagwa na nakikita na tawa o tarong sambit nga motorsiklo pero ginaparkingan hindi pa ta o gani yung ano pa yung subay anay rong CCTV footage or CCTV basi makita man sa CCTV pero wala na makita no hasta nga nagugag rong ato nga mga intel at ato nga naman siya pulis agin plus alam mo lang mandara o gani rong direksyon at masambit nga nakita sa CCTV dato sa muwir in Banga no agay na gani nangin na diragon nga nabaktan, no? Rin si Rek, si Ray Alinohon, na mayor ng edad, agresidente tara, it, San Miguel,
10: Iloilo.
13: Surigao del Sur.
10: Aba, oh. Abi ko, San Miguel, Iloilo, Surigao, tagali.
13: Surigao del Sur, ta, San Miguel, Surigao del Sur.
10: Pangayaw, pangayaw.
13: Oo. Oh. Nasa mountainous area riya, nga as we confirm, ita, Surigao police man, no? Naging pakikangutan ko ako nga naman siya police. Ngayong area nga San Miguel ay nabukid na porsyon da it's Surigao del Sur katodong Juder, no? Ang si Ri Alinohon ay isang kapalaboy ayya sa clan, no? Anak ka ay kung makataming panagkwal. Anak na ano ka rin mo nga tinakawan na ay anak nga ibaligya, no? Ang basalo man sa ibang nga probinsya, parang ganon, anang routine, no? Pero sa Dimanas ay nasa routine ko ato yung mga auxiliary police sa topangan nga watay mao ito ang gali ito sa mirror ginhold ang mga ito natopangan nga rin masandig ng motor ay sinakawan after nga ma-apprehend yung mga nasa Banwa Banga gin turn over iya sa ato nga naman siya police na wrong disposition kung ato nga naman siya police ay pagkapailan it kaso nga carnapping no? Ginapao magkaroon nga daw wrong kaso para nga i-file ang kasa piskaya into regular firing sa kasong kar natin katodong Judel. Bilong na buo natin yung information, halin sa ato niya, naman siya, policeman sa anda, karamihan disposition, it is particular ang ito, welcome na, nga suspect nga nadakpan somewhere in Banga, nga nagtakaw, ito sabit niya motor, ni Buen Kualis, laging Banwa, west sa Banwa, it
10: naman siya. Dumanguta na intact mataro motor, wa mata mapangahoye?
13: Ay, kung panahon na ito, unang nga plus, alam nga ito nga picture, nakita ko, ang pakitabi ka ako ni Pilisardo nga disigador naton.
10: Ni Sir Pilisardo na bara?
13: Oo, Pilisardo. Ay, huwag tayo nga ganaan nga ariso, huwag tayo yung buka o ta. Tapos, doon nga yabihan para sa gasolina, ay
10: utod bukas yun, no? Ging direct.
13: Ginagbant sa gasolina na, saan ang kung nga rin yung U-box. Oo, buksa na, huwag ta. Pero, kung mabukat gasolina, siyempre, ginaarsan mo doon ang U-box, ay di mo masira, di mo mabukat, ma-float, may, kung ano
10: ah,
13: may
10: nagkakit. Sinama, droan ang alak.
13: Alak, oo. So, may bagong nga gasolina na eh. Oo, rin, green nga rin na container, nga sabi sa prente, ay, but sa gasolina, tara, bawat tama, may plano nga, may biyahe pa ang Malawig ra eh. May plano pa tayo biyahe na sa Malawig, na, kung sa Aklan, ay may bagong nga gasolina eh. Oh, araw, anong, ano, may sugod, nasang litro siguro na, oh. Huwag, wala, sama doon ang lock, balik ka rin, ano, ano, no, sama doon ang lock. So, iya matalong, ano, rung, anang, kung nga, hapo, taga, nero, anang, arang, ano, ning, kung sa, ano, anang, kung sa ugo, ano,
10: anang sa may printe.
13: Anang helmet. Mm. Anang helmet ay at yung regamit pura. Oo. Pero identify and the Buen Kualis nga anot ang motor gidra.
10: Ay madali malangron kung may dokumento si Kualis. Saan ang engine chassis? Ay di karon doon, hindi ron mapaga?
13: Ay kumpang katanong dito yung makita.
10: Kung mapaga, magmabailuhan na roan ang kaha sa guwa. Roan na sa engine chassis, hindi na mabailuhan doon number, do code.
13: Oo.
10: Di ba mapanuhan mo ron kung mag-kwan ka, mag-ano nga nila sa renew sa LTO, gina-stencil nanda, di ba?
13: Oo. May
10: pero doon makita.
13: Iya parang may, iya parang di karo sa may kwan, no? Sa ano may Manila yun.
10: Oo.
13: Oo. May iya parang di karo.
10: Hindi na ron makwan, hindi na mahambay kung anyo kasi pag nag-match do numero, ay, imaurutagana, di man pwede magpagarehas do numero.
13: Oo, gani, no? So, doon yung nga mayroon problema, ipagana, ay hindi ma-release, kamaan, ay hindi din siya, bira. Oo. Unless nga ma-resolve na nga na anong kaso, ay kung di ma-resolve, hindi, magkapabili na sa kutuliya ko ato niya, naman siya pulis. Unless otherwise, no, nga magpangayon yung pulis sa ato niya, korte, nga i-release para ka na, kung nasambit nga motor.
10: Oo, i-justify na nga, kinahanggan na taro, na yanat ang service sa pagpangita, no?
13: Oo. So yun doon, among history, ano yung kagina, kung ato niya, naman siya pulis ka to doon, Gidel. Pero di yun, nga merong kasiguruhan nga anda nga i-file into regular filing sa piskal rong kaso nga kanaping against sakay Ray Alinohon. No? Si Ray Alinohon ka, no? Ray Alinohon ka?
14: Opo, opo.
13: Taka saan ka?
14: Surigal Dilso.
13: Surigal Dilso?
14: Oo.
13: Pandag.
14: Ha? Pandag.
13: Pandag.
14: San Miguel.
10: Paano ka mato napunta dito?
14: Nasa Bukirin itong lugar nyo. Bukid ho.
13: Ha?
14: Bukid.
10: Paano ka man ito napagpan dito?
14: Nagkapalaran lang ho.
13: Ha?
14: Makisapalaran lang ho.
13: Pakisapalaran.
14: Nakipagsapalaran.
13: Nakipagsapalaran.
10: Ano, nang ano?
14: Saan ka nakitira?
13: Wala lang ho. Naglaro lang ho.
14: Libot lang ho.
13: Oo, naboy lang.
10: Wala siyang kapamilya?
14: Wala kapamilya dito. Kakilala.
13: Wala ho. Malayo sila sa akin.
10: So, paano man ito nasipalaran ka dito sa Aklan?
14: Ano sa nagpapalaran dito sa Aklan? Wala ko naman kakilala.
13: Ano lang, baka sakali ako ng mga makahanap ko ng work.
14: Oo, hindi sabihin na, baka nabulakoy ka lang, ikot-ikot ka lang, kung sa ilunggo ka, lagaw-lagaw, kung sa sasipo ka nakaw.
10: So paano matun yung pagkain mo? Paano yung tulugan mo?
14: Kaya nagawa mo.
13: Paano mo nakuha yung motor?
14: Ikuha ko lang po, gikatingan ko po yung doon sa may susuan na. Yung doon sa may ignition niya, gikatingan ko lang.
13: Sinapin mo, doon yan, direct mo.
14: Oh, direct.
13: At saan mo nang mamatikan yung iba?
14: Ay, pinalis po sa mekaniko na lang ho, yung ano ko sa motor ko po.
13: Sinusol mo?
14: Hindi ho,
15: pinaalis ko yung lock mo.
16: Kaya yung lock mo. Ngayon, hindi naman pwede mailock yun.
15: Pwede pa ako. Ibalik lang ko yun.
16: Ibalik lang.
15: Oo.
16: At paano mo pandan ulit?
15: Itunik ko ulit nila yung technique ko kasi generic ko eh.
16: Ah, bisusi yan. Pag nabuksan mo, bisusi lang.
15: Hindi, yung wire lang ako pinagdikit ko.
16: Ah, wire mo.
15: Pati inalis ko yung brown nun eh.
16: At paano ngayon? Nauli ka doon sa bangat, sa condition ako, ba dito sa...
15: Maugani ho. Mga gabi ho, inanoon nila ako na ano masasabi ko kung gayon nahuli na ako kung may-ari. Sabi ko kung mapatawad niya ho ako, gawatin na dako na magpasalamat sa iya. Kung hindi niya ako mapatawad, ako ba rin ho dawatin?
16: Magkano ka sana ibinta yung motor?
15: Opo.
16: Magkano mo sana ibinta?
15: Oo.
16: Para magkano kahit power?
15: Opo.
16: Oo. Mga ilang harap ko na dito pa ka ho?
15: Tagala na, mag-isang linggo na ho.
16: Isang linggo na? Ano sila siya na?
15: Pamiliti lang ho. Magpamiliti lang ho.
16: Ha?
15: Magpamiliti lang ho.
16: Pamiliti lang.
15: Oo.
16: Nagkapamasahe ka naman pagpunta dito.
15: Opo.
16: Nakatira ka.
10: Eh, saan nakatira ka to, Don Rolly, at mga pagkain niya, paano?
16: Paano yun? Saan ka nakatira? Paano ang pagkain niya?
15: Hindi, meron naman ako pera nung pagpunta rito kasi naubos lang.
16: Ah, meron ka naman pera kasi naubos lang. Kaya naisipan mo, kumuha yung motor. Mga oras yun yung...
15: Mga bandang mga alas 12 na ho yun.
16: Tangali?
15: Ano yun? Gabi ho.
16: Gabi?
15: Oo.
16: Ah, tangali. Ay, gabi na. Gabi yun pala.
15: Oo.
16: Morning.
15: Opo.
16: Oo. So, una mong pagko ng isa pong motor sa kabiyo din rito.
15: Sa ano po? Sa Katiklan.
16: Sa Katiklan? Sabi sa city, papunta ka na yung bana.
15: Labaso, libas.
16: Bana?
15: Oo. Mag-ikot lang mo ako.
16: Mag-ikot ka lang. Opo. Tapos pabalik ka sana sa Katiklan.
15: Oo.
16: Ngayon, kapon.
15: Hindi, oh, nag-ikot na ako sa Katiklan, pabalik na ako sa Iloilo.
16: Ah,
15: dito na ulit ako na ulit sa Banga. Banga.
16: Ano yung laman ang anong nag-container na yung nagkasabi sa ano?
15: Ay, gasolina po yun.
16: Gasolina, baor mo.
15: Ay,
16: this is na makabuti ka rin kong buong pag-reserva.
15: Oo po.
16: Kamarang tama yung mali ako. Hindi sabihin na medyo long distance pa yung paano mong nakatakbuhin, ha?
15: Kasi nag-abdo na ako kasi ang taking, nag-lag-lag.
16: Nang huli dito doon sa ano sa Banga, ng mga auxiliary tourist, saan yung impression mo sana?
15: Pa Iloilo.
16: Iloilo na, pupunta ng Iloilo. At saka ka na sama sa Iloilo. Papunta ng Surigao. Manila sa Surigao.
15: Hindi ako. Iloilo to Cebu. Cebu to Surigao.
16: Nang galing ka sa Surigao, ano sinakyan mo?
15: Barco rin.
16: Barco rin. Galing ng Surigao to Cebu, nag-biyay ka bus? Nag-bus ka?
15: Hindi ako. Surigao to Cebu, doon sa pier. Surigao to Cebu. Cebu to Iloilo.
16: Cebu to Iloilo.
10: Iloilo to Aklan.
16: Paano naisip mo yung pumunta ng Takitlan? Ay sabi mo, yung pag dati mo dito, balik ka ng Iloilo, going to Aklan, kin nang nagkunyo mo yung motor, may ikot ka, papunta ng Takitlan sana, Takitlan, pumunta ka ng Takitlan, bubalik ka, papunta ng Iloilo. Paano ka, paano nasa isip mo?
15: Bakit? Well, naglag-lag lang ako.
16: Magtakalo lang.
10: Saan ba yung target niya, Rolly Boy, sa Boracay magtatrabaho?
16: May target ka sana sa Boracay?
15: Ay, wala ako.
16: Wala. Katiklan lang.
10: So, anong wala, trabaho sa na-apply yan?
16: Ikot-ikot lang. Ano dati yung trabaho mo?
15: Wala ako. Bukid lang ako.
16: Bukid
15: kasi wala naman ako ng tao. Elementary lang.
10: So, ano dapat ang na-applyan niya dito sa Aklan?
16: Ano dapat ang na-applyan ng trabaho sa na dito sa Aklan? Ang laki sa inyo ang pagpapakitay.
15: Kung ano yung anong trabaho din? Kasi wala na kaya tapos, galing din man tayo mamili. Kung ano man ang maano natin, tanggap natin, yun.
16: Kasi ang stranger dito, pag makna na trabaho, yun.
15: Oo nga ho.
16: Nakasama ang preference.
15: Oo nga ho.
16: Preference ang back, diba? Ang mga dokumento.
15: Wala ho.
16: Wala ho. Ano, mahirapan ko pag-anak na
15: kumakas. Mahugani ho.
16: Tramiro ka
15: eh.
16: At paano mo yun? Alam ba ang pamilya nito sa social discord na?
15: Ay, wala ho.
16: Wala silang alam. Yung ginawa mo yung pagkuha ng motor, wala silang alam?
15: Wala naman.
16: Wala kasi hindi siya dito sa plan?
15: Sa?
16: Plan?
15: Ay, wala naman. No?
16: Isa?
15: Wala.
16: Wala kaso kilala talaga?
15: Wala.
16: Wala sila, dito lang. Siyempre nasa sila.
15: Sa kasada mo, sa gilid ng mga wedding, siya dyan

0: kata dong dia merilis cara saya.
1: Kon mau Ron, rilis tay mau Ron, pelang oras karon marilis tay mau.
0: Tiga. Pag na ng kaso, no, ma-rilis ka ng police station. Saan ang, ano plano mo? Uwi ka?
2: Pero ang plano mo pang harapin ng kaso mo? Hindi
3: sabi po kasi niya, sir, hindi na daw po nila akong makasuan.
2: Sabi na pagkakuan daw? Sabi? Ay sabi na natin po sa tulog, eh, pagkakuan natin.
3: Wala po makabalo kasi, may sabi niya na sabi.
2: Nagdepende sa mayari ng motor. Kaya sa wakan na kayo na mayari ng motor. Ano usapan niya?
3: Ano? Nadadalit pa akong gabi, pero hindi naman po sila nagsampa kasi kaya balik naman na maayos yung panalang.
0: Sa police kasi, paano nila mag-file ng kaso, no? Pinaprepare nila yung mga documents to file, no? Tapos kailangan kaso ng karnapin. Pero ang sabi mo, nag-uusap na kayo ng mayari ng motor na nag-regluhan na kayo.
3: Kaso, maano para ma-init tayo yung hulo. Hindi ko lang mo alam mamaya.
0: Ma-init tayo yung hulo mo.
3: Ano yung...
0: Kasi sinira mo yung motor niya, eh.
1: Wala na yung mga
0: Wala ka namang kaso doon sa pinanggalingan mo?
3: Wala naman ako. Kasi sinasin nila ako, tinawag nila ako doon.
0: Tumawag kasi yung, tumawag yung natabi rato niya naman sa police sa Surigao, wala namang nireco doon, katulong din. Yun siya na pangyayang. Pero nasa mountain area, ang bayan tabi ito yung Surigao police, na nasa mountainous area ng Surigao din, sir. Yung ginaamba na nakarang nasandit niya suspect ano doon nga Jibel. So, yun yung sitwasyon na karon. Yes, ako sa diya ko atin. Kung ano mong ibaro, development mo. Kung ano rong arilo, na mahugbar sa amikabon si Tormen.
1: Pero hindi man ako magpati ka to doon, Rolly Boy. Ay, kung sa bukit imaw, ay hamat kan tigo imaw mag-direct it motor. Kung uway mo tinunan sa motor, ang bukong natrabaho ro mag- tikwi-tikwi karat mga motor ang i-direct ang ipadayagan.
0: Ay kung farmers ka man lang paano kagani kantigo mag
1: direct mga motor
0: na ron. Ay, mura yung ko kayo na nga may alam. Bulo ka na ganit mga sticker para hindi magkilahiro nga na ginasasyan. Ibig sabihin may alam. So, doon ka po doon gudit. Rating nga itong pagigangot kay Ray Alinohon at San Miguel Surigao del Sur. Nga iya magkaroon sa kustudiya kung ato niya naman siya municipal police station. Now, any development, pag-follow-up, kung ano gilang mga disposition, at tagarap motor, at mga disposition kung ato niya naman siya police, bantayan lang sa pila ka mga news, ang public affairs program, at Radyo Todo Aklan. Like nga nag-report, iya sa ato niya area of responsibility sa segundo distrito kung ato niya probinsya at Aklan. Para sa Todo Virada, ako naman si Katodong Rolly Boy Herrera at Radyo Todo, kaibigan mo.
4: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
1: Abogid niya salamat ha kay Katodong Rolly Boy Herrera. Depende ron sa complainant, no, kung pailan it kaso, kasi roaton niya polis, ay obrahon malang matanandaman do, anda karon niya at trabaho. Nga i-prepare do tama agasigo nga kaso, no, o karnaping. Pero kon hindi mata mag-interest ro tagreklam mo, ay andago taron, no, basta ro aton niya polis ay ginahimo nang daro andang trabaho, no, ang mga katudo, no, ay sa bukid kun imo halin, eh, wa mo tinapusan, eh, no. Pero kantigo imo mag-direct it motor, kita ngani nga rang kabuhay yun nga may mga motor ay hindi pa ngani kita kantigo mag-direct. Hindi pa ngani kita kantigo magkuti. Ah, kung paano naton kutihon ding dong, ruato niya motor. Ay, ruato niya nga kantiguhan, do maglulimpyo ka na, no? Mag-check ko anang oil, mag-check ko anang gasolina, mag-check ko anang makina, kadina agagoma, di ba? Ay, mga kantigo ta na mag-utod, kuwire nga ron. Iya, saan ang may uwo nga ron, ikababong

0: sanang isusian, ha? Ay pila rewire di karon nga nagadukot o kantigot yung mamagdirek. Kayo galing, hey, matsadinagan at ayata ko no sa siya pag ito nataging padirek, aging pahukas do lakit gasolinahan. Para kung maubusan ni Mao, hey, may ana nga pagtayon. Ag diretsuro anang diagan. May extra pa kung yung gasolina, eh. Kali, hey, sayon tananaro anang ginaubra. Abokont at dikwagon ni Mao sa makaroon niya trabaho. Dapat imbitigahan gida ko ato niya mga kapulisan ay base magawas di kara sa naging biktima, gadi kara imo nadakpan, may anay yun nga ha, istraykan, iya sa probinsya Taklan. Good morning anay kay Ray Ubugan, agagawin na patamiyaw nanay, it happy happy birthday si Richard Ubugan, nga naga-birthday makaroon iya sa barangay istansya. Okay, sige ha, alas 7 onor aton yung oras, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para may chance manalo, drink responsibly. Magabalik ako, pagkatapos si Jamagara.
1: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada, Berrada.
2: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
4: para sa chance manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash shali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Ngani, ay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best,
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: ng San Miguel Pure Products. Intra na!
1: San Miguel Pure Lining Promo. Magkatsyasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong ka butilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake po
4: ayun
3: niyo
4: naman,
3: yan?
4: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
3: Okay.
4: Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
6: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Uy, Mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ihuti mo man abi ro imong sikreto, kakon.
12: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una is servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
13: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
12: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
15: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: D3 Bio!
17: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
16: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: Pumakal sa mga butika.
16: D3 Bio!
19: Kapoy!
20: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
21: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
22: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
21: Mm-hmm.
22: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso ko kung nag-coffee ng rice coffee.
21: Thank you very
22: every
21: much.
22: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
21: Tama, ganyan. Tama.
22: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
21: Oh, ano pang hinihintay mo?
23: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
24: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
25: Good morning, Anay, ha? Kay Dr. Jones. Ginapatamyaw na na si Woods Francisco. Ag saan ang pamilya, no? Kay John Vincent Remicho Magdael, kay Mariano Salazar, no? Ag good morning, Anay, ha? Kay Tita Emma Vega, Maxima Vega, no? Sa pamilya Vega. Ag sa taga Uncle Bro, ba? Kanami ro kape kahapon sa Uncle Bro. Ag nakibot ako, no? Ngaro andang hamburger ito ay buy one take one. Pero hindi mo taman yan eh, maubos. Sambilog ang ring makaon, ay busog kayon. Makabugusog. Makabugusog ro andang hamburger ina sa Uncle Bro. Coffee shop sa may Kili Drone at Asia Pacific Hospital. Manami ro anda una nga kape. Ay ito ako na ngapi kahapon, no? Thank you gid ha kay Tita Emma Vega or Maxima Vega, no? Kay ninyo, no? Ro tag-ana. It Uncle Bro, ang coffee shop ng bayan.
24: Todo Berrada. Berrada.
25: Hindi makontak dong si dating Kapitan Andro Macabales. Okay. Good morning ha kay Sarhinto Romel Morato. Nga nagapamati man makaroon samta nagakapi-kapi sa rayang pangorason, no? Sa San Juan Taytay Rizal kay JR Odicap, no? Nga nagamonitor man. Yaon sa piyak natin ng linya si dating kapitan Andro Macabales, no? Sa portion
24: matalinong talakayan, masarap pakinggan.
25: Ay sa initial talk abinamon kahapon, ay una ut amana ron. Pagpungko ko una ut ah, pero bukon tamanat mauron, no? Nga kunuwa pa nga ni Manaro reklamo ni Kadyon, Beltran, hiwa, ako nakasayod nga kasangag, tagali manahaning storage facility nga ro, no? Ay, dati siguro, abigat na siguro kung ano-ano gataruna ro yung nagatindog nga ro, no? Mga katudo, no? So, mabuo man kita kana itaan ang opinion, no? Agaan ang statement, no? Mga katudo, no? Ay, hambay ni Kapitan, dating Kapitan Engineer Andro Macabales, wa tama na ako kasayod karon, no? Kung ano ro yun niya ron, di karon niya klaseng mga warehouse nga ron o dayang mga storage facility nga ron, mga katodo. Okay, i-check natin sa piyakali niya si dating punong barangay Itatigayon, Engineer Andro Macabales. Engineer Andro Macabales, sir, good morning.
26: Hello, good morning, katodong Jed.
25: Judel, katodong Judel.
26: Sa tanan nga pagamati sa barangay Tigayon nga bigit sa iyari kara sa porsyon at anang Bills Garden nga ra ay kuna ako sa akong opinion ha uli ko tanan ni ako karin kasayon bukod niya ta kapitan nga nagreklamo garon si Mr. John Beltran, ay masyado ko nung masangag o generator.
25: Okay.
26: Ay, nagpinangutan na ako karon ka to kung ano gitaro yun nga ron na storage. Di karon na anak ko naroon dito jaligi.
25: Okay.
26: Oo. Mm-hmm. Ay, yung katangani ay solusyonan nyo pero problema ngayon ay nasa huwag man nga niya magbuhay ka to ay nasa mahipusun man.
25: Oo.
26: Kung ay anda nga rong problema ay dapat ay sa ako niya tanda nga pagkuhan sa opinion akon i-relocate do generator kon masangag ay mahigapad man do portion nga rong di karon.
25: Mm.
26: Ayan man it, dati man yagi ron doon na, laging reklamo ka ron ito na eh. Aman it, una, di ka ron ging taping sa anang kwarto generator at isa nga pa ay wamat authority o kapitan di ka ron nga mag-intra eh, private anang kwando na anang business.
25: Mm-hmm. Okay.
26: Agregadetermined tanang ko generator nga rin katudong Jetairo Akil ko.
25: Si Katudong Judel po. Engineer Pakabales, si Katudong Judel, doon mong kaibahan, no? Iya sa piyak ng linya, si Katudong Judel, si Idol.
26: Ay, Judel, oo. Ay, sorry. Oo. Katudong Judel, oo.
25: So, ginahambay mo nga hindi tari ka rin maka-intra sa operation it generator do Bardo Kapitan.
26: Awa, at authority ka rin do Kapitan nga mag- kung di karon ay problema at anong daron ito na nga ay private property at daron ay dapat karon ay atong municipal engineering office karon do magkuhan dahil gaagi kanda karon do anong building permit ay isa na karon do ga-determine bukod anak barangay kapitan kung magambay si kapitan makaron nga so time na ako na iwangan niya ako kasayod karon na may mga business establishment di karon doon.
25: Mm-hmm. So pagkatapos ay, king term, di karon niya tanim mo na sayran nga may reklamo kata si Pablo Beltran. Ag ikaw nagpag-usisa man, no? Kuro yun yung establishment, no? Kung
26: ay,
25: ano ro yun?
26: Nag-isa ako nga, oo, katodong Judel, ay kain ka to, ay siyempre buko niya ako at kapitan, kaya batian ko malang mangyani ron sa inyong radio, sa Radyo Todo, ay halos adlaw-adlaw ron, gina-airi. Kaya simple malang ro problema nga ron, ay man, nag-abot as tamaga ron.
25: Mm-hmm.
26: At sa 10 years yung siguro ron eh.
25: Dinagon yung tangani? Amat
26: nagpayang naman, amat nagtuhaw naman ro problema nga ron magkaroon, nag-ako taro ituro.
25: Wa ka man king turo, ha mention niya nga base ko no, may paghituon ka sa imong dating sa inga sa dating administrasyon, no? Kaya nga ni nga ging paninguhaan ko ni ikaw nga may istorya aga korting kimo, wa ka tinga ni kasayod nga may mga mauruntang warehouse o storage facility na sa lugar.
26: Hakimot man lang ako ri karon nga may nagtindog ri karon nga building. Gaon ko tanga ni kun ano ga ta. Ay gali ay anang anagali ko noron Jalibe kato.
25: Okay. Sa imo kato nga pagpungko nga una undo building wa matat mga reklamo pa no?
26: Uwa patana eh. Wala nyo kasayo karon nga may mga structure doon na karon nga nagpindog eh.
25: Uwa ka kadumduman Engineer Makabales nga sa imong time ay may nagagtuo na nga aming tawo nanda nga mag pangayo itong nano nga mga certification or nano nga mga permit sa barangay?
26: Uwa ako eh, anang nalin sa lipad yung tako na ikabuhay yung tabi.
25: Okay.
26: More than 10 years yung siguro ron eh.
25: So, nga ni, ano lang ro'y mong mahambag? Agbasi may advice ka sa barangay or may advice ka kay Mr. Beltran?
26: Pero, simply malangani ron anang katodong Judel. I-relocate the location at generator. Iyayo ba ya? Ay magapad mando area. So yan it area nga magayo sa anang kwarto ni Juan ni
25: Mr. John Beltran.
26: Oo. Hindi man kinangan doon nga problema gid simple man nga ni.
25: Mhm. Oo.
26: So man it, agaman it anang naging pasugtan doon it engineering di karon do location agaman yagi kato ay do yun do problema o yagi pagsolusyonero yun yung problema nanda amagin paabot pa hasta makaroon nga sa sobrang 10 years ay nakatiis to si John di karon do kagad na ron.
25: Ang tao nga ni Macon ay sa imo nga pagkaintindi di karon sa lugar nga nando agricultural residential doon o commercial industrial?
26: And actually do yung location nga ron ay iting malando sa Legion Biltran agricultural anay rikaroon doon ganas kaya nasan rikaroon doon katulong judin
25: okay. So para kimo itangop lang nanda sa engineering no ag sa agencies concerned nga dapat magresolbar no ko nasambit nga ron nga problema doon lang rin mong ma-advise bilang dating nga barangay kapitan
26: mag-join kwan sanda inspeksyon kaibahan do kilko kaibahan do engineering ag kung pwede kaibahan man do barangay kapitan itigayon ay nasaan ang jurisdiction doon andang inspeksyon on the site wala nga ako kakita kung ano rusugod nga ron di karon pagkatapos ako tayo involved di karon nga sa time na time lakon ay kung sa time lakon doon di tapide rumakaroon yun
25: what at may magtindog nga makaroon niya makaperwisyo malang sa pumuyo basi kung nakatindog
26: ay ba? Ayaw
25: ay magayo na, magayo ay, tema sa komunidad
26: oh ka, ay uha ko na ila may mga makaroon problema ay kung na ginasolusyonan karon ay kung kato nakaabot sa akong nga kuhan doon administrasyon ay hindi, tamatabo rin nga ron.
25: Okay.
26: Huwag yun nga niya ako kakita karon rin na kung ano giluna sa sugod nga ron. Huwag yun ako yan to.
25: Kung sa imong opinion na bibilang engineer, doon mga maurod niya mga storage facilities, tama gid man nga ibutang di karon nga lugar?
26: Ay hindi karon. Hindi karon dapat di karon doon. Ay, anang residential di karon, masangag karon. Okay. Doon nga ni Ruging reklamo karon ka to ay batian ko ron ay masa nakasaligbat nga niya karon ka to nga hamat di karon dapat i-relocate lang ano ro butan ro ginabutan nga di generator agad matapos yung gano'ng ng problema
25: okay di sige daya malang mato ako malang no kadudum. Oo salamat man Engineer Andrew Macabalis no nga nakatao kamat
26: ay
25: imong pagsaligbat ang imong opinion
26: abogin nga salamat ka Tudong Judel aging tawan mo kot kahigayonan nga makahambay man ako at kankiri nga idea ay huwa matibang solusyon ka ron kundi halinon do generator agad walang problema doon ka ron do solusyon
25: di sige salamat gid Engineer Andrew Macabalis sir sa timpok sa oras nga gintao mo sa programa thank you gid.
26: Ay, abogin siya mas kadulong gudul.
0: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
25: Okay. So, ginaklaro ha, it dating kapitan. Ayang balikan nato ng mga eksperto. Ay, wagon, no? Ay, si Kapitan Andro, wa man yan ikasayod. Napungko imo, una uta ko noron, no? Awa mati mo kasayad ka ron kung nanuro operation ko eh, sa chimpo na nawa matatriklamo kung may reklamo kasi ko hausisa na taga-action na nataro no eh sa awa man yan itriklamo ay hanggang pagpungko na na pinangusisa di mo to sa palibot ay late malang man pagpungko malangaran ni Kapitan Hill nagreklamo si Mr. John Beltran agharon na sayran nga storage facility gali ag dulugar nga ron manauna di karon ay agricultural kaganasan taron ang may gisapangan pasanda karon nga irrigasyon kanay itaneya nga ginaagya tubi no ging tabunan pero inamata sa idagom ron underground ro kanay ugaling hindi ang malimpyuhan don kon may magbara rito o kon anong sagot rito nga magpananamot dito sa sugod
0: may punto ang bawat komentaryo
25: ang mga katudo so calling the attention ni aton nga municipal engineering office ay ipaabot ko na kay Engineer Dave Ignacio, no? Roaton niya OIC, roaton niya suning nga si Engineer Indelible, no? Brian, ipaabot naton da, no? Nga ipa-inspeksyon nato, no? Ag kamanaman sa sangguniang bayan, no? for the land conversion, no? Ay, siyempre, makaroon, tao kung gainabo paro bagay, o may una o hindi ko mag-start doon naman, or base may hauna pa nga nag-evacuate yun kay Mr. John Beltran. Naroon yan, si Mr. John Beltran, saan ang kaakig? Baligya ko lang mana kanda rumilong nga Bills Garden para mana solo nanda. Agmat sa ginabaligya man yan nila 250 million.
24: May punto ang bawat komentaryo.
25: Kuhalin ito sa kuwan ay kuwang-kuwang 7,000 square meter doon eh. Araw-anang nga kabahol. Mga katuto, no? Ay kung hinamaan tama na may brownout, ag tumukar tama na ruanda nga generator ay perwisyo tama na sa akon nga mga guests. Ha? Ag pati kakon, rotunog it blower. Ay watatungkat-ungkat do blower nga ron. Maungkat madali ron pero matunog matiyog matarayon nag nagaget it ako no agruan nga rong sus kabaw-baho nga tambotso ita generator inagita ka patungab kana
24: may punto ang bawat komentaryo
25: dapat tama ni engineer Makabalis i-relocate roana karanga generator
24: matalinong talakayan masarap pakinggan
25: ang rutinar tagali karon do maka determine pangutana idol kung anong dag-on na butang do storage nga ron ag anong time nag-umpisa kapitan si Andro. Okay. Ay uwa nga ni kuno si Andro karon kasayod na pungko imaw una ut aron. Ha? Gawa imo ka wa patat mga problema katog wa patat reklamo sa anang time kaya wa patanahaw si saron nga storage tagali di karon kuno aminso na nang Jollibee nga to.
24: Todo berrada.
25: So, suno kay Jerry Latsika ga pangutan imaw kung kanong dag-on ipakunta na ta kay Mr. Beltran ay hauna ta si Beltran bago tumindog do storage nga ron ay Beltran day what aro pag-classify no? Residential sa anang bagay ang commercial iya di ka na sa Bills Garden hasta rito sa Guwa itkarsada no? Ay kasi nakita ko may mga nag-opa pa rin ka to sa prente bago ro kilid ita Gentech storage facility nga ron mga katuto.
24: Berrada! Berrada!
25: Ay, o si Saon, ito natin mayan. Pwede man natin nung matanaw dito sa Permit and License Division sa One Stop Shop, ita LGU Kalibo, no? May record man ito ron. Mangutana man lang kita, no nga. Kano ba nag-tindog at kano na-issuehan it building permit no rurayan nga rang operation ita Gentech storage facility, no? Rindo ato niya misyon makaroon niya adlaw agapati ro reaction ag action ito ato niya engineering department no kay Engineer Dave Ignacio ay sayod ko si Engineer Dave action man tara ha action na natayagi na kung maipaabot na ton base mga ron nagapamati ra sa ring problema nga ra mga katodo
24: ay sa mga ron no?
25: Ag sa mga ron golpe nga nagtuhaw ay sa kabaabo ang promesa pati ani si Kapitan Hill Morandante na iritahon man yan ko pabalik-balik nga nga reklamo no aga pati nga ni ito sanda abot ah mga katodo nga dapat haging aksyonan yun kung Gentech management ay nagapromesa man permi nga ni sanda

0: Walun kita it oras banwa sa aton karanga pag ililimaw.
1: Boses.
0: Makaroon nga adlaw kara ita Miyerkules, aguman kita nga magakililita hinaga ha, Webes nga adlaw sa aton nga pang Webes nga edisyon, kita programang Todo Berada. Roma mga isyos nga wala aton maabot, aboton tahin aga, roma nami nga ranga mga balita para sa mga basurero. Ay hapin ni Inuhan, aging hutuhutan gid ni Kapitan Nel Candelario, ay marami man nun. Nga inyo man nga nakita, eh. Matuod sinuro gasoong itkalimpyo pati nga ni Roaton yung mga street sweeper nga na dapat tawaan man itmauron eh hazard no adjustment mga binipisyo agdayang mga medical nga mga programa nga dapat malibre sanda siyempre kapinanilig sanda mabagyo maugan na sigidas gilata nakikita ko sanda sa kalye eh pati Roaton yung mga garbage collector naghakwat gilata at mabaho nga ron na daw-adlaw doon doon ang trabaho tapos ka na ba pag late para swildo. Ito yung mga nagadikwatro ag naga pa-aircon-aircon nga ron ay todo di manicure pa ay taas para swildo kanda. Problema sa barangay Mabilo ha, nag-backdown yung mataro truck. Sagamat gid Ma'am Herlin Samoy ha, Ma'am, sagamat gid sa information. Kaging taon ni mo iyak ako, eh, siyempre taga Mabilo ako, aga nakibot kita nga ro, iya sa proper uwa makolekta. Kung maayos ko no makaroon doon sa yaktyan, ay posibleng hakuton doon. Aro sa yaktyan, ita LGO Kalibo. Huwag kita't oras banwa sa aton karagapag ililima o standby sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo. Raya man doon inyong anchorman. Ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan, Idol Judel Rentillo po lamang. Abo kita siyamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Sinabi niya, ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako. At ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Ruatong pagkaunit kagag makarong adlaw it Miyerkules.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo sa buhay sa lipunan. May respak na. Radyo. Radyo Mabilis sa Himpapawid. Jujet the Jet Reyes.

0: Maliwalas ang panahon, timprano pa nagbutlak siyaring adlaw. Expectahon tarog mainit nga sang adlaw. Mahidayto nagmahilwayon nga agahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak, Balabag, Agmanok-manok, tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay, bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw man, natawan it bagong kabuhi. Ag pribilehyo nga makita rong kanamit kalibutan, dapat yang angayag bagay amang nga magpasalamat kita tanan sa Dios nga nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang. Pizza dos na kita sa Bugan, it's September. Adlaw nga Miyerkules. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagatulit mainit nagabaga nag-aaso-aso pa nga mga balita sa sugunit probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas sa munya linya 268-4456 nagabaton kon may suwestiyon ka mo komentaryo pananawan opinyon. On wa kamot landline, wa kamot pantelco, kapin una kamo sa mga puntat bukid. Magayo nga mga baryo ag sityo, wat pantelco. Basta importante may cellphone signal load. Kung may data or may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado pisa rin gobyerno, mangin sa pribado, concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa among official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita sa mainit nga panyempo. Unahon tanayro, dagagan siyempre, it panyempo halin sa Weather Bureau pag-asa makarong adlaw it Miyerkules. Bangod nga may una gihapon nga weather disturbance. Unahon tarong nga bagyong Pilandok. Huwag gihapon kagwat Pilipinas si Pilandok. Dong sentro, ita tropical storm, Pilandok, kinabarabana, base sa tanay nga data at pag-asa, sa distansyang 1,200 kilometros, este kong extreme northern Luzon, bit-bit ni Pilandok rong hangin, nga nagabot sa 65 kilometros kada oras magapit sa sentro, agbugso nga nagabot 80 kilometros kada oras. Si Pilandok nagahugag, northeastward sa kanasigon nga 10 kilometros kada oras samtang habagat nagapekto sa Luzon ag Visayas.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Update mata sa bagyong Saudel, dating bagyong Obet. Bagyong Saudel sa Guat, Pilipinas. Asoba 3 a.m. kaina sa distansyang 560 kilometros weste kung Itbayat, Batanes. Bit-bit ni Saudel dong hangin nga 65 kilometros kada oras magapit sa sentro. Agbugso nga nagabot 80 kilometros kada oras. Nagahugag northeastward sa kanasigon nga 15 kilometros kada oras. Ronga panyempo sa Batanes, maka-experience at occasional rains. Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Sambales ag Bataan. O may kukalhit-kalhit kauga nagpagdugdugdug. Sa Metro Manila, bilog nga Visayas, Central, Western, ag Eastern, ag nabilin nga partit Luzon, may magakagakaman nga pagunganuan, nagpagdugdugdug, tanan, epekto it habagat sa Mindanao may mga kagakangaugan man dagamata it localized thunderstorm. Solo sa Pagasa magpupamatyagang kapindo nag-experience at siging pag-ilinugan masyadong mahumok dungugta aga nagainugan pa posible banwarong landslide sa mga kilid sa pagsuba magpupamatyag ay kunamat nagabuborong kasarangan hasta mabaskugaugan nga posibleng magadagat plus flood. Rohangin matagbaybayon sa lusod ng Visayas kasarangan hasta mabaskug. Sa Mindanao, mahina hasta kasarangan. Temperatura sa Metro Manila nag-aabot sa 32.1 degrees Celsius samtang yakaton sa Aklan. Especially, iya sa kabisirang Banwait Kalibo, rohaton nga panyempo, mainit. Rohaton nga temperatura, mainit man, gaabot sa 32 degrees Celsius. Pero kunamat, may una nga pag-uwasaw-asaw man, kapingid maghapon-hapon. Hindi ng gabi may pag-uwan-ugan. Temperatura 24 degrees Celsius, makaroon nga alas 7:44. Posibleng may pag-ugan gihapon ha, bisan may initsyempo. O may portionate kalibong nga base kung uganon. Temperatura 27 degrees Celsius. Duhangin na guyop, southwest, 9 kilometros kada oras ang bugso nga nagabot, 21 kilometros kada oras. Air quality, epekto siguro ra ita haze, banwa, ruwaso nga naghalin pa sa Indonesia. Ruwato nga air quality, hasta makaroon, 4 doy gihapon, 4 po, ruwato nga air quality. Pag-abot alas 8, alas 9, may porsyon ni kalibong base kon tumog parong ugan, umbis alas 10 sa bilog sa kadlaw, masilak man, ruwato nga, panyempo. Except ita mga 8 to 9 a.m. base kon may pagtugpa rong uwan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero na yung bagyong Pilandok Banwa sa Sugidit, Pilipinas, aga bagyong Saudel sa Guat, Pilipinas, what direktang epekto sa bisan sa inya parte itpungsod maliban lang sa ginpabubas kogna rong habagat.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Liso kita sa nagapangunang balita, Banwa Lokal. Dayang pag-relocate ita mga vendors nga nag-ocupare karon sa porsyon it San Lorenzo Drive prente ita MMG Diagnostic Center and Specialty Clinics nga kano pa ginahiningyo rat MMG ay next month gabukasyon doon ang bagong building ma-operate yun doon bagong building it MMG expansion it MMG ang traffic ng area ni karon, so naghingyo nga buon ng stalls nga kung matandaan ko nagtaliwan banwang Domingo may pila ka mga stalls na rong gin pagos ni karon kapindo mga stalls nga wagon ginaokupahi it mga negosyante pero abo gihapon na bilin. Now rungan Dagaw Barangay Council pinagi kay Kapitana Juliet Onyet Tolentino Milgarejo bakod gini nga daw sa wait naaw kung atong hugaton roton nga local government unit nagpatikasog lang gid nga ma-relocate ng ibang nga mga stall holders nga nag-aokupari karon sa porsyon it San Lorenzo man gihapon pero hindi di karon nga porsyon tikita mo gilang andagaw pa ha? Doon nag-initiar makaroon imbes nga rong local government unit it banwang kalibo ano ang nagakinatabo hindi ko nung ani mahagilap pati roton nga market administrator waagid kita sa lugar.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Si Kapitana Onyet Milgarejo lang, ag si Chi Indelible lang ito nagamato-mato banwa. Ay pati rong market administrator, hindi agwagin niya ni makita sa lugar.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Wa nga ni kita ah, hindi nga ni kuno mahagilap una sa Kalibo Public Market. Anong nangyari?
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Balikanta ron sa pihak kaparte, balik kita't batan. Ah, balik kita't kabugaw, ah, pagkita matapos it kabugaw eh. Ah, dayang sabat ni Kapitana Itilda Iman, ag kabugaw barangay council. Ngaroon ang guwa karay, hugas kamay. In response da sa sugat, halin sa Marin Sodusta, Almero Mirin and Associate, natuhoy gihapon ko gilaligar nga nga clearing operation, ita portion kong property it mga alparo sa Dasambit nga barangay. Ay entrada pa yung kong sugat, hugas kamay si Kapitana pati rong barangay council.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang balik kita sa Ambulong. Anyo rayang daywak ka mga kagagkugag kong bagay. Ha? Two story. Hindi lang basta-bastang bagay. Ha? Million-million nga kantidad it bagay. Magkaiping. Sambilog wat pinta. Sambilog may pinta. Ah, may nakagrahi pang mga sakyan. Nga ginasugid yun na panagiyahan da itsang ka empleyado it local government unit. Nga wa kuno it building permit da. Anyo bagaray ang arang building una sa Ambulong. Basi kung may paghituon ka kara Engineer Loida Tolyo ma'am. Duaton nga municipal engineer. Matuod ba ka? Nga what building permit da? Anyong bagay rayang daywa? Ha? Kadagag ko nga ra. Nga mga residential building. Hindi lang basta-bastang residential building. As in, kabaho-baho nga klase. Ita bagay. Nga bisan dumiyor kunot batan, nasyak pagkakita na. Matuod ba ka, Mayor Michael Ramos? Nga napuna mo nga ni. Agnangotana ka kung kaninong bahayan. Nga pati ikaw, napamudlat ang imong mata. Sayod mo. Nga royong daywang bagay nga magkaiping. Taga-munsipyo, tagana.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Anak ng tipakling talaga, oh. Oh, tapos nung grahe nga himo sa kaway nagnipa, ginausuyan niyo't building permit. Anong klase?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agara pagid. Sino ra yung arang mga korporasyon ko nora eh. Grupo ra, grupo. Ha? Catering services. Pero nag-servisyo. Kami ko may mga okasyon. Nagkwalita pagkaon na. Nag-provide it mga pagkaon. Kapin ko may mga okasyon na sa batan. Nga, rungagan ko no karahay JDAB, Catering Services. Anyo bagaraay? Nga mga empleyado may kuno una sa munisipyo, unagit sa Office of the Mayor. Anyo rin ang JDAB nga rin nga Catering Services.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nga kung matuod nga tanan dahil nga rang tag-iya. Ay, or tag-iya kara at katawo. Kaya nga ni nga tatlong kalitra. GDAB. GDAB. Catering Services. Una man, empleyado sa Office of the Mayor sa Munsipyo't Batan. Kamumando catering services nga nag-provide sa LGU. Ini baga, conflict of interest doon mga mamag, sir?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sin o sin ora? Ha? Matsa daywang kabayi ko, no? Aga matsa daywang kagaki man tag-ana ka ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak ka party, agto kita it MKWD. Balikan tabi si GM Lidio Ureta, mga nangandong kung makontak na ito na. Kurayang gina padagangan notice sa pila ka mga kontraktor sa Aklan nga nagasukot dong MKWD water loss sa mga na-damage ko nung mga linyat MKWD sa mga ongoing concreting of road project iya sa Aklan. Water loss. Ha? Nga hinapit doon ang mga linya bago dyan nga manabaw rong pagkagubong. Pero nagasukot sa nat water loss. Nga kung isipon nga ni hay doon ng tubo wa nakasunod sa standard nga dip or dagom it paggubong.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
0: Kama naman na yung pag-acquarit sang ka-hotel. Ha? Ah, matuod bagang bumakay kamot hotel. MKWD. Pila rong bakay it MKWD kung dayang hotel. Kung matuod nga habakay ginaman at MKWD. Kinanga na mo ng explanation kara irong ginamit nga kwarta kara pundo it pumuguyo. Bangod nga rong MKWD sang ka government owned and controlled corporation.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
0: tono. Sa kabugusan ko aton nga pag ililiba makamano-mano ta o mga beneficiaryo it uplift program nga di ang 2,000 kadabugan nga mabaton itaton nga mga kasimanwa nga mga beneficiary. Riba nakabaton at 2,000 agdaya nagumpisa ko July nga magatapos sa buwan ni Disyembre. O galing na yung masunod niya payout, ay ipaagin ako no sa JCAS or Paymaya. Nagatiyabaw ang mga taga-baryo. Paalin kami nga wat JCAS, nga wat Paymaya. Huwangan it-signal sa mong lugar. Papaano kami? De karon makabano-mano ta. Si Mama. Nung regional information officer at Department of Social Welfare and Development Region 6. Ma'am Therese Feli Legaste. O, karoon na. Sa kabugusan ko ito nga pag ililiba,

0: naman, paring kung magbukas yung mandong tindahan sa October, another gastos yun man kami. Ipangutana natin doon. Karon ay makamano-mano ta si Kapitan Unyet, ha? Ay, tama ron, na-mentionar, abirong sambilog sa mga stalls, imo gali. Ah, inyo nga mga stalls yung sabilog sa mentionar, nga gina-transfer di kato sa unahan. Ito ka mo gina-transfer kato sa may unahan malang. Ina man gihapon sa San Lorenzo ko no. Ah, gina-transfer ka mo. Ricardo man gihapon nga San Lorenzo Drive. Kato malang sa unahan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aba, may nag-comment nga tagabatan. Klaro pa kay Ricto nga conflict of interest gid. Ay, tagabatan da eh. Ah, batang nun da eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning nung Patamyaw with happy birthday si Gerhard Ibanghilyo. Una, unga imaw ni Jolie Ibanghilyo. Good morning man sa tanay nga BHW at BH... O ba si BNS rin mo patambagon? BHW ay BHW kabaga Toto Milbert Villaruel. Sa mga barangay health worker aga notation scholar ita istansya. Lalo na gid ko no sa anang midwife nga si Ma'am Ada Chio ag si Ma'am Rio. Na sa istansya barangay hall nga naka-duty makaron. Good morning. Thanks gid. Gintalakay mo among problema sa pay out a flip. Gapamati ako kimo sa radyo. Oy, good morning gid kay Pipito Castro aga sa mga beneficiary it apply program una sa hinterlands ha. Magbabukid-bukid niya parte it Libakaw. Naga problema bisan day. Ipagi ko no sa GCAS or Paymaya, ti papaano ron?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aga, good morning kay Kagawad Michael Villanueva Sulina at Laging Banua West. Ginatamyaw gid ah, si Nanay Diday o Lolo Diday, Lolo Lola Diday aga tatay Lolo Nonoy Julibal niyon guyo una sa Hanlod Libakaw nga nagapamati gid ko no. Thank you gid kay Teacher Sherry Herbasio Lozada Boy aga Sir Eugene Edward Boy happy monitoring nung Lilanda Laurente antini niya Laurente mayadman niya pagpamati liso kita sa pihak. Karon ka lang galing. Kay Bungso Nyo, good morning ko sa mga taga Ganson. Hamindan Kapis nga nagapamati. Engineer Bernardo Beray Moises, blessed Wednesday. Kay Randiran Santisas, good morning man. Daywang adlaw na ganta sa buwan ni September. May daid nga gahon katulong jet. Likewise, kagawad Michael Sulina. Madam Gima Tolentino, good morning man sa mga taga DYJJ, Bujong Panay, Bujong Inday. Happy monitoring kay Roger Barinto Tupas. Good morning man. May gagahon man kimo ag sa tanang akyanong kapag amati ko no. Good morning haning kay makagwapo. Kilaga mo si Boy Tino ano ra Tino Omor Tinugom. Kilala mo ko no. Ginchat ko nga ni si makagwapo. Kilala na ko no. Sabat ni makagwapo. Basi gusto na paday man dong kaso sa bata na ron. Sinong Boy Tino? Ay, hindi ko kilaga. Totoo arbitore. Good morning. Manong Jet, shout out sa atong mahugod nga congressman. Papa Jess, sanang perfect attendance sa plenaryo sa kongreso. Aber abo ag busy imaw sa mga committee nana. Wagi limaw ag absent sa plenaryo. Perfect good. Nanagsanda ni Congressman Joven at 2nd District naton sa Aklan, nagapa-shoutout gid dong batang 90s at mantak poblasyon banga. Salamat gid nga bo kong Papa Jesus Marquez ag sa imong mayad nga serbisyo from Julius Nunez. Ita batang 90s at mantak poblasyon banga. Pag-greet ko man it good morning si former SB Buinjoy ag future ko na barangay captain. Wa paghihapon mo nagahambay kon dayon ni Mawi. Nagangirit-ngirit lang mo kakon ko Martes. What kon permission kon madayon ni Mawi.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,